0: Hallo?
1: Alles schön, Wallo.
0: Auch schön. Heuer, heuer.
1: Heuer, heuer.
0: Mama, ne Stere.
1: Ja, ne?
0: Mhm. Schlag mal, ich komme hier so.
1: Schlag mal, ich komme hier, ich komme so.
0: Mhm, ako safu miti wake, ako be dadanu wa muti. Aya wonelela laha apuluka kusatu wakwe a wonelela kusohana ka apuluka yola ngufu ngufu tumbunuku wa hina itangena ka zwinwana kanele zwe sangwa sana ka tumbunuku
1: nko muba akhale kasi la kusaka avan akuyeleka a velekisiwa hi masungukati a ku nge siwa na swibedhlela vavasati va nga velekisa nsati tiloni lava vakulu va vatsati epurisi va nga fa hi ku veleka hikuva loko xi hungana ximanana a va swi tivi ku xi hunguteka na xi swoswi siya ku nga ni swibedhlela a kuni ta malembe lele malembe nyana ndzhaku nyana sweswi nyana njhe malembe nyana ndzhaku a va xibedhlele a va ku loko a wansati a veleka na nuna wa ku hali kona a tatata swiwona ha yexe a velekisa nsati wakwe a swi ri kona leswi lomu ka hina ka mabunganini swi tirhile la ka xibedhlele xa ka hina xa ku a ri kongresa ni tivi swibedhlela swin'wanyana swa ku a swi maheka ka ni swi tivanga a loko va ku a veleka a nun'wa va ku a kona nun'wa wa kona va ku a ka kwihi va ka le kaya a vo tsutsuma va mi landza leswi a ho swi yingisa kota hi nga la mugangeni ni le mutikweni masi a hi ntumbuluko wa hina vanhu a vavanuna i va yilisiwa kambe loko yo khameka mina na karhi hi kola na kola n'wana ku voni heleketa xibedhlele ku n'wana u lava ku huma kola na kola swa sindzisa ku a boha mbilu a wonelela ni veleka mina makwenu wa mina loyi a ni thata maku wa xisati a veleka ni nuna wakwe loko a veleka na hali kona nuna wa kona hikusaka a makwenu wa mina a nga nun'wi loko a ku yoye wakwalaho o veleka masi a nga anga xibedhlele a veleka ni nuna wakwe va yinga n'wana u ku ku hiwa kuma ku siva ni n'wana a veleke ni nuna wakwe va velekisana nuna wakwe va yinga n'wana swi helela hinkwaswo ku zi a nghena ku hlambeni a hlamba va maleswi va mahaku swona se va ma ku n'wi byela swa ku a dlaya regin a velekile regin a velekile ku a velekela ni n'wana swa maheka loko hi yo khameka kola na kola wa hlela ku nyima u boha mbilu hi nyimeka hi maha leswi hi mahaku swona ni nga ni tolo hi sweswi hi nga le xikan'we ni sweswi a hi ma hi xikan'we sweswi
0: hi zona
1: hikusaka swi yo khama kola na kola masi hi loko o lun'wa munhu swa ku a ku 3, 4, 5 hours le tempu na a ha lun'wa va lava masungukati lama ta kuma titamvelekisa yena o xumba kwale ka kule leniya a tisola swinene ngopfu se a tata hi loko swatwa n'wana n'wana wa pa hi kona swa tsandza wukaka hikusaka hambi ye hina hi nga ni vamamanyana loko ya xibedhlele loko a lowun'wali lova maternidad lomuya loko yi tshamele handle la handle ha tisola masi hi tsandza wuko hi loko se hi twa n'wana lomu mangweni se va ku ta ni tinguhu se hi famba ni tinguhu va va nyiketa se hi kona hi tsandzaku kan'we swa yila khale ni khale hikusaka a vavanuna a va yilisiwa ka vavasati ni nhlikani a vo tivetana loko a ni nkama wa vona vambirhi ai a yilisiwa vavanuna ni vavasati loko a lun'wa a wa nsati a lun'wa a veleke xihona na xisweswo hambi ko khale loko u tshamekile mahisa swoswo a ni lava ku tshamisela leswo swi nga hisa leswo inkomu
0: kan mambo kambe mamana xitere
1: ma
0: loko hi hlola ka xikhati lexi leswi mu swivulileku hi xihoxo xi nga kona lexi ka kuviva anuna a wonelela ni ku hiku hiku sasa kunga kona ka zwona leswi
1: akuna xihoxo xitsongo ilisima la swona swoleswo
0: okay
1: hikuva mutirha swa n'wina a bindzulo i la n'wina hambiloko mo bindzulo luya valava masungukati yolava mabalaku swaku hi wona manina lapo a nga sana na ku veleka a bindzulo i n'wina vambirhi lava vo tirha swa tirhaku swo va gama va teka bindzulo kona va wisa ka n'wina vambirhi kotanini ku sungula ka loko na i nga n'wina mina maha bindzulo a na muli vambirhi ni swoxo mahani muli vambirhi a ku na xihoxo futhi swindi swi nga ri ngopfungopfungopfungopfungopfu a ku va muveleka velekisana swati ni nuna
0: bongile mixini ena pangelato ya mitirhi radio Msambiki
1: inkomu baba lo
0: chao chao eleka 2:20 alo
2: baba lo
0: hoya hoya
2: yes andreza ndamela mara kweni na kusisela kusungula
0: kani mam kani mam kani mam vabonga tisela n'wina na mama no muti kwa se
2: kani mam
0: eh
2: ya ita nghena mateni
0: hezwa
2: amaka hi leyi a wanuna wa vonelela a nsati wa yena loko a ya ku pfulukeni hi lisima bya byikulu futhi mina ni ta hlaya hi mina a ku sunguleni ka kona mativula ya mina a nkama a nsati wa mina na a tivula a ku na kokwani a ku ni vahahani va yena mani nkama u nga vona swaku ala ku pfuluka nsati wa mina va musutilane ni le kwa va mu veka yindlwini le yin'wanyani lani a va le kona vona va vakulu masungu kahle maya maya mpfulukisa a wa wumbirhi kokwani wa mina a nga ha le kona a hi tshama ka khongoloti a Maternidad a kule kule mas foi obrigado ka ma nga sungula ku lun'wa hi a le mintama ya ma2 madrugada ni opana tihomu ni mpakela ka nqolo ni khwela hi hina lava ya famba hi ya Bagamoyo ya khasa Maternidad ka Bagamoyo ni basipalo va pula va mu amukela hi ntampurondo va ku nyimanyana la a no va ni nyima a nghena ndlwini loko a nghenile loko ma ni ya sala va va va mu pfulukisa ni a swi hlwelanga va gama va huma va ni bwela ku a swi ta ta wena pfulukile a ni swi fanyana kodi ku famba ku ri swo ni vonelelile ni swi vonile loko a ni ngo nghenanga lomu andzeni ku ka a nawu a wu kombeli leswaku a ni ngheni ndzeni ni swi vona leswi saka swivona mas hi ko ku vonelela hi nga va na kona khani mambo papa yi va lona
0: zendamela
2: papa
0: a hanti ku ve u nghena hi le mukusuhani kota va nga heleka ntirho lowo kutani ku ve u rhambile siku ko karhi a heleka ku phuluka vakhungwana seni u ta swi vona hi le kusuhani u vhunetela bya vhumetiwa leswi ka hina vavanuna kutani ahi
2: swoswi ka masiku lawa na swi tile na va swi vulavula swa ku swa pfumeleka swa ku wanuna a nghena a swi vona soti ahero bya byikulu lebyi ni byi vonaka lahani hi loko bya mibedu i ni yinyingi na ku ni vasati van'wanyana va ku a hi nsati wa wena swi ta yisa kwini ku va u ya vona lavayani va vasati va yambalanga nchumu va bya wena wanuna wa nghena laha leswo swi nga mana swi endleka mazi ndikuwa ni respeto ni vasati va vanwanyane ku hlaya vasati va wena
0: mhm
2: za leso ni hlaka sona mina a wasati a u tsamudzaka ni u tsamudzana nona amafani
0: mhm
2: ava vasati va vonana hi ku vonana ka vona vavanuna va vonana hi ku vonana ka vona a nge kumeki wanuna mun'wanyana kuva a ya vona wansati mun'wanyana wa munhu mun'wanyana a matshamelo ya yena
0: bongani
2: marakweni ku ve ni malembe kama ni nga sungula ku tatizela makoni mun'we wa ifrimero wa muntu boho a ya le ka maxubu loyi a phulukisa vavasati Zimbabwe hi na a vanhu vanyingi futhi va zandza ku va va tirhatariwa hi yena diku ku va va tirhatariwa hi wasati ku ri swinu ku va vavanuna va tiza leswaku va va tizela leswaku wasati a phuluka hi leswi popayi va loyi ni betaka swona
0: Bongile mixinene
2: ani mambo ta khangana ka
0: eskola
2: musi stoko
0: kanmam chacha
2: kanmam

0: Hello.
1: How
0: shen? How shen? Man.
1: Ah, yeah, really do my tell you what I'm doing.
0: Hey, how are
1: you?
0: Mula ola chum boots na kweka gas. Ah, okay, kweka ma boots.
1: Ah, mula ola la shlungu inda ma boots.
0: Ah, shoko mhaka mu yuko mail higi wa nila gawin.
1: Ah, shoko mhaka yuko mail. Eh, nyam shati sika yuko ati to sangu ulama. Kupule tindota. Okay, ah. Mina alamina awonela hi leswaku swo swi se swa pfumeleriwa leswi swi nga kala swi nga pfumeleriwi khale. A ku va u ya fihlela nsati wa wena loko a khuluka. Futhi ni nga tsundzukisa bazandzamele ku hali loko a sala lilikulu manje. A loko a ri nkameni wa park wa yindzolariwa. Ku ni leswi va ngo kumu yindzolara. Manje wena nuna wa kona loko u swi lava wa kombela swo swi va pfumela khale a va nga pfumeli mene. Ku va vhela hambi mina rin'wana siku swa ni endlekelile loko mamani a tikile ni n'wi heleketa xipitali u fika a wa ka mpfhukeni no ba xipfali mukameni ya kona ya hayantswa no ba xipfali ka muti wun'wanyana u nga likola kusuhani se ni va tlhamisela ku huma va mamani lavaya va gama va n'wi susa va ku he wena famba nyima lesi ka kule vo huma va mamani vambirhi va mi tendela se nga nyima kule vhela a va phulukela kwala ndleleni ma swi fambe ben hinkwaswo
0: o vona ke
1: manje sweswi ha va pfumela hambi va genecologist va nyingi sweswi
0: vavanuna
1: lukisaka.
0: Loko hi cuka ntumbuluko wa hina hi fananisa na leswi swi nga ha swona nyamuhla hi chihi xivhunu kutani xikarhati xi nga hi kona loko hi vona a matshamelo lamambirhi leswi a ntumbuluko wa hina wu nga wula swona na leswi a nyamaka a wu tlhariki wu lako
1: bava wa mina a ntshama lowuyana a vanhu va khale lava nga fundanga hi ntamu maji a va ni wutivi la vona lava va nga swi endlisa swona leswaku loko va ku lexi xi fanela ku mahisa lexi a swi va swi fambisa swona sweswi se timhaka ti tatiti ta onhekela laka va nge teki ni ku tirhisana entre a ntumbunuku ni medicina moderne porque loko ku ta nghena timhaka ta medicina moderne ka hina phela a swi kala lomu a nga hospitali para kusuka kaya a tetshama 35 km i vavasati va tala ku va va lun'wa usikwini hi ntalo wa kona se a ni nga va woni leswi va madala va tshuka va fistira leswi a va nga fistiri ate loko se ku fika masiku a va mi susa a etlela na kokwani wa xitati leniya para ku va mi kontrolera porque masiku se makwazi hi lomu a nga huma kona a nga etleli lomuyana a papa a huma a etlela
0: na kokwaniloko a nga hi kona la kusuhani va mahe ku mi kombela ku ngoni ta tshama sena u ta vonelela
1: hiswona tank va kombele munhu wa vasati para ku a ta etlela na yena a ta vonelela para ku loko swi tshuka swa ku a ni vona va mi tendelaku vona va tome hi ku teka ku gwela ndlwini swa ku heyi nada mamani wa xaniseka senyamaji wena etlela wena se u ta twa loko se xin'wanana xi rile se hi nkama wa ku heyi impela se swi fambe kahle.
0: Hi swona hi bongile Arlind mixini yena u pangela to hi mitirhela Mozambique.
1: Kadmambo va vuya va khumayo va ta vuya na tona va ha sali va yeleli na Gabriel na va la ndleleni.
0: Kadmambo chacha.
1: Hi swona kadmambo.
0: 2:31 ya hlaya hi ne 86-93-86-399 ta pinda 86-93-86-399. Hello. Alo? Alo? Eh. Oye mfanele ababula mamana. Iphikizano atsamba kuti holo wa mutini silete. Alo?
2: Awusheni baba baloyi.
0: Awusheni.
2: Eh.
0: Hello Pisloni.
2: Yena lo Francisco Mondlane. Para do lebo.
0: Aya hoya.
2: Awushi.
0: Ahle kumphako yokumile Mondlane.
2: Ani kumanga madalo.
0: Ah, chikara tokutani ku ahle kumhaka nyamuhle la kutiva lezvako. Zvavhumitiwa ke kuve papai wa muti wonelela achikatini lechi mamani wa muti apulukako kutani ku atsvalako ke hi la kutiva hi tlhelo ka timunhu kuwa hina hi la kutiva kambe hi tlhelo ka chinyan'waka xi nga siyensia
2: ya hi swona papai wa loyi aleswo swa twala manji loko hi swi landza ka ntumbuluko wa hina a swi nga pfumetiwi ku veneni wanuna a nga fika a kusuhi ku veneni a vonelela a ku veleka ka nsati wa yena na hambi hi loko u va xikan'we lani andlwini loko a sungula ku luma a khali ka kona ku nile xiyani leswaku loko a lava ku sungula ku lumaswa swa ku leyi i n'hweti ya yena leyi a kuni masiku la se a nga hayeteni lomundlwini na wena mama va loyi tenyaki va mususa a ya etlela ni masungukati leswaku loko ku fika enkarhi lowuya va mu teka va mu heleketa ehospital ndzeni ka masikunyana mambirhi na ma ha salile a va ni toloveti leswaku a yi ehospital kambe a swi tshuka swi endleka ku veneni a velekela la kaya hi ku ku veneni a ku lun'wa ka yena ku nga luka ku teka xikati kusa loko wansati a nga lun'we a swi karhati a swi hlweli porke o lun'wa ni ku veleka se swa tshuka swi endleka a veleka kola kaya kambe hi ntiyiso ku laveka masungukati leswaku ma mi vonelela ku veneni a veleka swoswi hambi hi ku xibedhlela ku ve ni nkarhi lowu va nge tisa pfumeke ku veneni ku ya u ya sixtila apart la nsati wa wena maxi hi ku veneni a nga swa thekinolojiya vagani va tlhela va swi vona swa ku leswi hi swona kambe a swi na maringano leswaku wansati i nge swi tlheli swi nyimisiwa futhi leswaku nompodo ku veneni wa nula a ya nghena lomu ya va nge hinkwenyena a sixtila a ku yini a ku veleka ka nsati wa wena porke leswiyani i minchumu leyi ya ko a wansati i nsati wa wena loku kuli ndlwini mulexikawa kambe loko se ku li ka minchumu ya wunge hi liya swa karhata porke lomu ya ku ni vavasati va vanyingi va nga kona se wena u ta ya u ya nghena u ya sixtira apart la nsati wa wena u ta hi wena hi wexe u ta tivona na u le kwini sakarhata porke a ndhawini liya ya ku veleka i komu sala de a operation porke hambi hi loko wo famba nawu li na yena va tlhasa va mu teka va mu veka leyi va ku huma u ya handle va sala va ku tendera na va mu bulisabulisa hi xivona leswaku a ntirho lowuya u famba khwatse a nga swi twi ku vava kambe hi ku yini a hi wena wa nuna va kona a va parteri ku veneni va phulukisaku a yini a vavasati manji leswiyani swi endleka hi loko swi kadlarisana n'wambu ya ngwani na yena wunhali yena a nga xikalandi ku ve a li ntirhweni loli siku lolelo swi kumeka swi kameka na ku nga heli na wansati la kusuhi ina a li dotori va nga mu lavelela leswaku a ya ku yini a ya kota ku phulukisa luyani a wansati a lun'waku hi ku ve a tindlela ti nga hi kona kambe loko ti hi kona tindlela na ku ni vo vaparteri lava vatsongo hi vona va kota ku penela va ku yini va fambisa ntirho lowuyani bava va loyi
0: hiswo hi swona bongile Lopes Mondlane hi wonelaka wena na ku tshemba swa ku van'wani va ta engetela kutani ku hungula ka leswi huleleko hiswo
2: hi swona ke bava loyi swa karhata phela wa vona anga ti ndiyani ya wansati loko a veleka yi hambanile ndi ya ku ngutini we xilondza. Se a ku ve ni u yi sixtira a swi na byalanga, se ku ri swo a swi tsimbisiwa ku ve ni wanuna a ya a ya sixtira a part la nsati wakwe hi mhaka leyo bava lowu kanimam
0: kanimam cha cha
2: hi swona.

0: Hello.
1: Bulana man.
0: Oi, Bulana.
1: Hello, hello. Kuma tinjete nani, Bulana man?
0: Ujule na vela.
1: Hoya, hoya.
0: Kamam Bulana.
1: Mhm.
0: Ah, makaniti.
1: Ezona.
0: Ah, tukanda tu. Kuma kawo manu. Awolelwe nina wena. Akale asitikisiwa manje sosa ha asitikisiwa manje ke awulwa akunu kabalo sungani kukhuluma kuwa loko wasathe tsika aleleka akhela mzaku kuyini maguya kungakwa filimelo bona mtsika kumalaze kodwa uza mwana af
1: mhm
0: siwa gama sikomba sokuzuma yena tindaze ko
1: mhm
0: sisenzike kawe kona masikunza akusenkeka araba banga mangi sisekhenya zakusenge kubita notha mina ngakutana lo ukushi bele nami ngumungu wangu bomna kunti mamani ngwaye mina likoma ngawona kuna ulikoko le kusikarata abantu bazira eh sakarata la sikuna kumpishana wa dulisiwa kaita cha yiye kuya sikumba na wena ndawo sithi ba ulanga la kuzela so nishona kona nimlagula lo sabu saka babili nimbe de tsile kola kaya le se ayo le kala ka ayo ska jela mama no e ngo wa lunga se ke tro mo sa bana se se se se sa go ya ngaku ngi se kurhelo wa nyana o ga mo ba la ga o 16 ma o ga tshwa vi le go a fa ba tshwa vi le o ga so ke ku mama na an tsabe na mama na a sini ya ka ka o kuluma ka no me jana mo ding le ipale loko se a ri vitara hi vatsumauta tsumauta loko swi na leyi phelela because yi khomela hi yona vitara ra ku ni khomela ka nhlayo ku ni ha ni no mukhoma makata no ni hi tol ha xin'wana xo hoya xo huma hi vambirhi leswo
1: ya
0: swi xarini si futhi ni huma
1: aletsaka loko swi
0: tsuma vitara vhole ya set tsuma vitara vhole ya hata akula singwani imalini esukwini umketa sikuzeni umketa kamakusa itheso kutsebela kugaba isho sakabusa para isamana para tawana ukoma le shintshi ke nomlilo kusile sakobe ikhafu dinabe ligisa sisinyawa ngena nena ah lunga manje ke lokuthiwa kaba usinene kokaka uyanyima ubo isu ukorama kasi bona lesa humi
1: eish
0: ala kuwathe umthizamise kwandisa oh mesangwana dia so ngena bua muinga la nisu sengeki so asitika khale magulu lawo manisu se ha usukotela usenge go bile ke sa sato go ntshum so dia ga sato go mwanya no ke wa mwanya ka kala go mbuka ndi le nomba la kwa zivyani go buka ya yo mitsa msane le ka sambo nye tungu go mtsa mi go mangi wa ngwa ko na ali yeshe so sadzi ke khale go hey ha go ni story ha go lo ba go no ang dire hi ka se mo mela ka ma so se mo na ba tsike ba sa go hi na na mo la re go hey tsi nga se bona se go sa go so so anda le so go mo e ke tsola dingwe lo fa nako o se bu ke la nja go na tshumi sha go da ke ho nga nja so phela sithi iso
1: eso
0: ha le ba ba lo se ntse go phumisa sa to go
1: eso he bongile kambe zwa komba kwa o tlhare se ge kumeka na gikanzi hako shuwa vumetiwa kutani ku achinyawaka kota kula kamwe na zha zha chusiwa kuve amunhu aya wonelela sato wako kambi kalika kuona zhuwa betelo
0: pansuza kata nisha kutika
1: mungili mishi nena upangalatu wa mtira rari msambiku
0: kagumamba
1: chao chao.

0: Hallo?
1: Ha o tsene.
0: E bolana man.
1: Ke se lo khoma ke sekela an khomeng ya tshongweni.
0: Hoya hoya.
1: Ah, mala le wa lehle kwa bandla.
0: Mhm. La go hleke o monu ba ba khumai.
1: A le tsena ba la go tsona.
0: Aha.
1: An ka ringa ka wona, lika tshinguwa. Kune mo nge se tlo ha le go huma kwa nge se tumeke go lesea.
0: Aha.
1: Lesinga da xibalako leswaku atolo ka tolo vhela tani va nge sitile vanga ngena va huma afi nga pfumetiwi makisosi unisa to wela kaya kola na kola swo mu humelela vhela u nga tsutsuma u mutshiki kwa ha leswaku a swi ni lombi leswi u ha tsutsuma u mutshiyela u ku hayela vavhezenyi ku yini na ku va se u karhateka la wa luma sakola na kola ku swi ku humelela for example munge se tilwa ali ku huma ku ni thata makwena leswi ha hi swikolokolo ku wa nghena xibedhlele u sisitira u ni michuma ku yo humelela kola na kola i ti kongomeli swi xa kugamesa hi leswa kona na hali ka maputu hi mu ni nga kulela kona ni funda kona ku lomu ni vuyi divezi swa ku vuya divezi lomu kama nga ta kuma ku a wu tomela lomu ku hanya khwazi kama ko kama poza hanya ba simendo phe. Manyela kama pozi ti hoyi na ti tirhisa nyana. U tlhela u tima la yani ti hoyi ti u veka mali lomu u tirhisa ti hoyi kodwa nghena ndzi no hetela ni swi ni vulavula ku. Swo pfura ti gaxareka. Se manyi ni nga dankama na famba ni nhloko ya mhaka.
0: Yeso.
1: Hi ni ka xibomba ha vuya. Mamani munhu kwala ka xibomba khale ka kona va ku yitete unwe mutlhela nge yitetela. Ka numeri ku wa renta xidamali bazini. Na hi ku hinkwaswo para ku boxa magowanini xitanisa magowanini lexiyani. Xa ku boxa magowanini wa libazini. Ni misava ya ku tshuka. Olungu mamani wo karhi ka xibomba. Xika hinkwerhu ko huma bava mun'we nje wa ku a yivela vuzozi a nge se va na masasenta a likuma masikwento tali. Ya nga tendela mamani yena hi nyimi kule xani ku swi vona leswiya masi mina wako ana hali mitsongo switereka ni lava vakulonta va khehli va ya kule va mamani va wukarhi a va mu tiyelanga se hi ndzhaku matelefoni ama nga se va kona ku humelela a vatasinyana va ngaki va ni garati yake swi va mu teka yena liya ya xibedhlele mava loyi a tlha mu lungisela mamani a famba na exibedhlele a tende va tile ku kula mava leyi a yi nga lengisaka la muti lowu Mti kamarade va mu hwelele ni khale ka kona va ku misori ntre professionale
0: ndi maputi gas
1: va gaza nka mola hi tetendela radio ka maputi ku vuyeni ka mina radio le ngese va kona se ni mhaka ya kona leyo a sofi a nkama nga ka wona hi le ka xinguva se swi ka endle nge no huma ka programa swi fana ni ti leswi mutini ku humelela munhu a jeza lovile maki swa ku lumba swi humelelaka ka wena la a swa mina a lumbisa munhu liya van'wani va tolovela ku mina a swi ni lombi leswi na ha le mitsongo a ni khumeli ka leswiya mali ku se swi ku humelelini laka ka wena u nga ta mi siya munhu wa wena wo ya kombela vanhu va handle swa ku lumba swa swi humelele wena kaya se ku fana ni lo bulile swa ka lona leti kama hi nga ta wona hi le ka xinguva a swa ha tsimbiwi leswi so so karata for example vizinyi laha ngisati ya kona loko a nga ta nga ta tiya nkoloto ku walungu a wu nge tshumile a nga ku tosanga hi nga ta tiya ni pfuneta ku vona leswi se hi mhaka ya kona ni nga ta ya vulavula ni gama kona
0: hi ku chusiwa kutani ku hi toloveto ku tshika leswaku swi xitshuketi ku alun'wa famba xibedhlela va ku kutani ku hi kwala kaya a matswatsi ma heleka ku mi phulukisa makungwana u ta swi wahela kusuhani bya vhumetiwa leswi kutana hi
1: swa pfumetiwa loko va ku vita va ku pfunela wa pfumela
0: eswo
1: loko va ku vitana jesu swi kongapa ra mpfunetana kwalakaakwalako na mpikoli ka ku pfulukisa leyi a ni nga nga nghena loko ni twa lava tirhaka ku va ku pfulukisa vanhu va tolovela ku va vitanana va nyikana mavonelo swa ku vana a n'wana wa hlwela ku huma hi nga ma hisa ku yini a jezi va nga ku vitana lana a nga kona wa mukulu ka swin'wana ku lana u fikela n'wana a nga humi la a ta za hela ntamu kani vi kuleka ku veni ku mbikeliwa jezi ku huma masungukati laya makulu ma marama hi makhweri ivi loko ini timhamba ndawo yokwara vala kutlava homu vatanisa kuveni lava vakulu spirit va etlela hi makhweri swa ku tirha homu liyani ingaweni inga wini timhamba ya hina kaswoleswa maheka tintumbuluko na wona a wu landziwa khale inga leswiweseki ntumbuluko ni wu vona se wa so
0: ya
1: les
0: lahi gondza swinyingi la
1: leswo hi michumi leyi nga yi hanyanyana
0: basi bongile mishini yena upangalato ya mitirira dimisaviki
1: hi swona ante xiloza no xitokamu leswosini van'wana va engetete ngi va talanyana male ka xiloza lexi no xitokamu xi
0: talelanamtalisanaaanghena
1: kambe loko swi kokeka u ta mi chayela xikeleke dani bava zandamela laha rimandi mazayo hi swona mitirhi yinene
0: kani mamu chao chao hi ta lava kwamuke munghisa ta ku gumesa ka mixileyi alo
2: lexiyile bava loyi
0: lexiyile bula na mani
2: u na Philipi Novela ka xifana
0: hoya hoya
2: inkomu bava loyi ni khensile
0: inga nyima curiosidad ba Novela
2: okay ta bona
0: n'wina vampiri va Novela mi kumeka ku ka xisana mi va ka makabyi
2: hi hambane va bava
0: we
2: Julio Novela mina ni Philip Novela
0: tabe basi a hi hluka kahle ku mhaka
2: hi swona bava loyi aleswo swi kumeka na swi karhata ngopfu hi ntamu hikusaka a ntirho lowu wa ku fana ni wolowo a wu zanga u hi lumbile hina vavanuna se hikokwalaho hi swi karhato hi nga za hi kota ku hi thundzeka hina vavanuna kambe ke a wu zanga u hi lumbile vinyi va wona i va mamani i nga vapartera va xisati hi vona va fanela ku tindzelela ngopfungopfu ntirho hambi hikuva ma hi ku va ku vita leswa karhata va ku vita loko va loma phakati va sungula ntirho wa ku fana wolo wa ku wena wanuna hi nga ngheriwa tata vonisa na mitumu ya ku tani nada swa karhata i nga ve lixo xinyuwani kasi mina leswi a ni zanga futhi swa ni tshundzekeka swona leswi manjeke a ni famba na yena sempre kun'wani ni kun'wani ni mi heleketa manjeke leswi a ni zanga ni swi kumile so ku hi marito ni matwaku swa endleka kumbexana lexi xinyuwani xinyuwani vhela ka hana leswi yalaku purika hambi hi ko khale a ku na leswaku va ka nhloko hi ya vavanuna ku na leswaku va ka a matandza a madyiwa vavasati ku va nga chaa ku veleka manjeke lexiya naswona nkarhi wun'wanyana a yi li ku tsona kumbe a yi li ku yina hi
0: xitii
2: manjeke hi ntirho wa ku fana lowu bava loyi hi kumeka na wu karata hi ntamu na dya
0: wa
2: karata mina se ni fambe ka nyingi manjeke a ni zanga ni vitaniwile a ni nga fani maaa ni vitaniwile hambi hi loko swi tshuka swi mi karata ngopfu tshuka kumbexana hi wu famba kumbexana yo beniwa kumbe xileyi kumbe hi n'olo swi mi karata swi kumeka swa hi kwala ndleleni a va vona va vo hi nga nyimanyana ko sele swikona hi lava lunghisaku swona va mivelekisa se ni jama se hi tlhela hi koka tihomu hi famba hi za ya swi ka yisa ndlela a byi zanga swi koteka swa ku fana ni swo sele khani mambo bava loyi
0: bongile mixine
2: inko
0: chao chao avi mingisato hina ku gumese bongile ka n'wetlhe ku na muhlingelile ku ka siku leyi nga nyamutlha hi na ku tshemba swa ku amandziko bolo leyi ki ta veke simama ndzoka ku ve hlule quats miehleketo ya hina hi ta we hi ta engetela kutani ku lava kalaku va nga kotangi ku nghena va ta swi kota ku ve va nghena kasi va nyika awuhlengeli gabyi ka longoloko lowu wa radio mosambiki laha ku xuva ka radio mosambiki ka makungu yo quats lawa ku ve hi tiva leswaku cini ci lahlekaka ka timunuku wa hina cini ci simamaku na ku hi cinca ku hi nga chikwatisa kasi ku ve awutomi ki kumeka na kichukwata aka miganga ya hina ni ka mahanyela ya siku gin'we ni gin'wana hi bongile hi ta tlhela hi ta ve xikan'we kutani hi ta simama hi xikan'we ka mitirhi leyi ya siku leyi ga nyamuhla ga 26 ka September wa 2026.

kulani vana nga na n'wina mi ta swi vona, kambe ku hundza ka mpimo wa swona hileswaku na loko madala lowu ya kula kutani ku a tirha chikalaka ku vuya hola peceni hikwalaho ka hula reforma, van'wani a va swi koti ku ve va nyika lesima ka leswo. Vana lava swi kha ti swi nyingi hambi ku tirha va kalaka ku va nga swi lavi, va rindzela ku ve ntsena vatswali va tirha va nyika muholo, va va nyika hambi peceni hi wula a mudende lowu va holaka se loko va humulile. Ku tshika leswi va vona swa ku nada a cha swikwana ku ve hambi ku va hlongola laha mutini kasi ku ve va sala ni muti lowo. Kambe mandzhiku wa siku loko u nga swi tivi ku ti mahela madala u ta fa hi ndlala. Hlongole madala a nga ku nyika mudende nyamuhla. U cinci ka Thomas Chauklek hi ku teka ka Dishugauga 1987 leyi nga ngaki vita ni bombisile.

Vaka hina chika chinga mbele cha singita hikolaho hi ulazwa ku chikela magumu ka mitiringa ilungisela ku veta ku chikela ka siganya muhla hikolaho amukela u salisilega Thomas Valoika kulaula na hi mushivela mathomoni makatela masiya mandleni manene ya vana kulori vatu vasimama ka switichi leswinharhu swa maputu gaza ni nyambana lakanya kuloko swi ta ku 7 ora ta tlhela swi ta kotlana switichi leswi kasi ku ve swi ngana ka dukadukisano kota tolo vetu a mulungisi ni mulungisi wa fiki mina ndzi kumesala salani.

0: ndivega ndingodwanisa nyumba ndekwangu ngatsengo nyengo patagana nanyaje kwatana vamana imane inatomera mahala
1: ebungili swaitu hi uchinjigawana zvolepa yini kama hungu hi chindau nanzi taku wingisetileke ginene
2: provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: ngwanani va porkirvo radio mas Mosambiki masoko kuna rino zuva ro nyamas zuva ro shimaku maviri no matanhatu kuna uno mweji washikumiana gorero zviro zviviri no makurana kuna kuita makumaviri nano matanhatu 26 September. Musoro masoko mambo voinonyika Mosambiki va Daniel Chapo vakava vachitungamirira pazuva rozuru mbambaruche yokucherekedzerwa yokukirira koma kumatanhatu makore nemakore maviri okutangwa koimbi yekusungura nyika munyara mavaputukezi vakava vachiti zvakadi masocha anodikana kuti ave eya anobudirira mukati mukurwisana nougevenga uwari ave masocha eya anokwanisa kuteverera makwanja manzva okuhwa imbi tinozoverengavo ngo iya anofambirana nebasa roshavo mudhorobha roinyambani shavo iri kuwanika zvidakajisa ngondava jekuti vanhu ivazinji muno muprovhinsi yavachitsvaka kutenga chiri chese imusoro wemasoko kwapi arongotwa pomwe ari kuza koverengwa ndini ari nindumasimbi kumuchichomepo kuna Markus Pedro tinoti mashirenyi ngo nchida zvakanaka. Radio Mosambiki nomasoko kuna mangwanani onyamasi mambo venonyika Mosambiki vakava vachitungamirira pazuva rozuru mbambaruche yokucherekedzerwa kwokukirira koma kumatanhatu piri makore oimbi yokusunyungura nyika munyara mavaputukezi vaDaniel Chapo vakava vachireva ngo kuna zvizhinji kuti masocha ngakuve eya anowanika achitsvaka kubatisawo uzivi wakati kwanirire mukati mokuninikira nyika akuna vanhu vakashata zvinorehwewengo zviputukezi kuti imodernização.
1: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Queremos chamar a atenção aos caros comandantes. Quando falamos de modernização das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, não estamos a nos referir apenas a comprar equipamentos. Modernização, caros comandantes, é muito mais do que isso. Modernização significa formar melhor, pensar melhor, equipar melhor, boa logística, comandar melhor, comunicar melhor, informar melhor, planificar bem, ter boa doutrina e combater melhor. Uma força moderna não é aquela que possui apenas equipamentos, é aquela que consegue transformar esse equipamento em capacidade operacional.
0: Mas vindo a cadê o mutungamiriri kana kuti mambo venonyika Mosambiki vaDaniel Chapo apa zuva rozuru mukati mokucherekedzerwa ko zuva romasocha kwapi mbambaruche yaitikira muno muprovhinsia yosofala vachiti kuzokwanisike kukunda ushaishi uri wese umwe wakona akadenga terorismu zvinodikana kuti kuve nokuzvipira kwomasocha ngokuva noujiji uzivi wakati kwanirire kunja basi kwokuva nomvuti jakona zvinodikanawo kuti zvifambisane nouzivi womatakire ohondo ngodivi rojo uterorismu kare komutungamiriri voinonyika Mosambiki vazhongishisano vareva kuti kuzokwanisika kupedzwa terorismu mucabo delgado muno munyika Mosambiki vana vemosambiki vanodikana kuti vave vakabatana kushingaoneke munhu achizviitira ngo pachake ega basa nochine guru rokurwisana noushaishi izvaro hazvizodi kukwanisika kuti kare kuya kuti kuzokwanisike kugogomeswa muputukezi muno munyika kwakava norubatano rovana vemosambiki bungano pamwepo nomasocha
2: vabyela svako sikuleli hi siku leli hi nga sungula a nyimpi ya matlhari a ku va hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa vamaji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lava ku a mfumo lowu va nga nawu u hela ku ta nghena a mfumo wa xitshungu xa Mosambiki ingalo hinga ka wona namhla
3: olavi ka izwanana e khomana mavoko
2: nimpimiso akuwa hi vahlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina ku fana ni le Cabo Delgado. Hayi ntirho wa masoncho ntsena, ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 September a ku lumba vanhu hinkwavo ku nga na masoncho ni va ku ka va nga masoncho hinkwerhu a hi yilwa a kusa hi tlula nala.
0: Kuvereketa kwa Juan Kishisano kare kumtungamiriri wino nyika yemusambiki vashiti rubatano ngura rinodikana kuti ritevedzwe nochini guru rokuhwisana noterrorismu muprovinsi yeCabo Delgado pamwepo nozvimwene zvakashata. Kwapi vale vavo kuti ngokuna zuva ro 25 September zvinoda kukomba kana nokutatija nokuvhunjwa kuna vanhu vanzva vachiri kubarwale nyamasi uno kuti vagare vachiziva kuti 25 September izuva kwapi masocha wainonyika Musambiki yakava achitanga kutaka hondo nochini guru rokugogomera muputukezi kana kuti matongero omuputukezi engangozvawari vapo wari kwachainge imbi yokuuraya vanhu kaveta yokuda kupedza matongero eya kuchikirirana pasi. Radio Musambiki nomasoko kuna mangwanani onyamasi. Mukati mumavhiki ari kukirirare maviri Shavo muprovinsia zvikuru kwazvo kuna madhorobha oinyambani nomashishi ngoya iri kwanika chifamba ngomupanda mahwe vanhu ivazinji vachitsvaga kutenga ichi naicho ngupa Mercado Central mudhorobha roinyambani itusu Radio Musambiki tabhuya novamwe vatengesi kwapi vari kuti nzvakadi nyagoso iri kuvafambira ngatizwe nyemazvi kuumwe kuvatengesi Mercado Central.
3: Iminariri a movimento ikulili aifani nikali vangena vanhu va vanyingi ha xavisa vhikile a swifani ni masiku ndzako hi xavisa awusha ni tihlampfi ni maverdura ni muzu wa mazumana nga muhungelo hi xavisa michumu ya yinyingi
4: lava ta kota xava vataga va navela yini ngopfungopfu.
3: Vana vela usha ni muzu wa mafuza ni tihlampfi hi xo va landzelelaka xo va kombelaka.
4: Murhangeli wa tiko ka Musambiki Daniel Chapo i ta va rhangela a nkhulu kota muxavisi mi vonisa ku yini a mikhulu wa dorobeni ka Nyambani.
3: I nchumu ya ku xonge, i nchumu ya ku saseka i xivitano ni malembe hinkwawo i hakhensa hi ku a minchumu leyi yi encekile lomu ka provhinsi ya hina loko a swilitano ni malembe hinkwawo a hi ta khensa hini lava xavisa Mercado Central.
0: Mazwi o mumwe mutengesi pa Mercado Central mudhorobha rinyambani a xiti zvakadi basa richiri kuvafambira richavafambira vaidakarira kuti zvipindirire zvichioneka kushizwa serepete chokusiyana siyana kuna dhorobha rinyambani kana nomashishi ngoti ivona vanowanikavo vachitengehwa. Vapurukiri voradio Musambiki tinoti nyamasi uno kunozotanga muserepete unozwe Festival de Cerveja apa Praia do Tufu kwapi kuri kuva kushikokwa kuti vanhu ngavabudirire kuenda kovona muserepete uwari. Tatogumavo kumbiri kwemazinji onyamasi sabudwa mwene masoko maveterenye mangwana sondo onyamasi arungutwa pamasako vari mwandina ari mindo masingi kumuchijombe pakuengana Marcus Pedro tinoti mangwana nyaka nekusisa zvikuru kwazvo.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Inza kuka mahungu echindau zvaringana kuhekuma matimu ya siku nyamukha uingisedlekinena.
6: Matimu ya siku.
7: Makuma mbiri ni khlanu ni gingu ka hweti ya mhawuri lembe 1970 achidoropana cha ngoshi chona chingava chikakusiwa kota doropa Mosangula nyamuhla matimu mangalo manjene kamina Idrasio Makondela zinguna Bernardo Salomão. Hoya hoya mungisetu ranzeka. Adoropa gango shigini matimu ya kuanza ngovu ya kuyelana ni ushavisi gazukarau. Chima kama lembi ni malembi chizana nzaku, adoropa legi givi galisima ngovu. Kota ndau leyu kunga mahiwa mitiru ya ushavisi kutani mitiru ya ukwevu. Hikwala haka kuna kuhini matamela maneni ya kuchikela kati ngalava kutani tinaviyu. Izo wana zunga mahisa kuu, abantu banyingi bakutehe matiku unji, baranza kumaha ukwevu angoshi. Loku ulakutiva hikutumbunuka kadoropa legi, tinyingi tu ulauli waku. Hichikumbisu mashadu aulaleza ku kala akasekulu kinzi kutani lembi chizana ga ukumi kanu kuvindau ya lisima ngofu akaletitela naku ni ukwevu ni matiku ya India. Laha kuneni amurangeli wakona vanga mvita na kuhishoza. Abantu vakusangula kuva vahanya aka mugangalu uyani vaswahili. Laba vanga chula achi doropanalichiyani kutani undauligiani lezu hako ikoti. Bona se luku vachululi ku ikoti ya undauligiani vavitani wiliku va akoti. Avitu gamungwi wa hombi kabona Sheikh Amazoda wakuta Hial Bishin. Avahanyi vati ku gamsambiki kungava makuwa hivona vangava vachicha vitulegi vagivitana ku ii ankoti kutani ku angoji. Hile chichinga mahisa aku avitu legi gisa gichicha seva kuhiangoshi. Hikla lugimwani aku ula kukoti kutani kwa koti. Zisukela la haka vahanyi vatiku kungava makuwa ni valomwe. Kamu ganga wa marevoni kutani aka miganga ya namwali. Laha bona vanga mahatiru wa humbingovu waletia lana akuni ushavisi aka muganga wa angoshi. Laha vanga ula kuhii nukata. Laha hili rimi la undaule ya gukunu. Hii nukati. Na zula kula kuu. Sehi chikeli akumbiti seleni kamitiru. Legu ikha lugingwani gaku kamusela shungetano hinkoti. Lezu au ndau gangoshi. Nzaku kamu kwepa wa ukanu muni. Dekretu 9 de 10 de dezembro wa 1896 kutanu mkwepa. Wau kanu muni wa siku ga ukumi ka hweti ya hukuri himili 896. Kuvisei kumahiwa amitiru ya letitela naku ni kuwa kuumbiwa amifumu ya miganga. Hile chise kungava kususiwa lezi wangi ikamara municipal. Laha se kungava kugwiwa mufumu ungarangela au ndaulegi. Himili 910 waputukezi hivyo na wanga zukota kutama nuku kleva fuma au ndaulegi. Nzaku kalu kukumikili akululeku wati kugahinaga Msambiki. Adoropa legi ga Antonio Ennis. Givi se ginyi kwa vitu ga angoshi. Lezu hifi vireiru kutanu kuhinya nyankulu wa 1936. Himili 1938 amufumu wa muganga hivyo na se ungava uchichiwa umaha konselio executivo distrital lezi vitanuwa kuku mufumu wa muganga wa distritu. Hikusukela la huse kuvi kuchakusiwa kota a doropa kuhunza kachi doropana. Hikwala haka kutirisa anau wa 10/97 wa 31 kamayo. Higemetalaha ama timu ya siku ganya musha. Laha hinga mtivisa shungetanu hichi doropana cha angoshi. Nyamuhla isi kuga doropa ga angoshi. Mati mumangavi mangeni ka Idrasio Makondela na Bernardo Salomão.
6: Muzile amatimu ya siku.

0: Gichilo mwingi setu wa kuranzeka wa Radio Msambiki, hoya hoya kama hungu ya mishanini. Jaha gengwi, gikumikili giluzila utomi aka distritu gaka humwini, walo umu a provincia ya Inyambani. Murangeli wa tiku Daniel Chapu, hiye na achangela kwa kutihista kama sochwa ya kufikela tiku gahina ga Msambiki lezo, waka kulisana niwa nyamjiri aka Delgado. Kawa wati kuga Msambiki wa ukavilga chikumba huo na ungaringana mikawa wa Senegal hichi gol chingwi akashakanu wa kusangula wa kulwela akuyakakani doshmili i-27 letika kumhakata mahungu ya mishanya mungu manjimangene ka Idrasi Makondela kakutala nukugonza zimwi na Tomaj Valoi ka ubasoti gamchini imishwela wingi seti jinene. Murangeli wa tiku Daniel Chapo achangela kutihita kama sochwa ya kufikela tiku gahina ga Msambiki anzeni kakulwisana ni vanyamijira Cabo Delgado. Orasi Romão.
1: Murangeli wa tiku Daniel Chapo yena lwe achangela kutinketela kama sochwa lumuka kulwa ni zvigevenga zvimahaku au hasa hasa a provinsi ya Cabo Delgado. Daniel Chapo akumekela nakara awulawula leswi akufambeni ka nkhuu wa hombe wa kuyelana ni siku ga 25 ka Setembro siku legi kungasangula nyipi ya kuchusa tiku ni kukambi siku ga masochwa tugana ga Msambiki. Murangeli wa tiku yena lwe angava khamisa leswa kwa mfumo utava usimama useketela makungu ya kuchukwatisa materela kama socho.
2: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Forças modernas devem compreender que a defesa nacional do século XXI tem também uma dimensão econômica. O militar deve saber, quando protege uma infraestrutura estratégica, está a proteger a economia moçambicana e milhares de empregos e milhões de impostos para os cofres do Estado.
1: Daniel Chapo, murangeli wa tiku nakara ulaula akachigemu cha masocho ambune vanhu vanga vabukela nkuu wa kwela nisiku ga 25 ka Setembro siku ga kusangola nyipi ya kuchusa tiku ni kukambi siku ga masocho atugana ga Msambiki. Akufambeni ka nkulu wa murangeli wa tiku yena loyanga va anyika zvinamana vanhu vo kare lava vanga tinyiketela lumuka mitiro ya uanzisi gatiku mumwe ka loyanga va anyikwa chinamana hambiri zvanga luza utomi tlokolelo he fashu kuminiti nyabau kutani kuswaitu walomu Inyambani loyanga kumekana kare ulaulisa nguvu lomu Inyambani kwa laka tauchenje ulaula tauchaye atisimutaku tukumeka datika ratibelwa manja kala nyamunga.
0: Hikoteni ya kukulungelwa ka siku makuma mbirini kanu ka hweti ya mauri siku ga kusangula ka nyipi ya kukulula tiku ga hina ga Msambiki nya nyipi ya kumi ga malembi. Hiko na kambe kunga kushufutiliwa akurula ni zwananu lomu tikweni na zizila yelu zakali ka mrangeli wa tiku ga Msambiki Juakishi Sanu. Armindo Masingi.
3: Kalika mrangeli wa tiku ga Msambiki Juakishi Sanu akumeka kulumu a provinsi yenyimbani kasi kutakulungela kuhunza ka kano wa makumi ni gingwe ni malema mbiri ya kusangula ka nyipi ya kubaba mputkez atikweni ga Msambiki. Ivi ulaleza kukasiku atiku gishuuka atiku gishukota kumbeta achifukela nchinga kona angwalunga tiku ga Msambiki ifanelu kuwa Msambikano vavi nyanza yingwe hiku lukunga kona kukomana ni kuzwanana azvikarato zvatasimama zvioneka tikweni.
4: Siku leli hi siku leli hi nga sungula anyimpi ya matlhari akuva hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa maji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lava ku a mfumo lowu va nga ri nawu u hela kutangena a mfumo wa xitshungu xa Msambiki nga lowu hi nga ka wona namuntlha u lavika hi zwanana hi khomana mavoko ni mpimiso akuva hi vahlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina ku fana ni le Cabo Delgado. Hayi ntirho wa masoncho a ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 Setembro a kulwa a ku lumba vanhu hinkwavo kungana ava masoncho ni boka vanga masoncho hinkwiru a hi yilwa a kosa hi tlula nala
3: ku vulavula ka Joan Kixisano kalika murhangeli wa tiko ga Mozambique na kare kucha ava musambikano ku nga va tinyiketela lomu ka patsano ni zwanano ni tshimatshima ya ku hlula zvinyingi leswi taku na zvi karata va musambikano laha ku nga ni vuvabyi tinyipi ni zvin'wana laha zviyileko na ku cukiwa a nhluvuko hi tlhelo ga timali kota independencia ikonomika
0: kasi aka hun'wini a gicanga khwatsi a siku gatolo hikwalaha ka ku dya hagin'wi gi kumikile gi luzile vutomi inakulori Danielson Nyakula
5: a dya hagin'wi gona gi nga kumiwa na gi nga na vutomi lomu ka xidoropana xa lonka hun'wini a n'wazihlanu lowu a xivangelo ka ku fa ka dya legi hi xona xo a xi tiviwi hanti ka kama lowu a vanghana ni maxaka va hulele ku a dyaha legi hi gona yi nga kumeka gi woniwa a matolo na gi hlakana a kwalomu ka xidoropana xa lonka hun'wini
6: u xi hlamala mina ndzi u hlamala hi ku foneriwa le ku na ni munhu a nga fa lexi tali ku ndzi suma bya xikela ndzi u wona a mufananga hi tlhela laha a ku hi mani a ndzi n'wi tivi ndzi uma hi ku zwari vengiwa le ndzi yo dixula a ku hi mani a ndzi n'wi tivi
5: la hi movha u nga muganga na
6: anada hi movha leswi hi kodi swa majala leswi kuriki lahayani ni a nga kexarangi ku ani u biwa u
5: ya algumesmo que ninguém espera, né? Se nós todos vemos isso, é um sinal de que devemos mesmo saber o que é que nós devemos fazer para que a vida em si seja muito mais além de todas as coisas, em primeiro lugar, a ser valorizado. A docodela watamutwa taudahi lumka hungwene Paul Lebsoni. A ulilukuo a chirumbileji, hecho nashunga kumeka chingena, amutini wataudahi.
7: Tomamos conhecimento da existência de corpo sem vida na área da Vila Sede do Hungwene, próximo ao cemitério. Pelo relatório que foi feito, a entender que de suspeita de intoxicação alcoólica, possível intoxicação alcoólica.
5: Ao Lebsoni na facasa, a kufaka jahaleji, jinga kumeka jingena, kamutu wata udahi, lumuka hungwini, awa zikanulu, jinga kumiwa, lumuka chidropana chalunga hungwini, na jinga hena utumi. A kusukia laka chidropana lechi, a hunguleji, Girumelo amina Danielson Nyakula
0: Jeni Katamu a hulushili akubiwa ka tlawa wa tiku ga Msambiki amutini wa wona hikwala haka kwa zvikutile chigo akuchela chigolo cha kuringanisa hlakano na chiya kumbeleni chigava cha kusangula cha hlakano loko tengawula wa kusangula wa mapikizana ya kulwela akuya kakani mapikizana la matubiliwa amatikweni ya Tanzania, Uganda, Patsikambi ni Kenya. Hitamela legu, unwa unu, kubi hanzu unga woneka, kala kumbiti seleni kashakanu hili zwaku, kachi gabacha umbiri, hambulezwi Musambiki anga shasela ngofu, mikawa imbiri, izu kota angi kuchela zungwani zugulu. Akasi kugau makuma mbiri kanu, nimuni kunga 29. Awazi bilata kukawa wati kuga Msambiki uta kawa mkela Stadio Nacional du Zimpetu akawa wa Sudan. Sudan loyi anga abakawa wa Ethiopia hechi gulchi ingu chokala yangulu. Hikwala haka tsamela legu pauta klasifikativa ita msilezi. Sudan wa rangela ni 3 pontos kulanzela Msambiki ni Senegal ni 1 ponto kasi akakumbitisela kunikawa wati kuga Ethiopia. Mwingisetu waku ramza yaka mahungu ya siku ganya muncha hima gemeta laha. Mahungu manga vima njeni ka Idrasi umakondela kakutala nukugonza. Zingu na Tomas Valoi ka ubaso upigamchini. Himishwela mwingisetu gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.

0: Mbizana elisimu ya yangipi umchayi walu mka provinsi ya Inyambani kalongolokulu wango mafiki hei kumekana hekari hii ni mchayi lwe hakuna ni ngunyi wali simulei kuhala zana yangipi hoya hoya
1: usungula zilosa mwinamu hizo wakachikatilichi hii nzita takubonga karadu msambiki kwe nanzi rambili kunzita nitamaha longolokulu minanzikona
0: kukala nyana
1: hapa anzi wili nyana mchuma inga fambi mezi majapa nzamili kuti uyisa kambi
0: ya wala wano uti heru wakulu kwa awa angayu gangwa la huu kumeka nakarafuka kanto
1: izone
0: ufukili yangipi kandri wata uchai
1: ya rafamba kufamba kakone hizi roku ronzo njilingilini mezi mzawe ronki pitalunga
0: ahe kelele nyana nzaku yangipi andri wano wata uchai usangulili lembi muni
1: usangulili hii 2009
0: wahayala kanya simu yusangula
1: iya historia chao Shitora cha mwambe perki, anzi nga pimizu wako ntatsuka nzikota kwenye mbelela hishi tonga sha hini. Ntunguli kwenye mbelela hishi lungu. Hili simula, sexta feira, non da pra ferrar, é o momento propício pra brincar. Então, kufambene ja anzi tichincha, anzi kutungula drapen zanzo nye mbele hishi tonga. Hei, nzi tsaki lungu. Zakota kubula ni mashakame na uonki. Chilungu nza nyimbelela Shitsonga nza nyimbelela So andise nyimbelela hichi Tua manji Tua nyimbelela kambi Tua maheka
0: Tua maheka Se kusukala 2009 kala lesu Wakumbula kutinga andi simunga natu Simunga wakutipalusha
1: Tinyingi kakona Iki andi tirisi tonki Tinyingi tunganyane andi ati Rumuki Maji tanga wa 20 leti ndinga ti selecionar ku ndzela ku nyikela chitshungu ku ka ku teka ronke ku nyikela tenku
0: zwikona
1: tikona tinga ndzavini ndunga zwonzo ka pandi loko ndzi ti penerar zwonzo ka leti topo ndzi ti veka leti tati uyisela eka tinwanyana ku zwikona zwonga kala ku famba khwadzi
0: ku lunga ku tlungisa
1: ka kona ntawu leti tinga kona ndzi nyikela chitshungu leti ndinga tonzo ku leta dari Porque ninguém se nikela de sungo, de sungo la kuti, zoante nikanya na avangana, vanzi criticar, apa, bonkili, valeu, então teca todo tian. Para tinga fambe ti rukete lavan.
0: Ula ula hija pulaya. Adisimta wana heta kunyembela hija madumdum.
1: Ah nada, anzizi koti, anzo kandinga zvikoti. Porque vha kona vha ula ku midumdum aje. Yo midumdum ndi yani tsakisa vana. Anta uya mina kulaya.
0: A
1: kulaya ka mina hiluko ku ndzi nyembelela, ndzi gondzisa, ndzi vadzela michumu, hi tlhela a musika wa mina wa tsuka u kumeka kwa imuri ka munhu.
0: Okay. Wolo zwa kukala leswi ta hunza makuma mbiri wa tsimunga va uti palusha loko uchuka a tsimata wana tabelo mangelo munya pano vatiti kwalo ku lisimu ya yangephile
1: kwalo ku ndzi tata ku bonga nguvu radio Mosambiki hi yena anzi vuna ku nguvu ni maradio wonke mangalo ma district ni chitsungu chitirisa kwa WhatsApp nyamuntla ati muzika ta mina tabeliwa nguvu manga so ke lichi chinzi tsandzaku ku ti chiketa nguvu ka vanhu vonke manje a ku tizwa va tikuma via radio para ku va tikuma ko tikarata ka ku nyana ku va tikuma manje va tilava nguvu ka ma spetakulo
0: nomuka ku famba da va ma spetakulo nje wa rambiwa
1: ya ndza rambiwa ku kala ka kona ku famba ka ma spetakulo u tala nguvu a ku rambiwa manje kunga não haver sinceridade então eles vão com prometer a comum anga aí a cumprir então mangonha no espetáculo há tu quer marrejetar marrejetar a campo
0: vocês vão me rambar com cachê e tanto o que é que elas têm no nimbelela
1: logo apa e manga chupa
0: babá será magaquelo
1: apa e com manga chupa talvez o sacrificar é o nessa apa o que ela caia apa está com uma de repente nada então isso hoje mais com a está tendo uma paflet com nimbelela de qualquer maneira porque a gente não beleza rock chacan a gente não beleza já tiro a gente porque a gente tiro a cala então tipo quem pelo menos graças a Deus sinto ninguém lá com o que gela cona então me não zitir só não zir mulher leva com tira zitir só não vão então vão lá antes fomos na vão vão lá com o meu olho irmão irmã então não pode zitir cá vão antes já não vão na vão vão vão ganhar vão apa leswaku andzikwa nga mali vangetela ku zwitiva
0: vona vala mali u hera ndini yangi p kambe galukoma pasi
1: Estevan Miguel Sambo
0: okay Estevan Miguel Sambo yangi p
1: kamuzika li dota la kitamba tuni yangi p li dota la kitamba tuni
0: okay okay
1: yeah
0: alembile ga 2056 kuna makungu yokara
1: makungu ya hombe alukunzi kota nyana mtuhweti nyana tingani yana andzela ku huma xitudu ndzi nga mexeri xitudu ndzi paluxa ma musika ya mina ndzi zama mathinga ya ku ndzi ma chiketa ka vanhu porque ku ni maradio ndzi nga famba akameni luyani wa masdisco so ndzi no chikela ndzi nyikela ma CD anti nyamukla ndzi chikela ne trivisa ne nati ja andzela ku nga famba ndzi va vuxela maradio loyani hi bulisana ja kale ndzi nga ka rona nyamukla porque ndza khumbula ku va nyingi va ndzi wonaka mapalko na ndzi nyimbelela va tlhe va ndzi navela ku ndzi mama intervention maji va nga ndzi kumi va le ku turi van'wanyana
0: bas hi kumile hina yangi pi alisimu hi kongomela ku hi leyi ya ku
1: wahaladzana va mana ku ku tshamba
0: hi wihi ntsutsu wa lisimu leyi
1: a musika lo xikwembu xi ndzi nyikile michumu ya ku a ndzi swi koti ku swi persevera ra ku hi ku yini ndzi nyimbela musika lowu ndzi swi kotisile ku yini porque ndzi no wona ku a ku haladzana ku tshamba hi mhaka munhu loko u gangisa wasati a nga swi tivi swa ku ku rhandzana ka nandziha wa tshuka a lava ku munhu a murari u mu tshembisa ku muchado ku mu teka sungula ku jikajika layani a ni ta wa majaha ya nyamukla a xivizi ma nga tiyi ma tshika lweyi na magangisa man'wanyana a xitori xa xin'we a ni ta ku ndzi tlhela ndzi va incentiva ri ku tenki u baba luya mu lavaka leyi hi matlhelo hinkwawo kumbe mangana wa kona u nghena ka yena u nghena ka tiya wa kona anti va tshama na yena va mu byela kwapa leyi njombo ya wena loko ri ka ku tekiwa nyamukla va kala ntawu purisi ndzi ku njombo yako njombo yako mwanangu njombo yako eyi njombo nyalebangu yo ngo kala ndzi ndzi yani wo borolo mwanangu ndzi ri wani wo borolo mwanangu ndzi ku nyitsi wo borolo mwanangu ku karali ku borolwa ka ne
0: yangi pi u rindzela yini hi lisimu leyi yangi
1: a lisimu leli xhumu xo sungula ndzi swinaswa ku ku beliwa mandla a ni tava ku beliwa mandla loko ko ta ndzi tsakisa mbilu ya mina ku ndzi nyika ntamu ndzi switwa swa ku leyi ndzi mahaku leswi byi ni lisima byi ni valori a ni ta loko ku beliwa mandla teku switwa swa ku a mandla lawayani po dima ku tlakusa ka swin'wanyana swin'wanyana
0: basi ya makumu ka longoloko wa hina hi tirhi watch la rad mosambique magezi yo kumesa
1: a magezi yo kumesa talvege ku ndzi tata ku bonga nguvu a vatirhi vontlhe va tirha ditontlhe ndza swi twa swa ku a radio mosambiki wa hi khoma khwatsi na vachaye tiprograma ti nga kona laha ta ngoma ya viki nyambani rito ya pandza tata ku bonga ni ku talvege mun kombela xikhati xa ku chiketa numero ya mina va yingi siti 87 93 08 599
0: basi ma swi kota ku muramba yangi p kasi ku va a ta kumeka na tikara mihungatisa davata kutani ka maxipetaku kutani ku lava tinsimu taku hi number phone leyi swa koteka alongoloko wa ngoma viki mungisa toku rhandzeka nyimalaha ebongile ku tshikelela hi tindlela letinene longoloko ku nga fambisiwa ha Orasio Romão.

0: Ngijile mungisethu ngafukene.
1: Ngijile.
0: Ngibulana mana uzala hekwe.
1: Bulana bagafura kamkuhwini.
0: Amkuhwini.
1: Kafonyelo.
0: Amkuhwini hila hatsinza posha administrative. Localidad mkuhwini.
1: Localidad mkuhwini.
0: Hezwana, inga hekhamsela kuthi silikwini la.
1: Kafonyelo kuthi ikhwaje. Hayikuzwa yokuya pro yahinisha.
0: Akuzwala hezwana. Sekulega masocho legi gifa mbili kwati
1: akulunga zwana. Ni hafu kikwati.
0: Hezwana, hebungile.
1: Mama.
0: Chao chao. Hili kama singi, hili kafanyololo, hili machichi. Hoi hoi mkisidu mafukeni.
2: Gijile
0: ba. Bula na mani na uzula hekwe.
2: Uzula ola na julia unchao kina soka heka mchungu.
0: Aka masingi.
2: Kamchungu.
0: Zingi, kamchungu heka masingi.
2: Mada?
0: Zingi, mchungu ilo mka masingi, hezo?
2: Ilo mka masingi, kwa senika kwea apomeni.
0: Apomeni. Hezo wana, gijisili kwini kwa seka mchungu?
2: Gijisili lo kwati, matela na manene, nzili kutilu mkisili ni kwea asoto yeni.
0: Aha, nguna mkongele nga mungu.
2: Ni tangana nyana nga nawo kwale ka mchungu kwale hasile ka kwa bimbini ngopfu le.
0: Hezwa.
2: Ya ya ha kumana no va makweni.
0: Hezwa na ba cha u ku akuzwalanga cho zwala lo mugangeni kwase ka mchungu.
2: Na dandi zwanga cho zwala cho chari ta vanghana zwo thelele. Ndi zwo ngela tena.
0: Hezwa. Bongil ba chauk nga nawo hinyikela uche gase ka mchungu ka masinge mishwinene tikhozo letinene
2: ndibonye

0: ngithi lumungisele ungafukeni.
1: Akusiyeni masingi.
0: Ngijile mukuyini?
1: Baramira kunanchumanto nemukubasi.
0: Nahi nawo hi wazamile kubarama kuzwa hi ya khinji muka kasi kuta kwala. Makono muzala hi kwihi leswi ya vito.
1: Ula ula ama siya akanya kwari. Ta humwini mka gota.
0: Kuchi siliku ini kwa mka nyakwara?
1: Uwene kwa tu mtingu ipatari kwa tu. Ashikari tishinolo kwa tapedu. Shavanana, avanana. Loko kunga chichu arugulamendi. Nainga tawa kwa tawa na. Ananzi nga kuma. Nga ukume na vatu anakuwa anana. Ya. Ananzi ugulu mkulo kawa protezira wakwa ni madiritu wangana wa almasha. Akitu gago hega.
0: Ama direto lawa kota tifanelo, zvisinzi sazwa kumwana na loe wana, omu zame kumukula kuhinga, unane zvisinzi salezi.
1: Omu violentara maje yapa, sikuwa nsukule kako.
0: Vale akuba, hakuba uzao alimika itsovele kela.
1: Ambu kumangule inomu basi ba uo, zaka anate matikonali.
0: Zaka anate.
1: Bago tira kumakangina kanga wano kota wae. Chavana nima protest, wana madridonga vama protesta lako.
0: Tiswana, hei bungile loku gichili kwazi, leka mchungu, leka nyakwara, kagole.
1: Kwazi li kwazi, no sama kwazi laka kakininga mami, masha.
0: Tiswana.
1: Nga shivensi, karatusora, saa mbengu. Tsibungile. Tsibungile. Tsibungile.
0: Tsibungile.
1: Tsibungile. Tsibungile. Tsibungile.
0: Tsibungile. Tsibungile. Hoye mngisele ngafike. Gichile bulana man.
2: Bulana Jordan ulomuka masingi laha mademo.
0: Izona Jordan mademo gichisile kuyini ninyi manyimale ya siku gama socho.
2: Loko ndzi suka laha mademo ndzi suka ndzi ya laha fresh meat ndza vona leswaku gichili khwatsi swi vanana vhere leswaku hi kota Pedro ndza tshemba ku swi khilile swoswe swi ya kaya swi hekela swa hekele mana ni ku vuka swi swiya laha swi ha swi koti
0: hi swona hi bongile hi ku ngana u hi nyikile awuci laha mademo
2: kan mama.

0: ahoy, I'm Renzo Mixet.
1: Okay.
0: Gichi, le bula naman?
1: Bula na kayo malado.
0: Naman?
1: Bula na kayo malado, lumang kamas.
0: Queen.
1: Ah, kota ako na lumang.
0: Bungi. Ako na ang gasola chosuala ye.
1: Ah, nado. Kung ako gaya minsya, ito sa ako diyo.
0: Isa.
1: Kutata ko rin ko lera lawan ko ako.
0: E bungi le. Yung ka na gichi kwa silo mong gange.
1: Ano ma'am?
0: Ano ma'am? 6 horas ni 49 minutos. Ficarei da cultiva a cobiti selquine lomigangeni samacona 8693 86399 e na rádio Moçambique, emissor provincial e inhambane.

Hi kombeliemo hongo kusukela ka maputsu inkade national so leswi I 7:09 minutes na kungheka kutave ku kumana ni vana kalori ka maputsu zwinguni ka Gaza ka totolovetu nyamukha mulungisi itave ni doka dokisana lo famela nako ni ta ku lumkela timhangu ta mimova lo marwena.

Hi lava a kubonga e tshikhatuleti hi nyikiwa ku kasi ha swi kota ku maha a hanso wa leswi hi nga swi tirha ngopfungopfu lomuka vhiki leyi ga ku ehleketa hi tshamela ga mafambela lomu switiratwini a ku ehleketa loku a hi matlhelo mambirhi hi ehleketa hi na kota vatirhi leswaku hi tshama hi ehleketa ku hi gi hi tirhela hi nga naku hi fanele ku maha yini zwini hi fanele ku swi chukwatisa kasi ha swi kota a ku haxa a mahungu manene kasi ya vahanyitiko va fambi ndlela va tiva leswaku ma fambela muni ma hanyela muni va fanele ku va nawu loko va hi lomu switaratwini hakunene i wawula na kulori xibulash wa le ka Gaza leswaku lema leyi nga hi rhangela kutani a tema leyi nga hi rhangela nomundzeni ka Vhiki League kwahei hi tiputukezi va ku na xitrada kada viage segura e uma familia feliz hina hi lirimi la ka hina hi kutani a ku famba kunene lomu switaratwini a maxaka ma tsaka hakuva makhela va vuya kaya lava nga endzile na va nga kumanangi ni swikarato lomu switaratwini entawu leswi swa tsakisa hi ve lomundzeni ka ku ehleketa hi na kota maphoyisa ya ku vonela mafambela lomu switaratwini hi patsana swin'we ni vanakulori lava vonelelaku a mafambelawo ku nga Institute National des Transports Rodoviarios na vona va Direção Provincial dos Transportes e Comunicações a conselhos municipais lomu ku nga ni a maconselhos municipais hi ve na swidoropana leswi nga ni maconselhos municipais hi tshama hi ehleketa hina hi vulile Vhiki League le ka Masingi vila leyi va ku district mas populoso da nossa província ndhawu hi ve kona kasi hi ehleketa hi swi kotile ku famba lomu swikoleni hi famba lomu mamercado hi famba mapraças ya vatransportadori swin'we ni va motociclista na hi tiva leswaku tiko ga hina provinsa ya hina hi leyi tsemakanyiwaku hi wuhombe ngopfu hi strada national numero 1 hi ni xipandzi xa ma-524 wa makilometro entaw wu kona ntirho wo hombe akati va ku xitirato lexi hi xona xi amukelaku mimovha yo tala ngopfu kutani yi hundzaku kona mimovha yo tala ya xitirato lexi tsemakanya madoropa swidoropana entaw yi kona a interesi yi kona preocupação hi tlhelo ka hina vawoneleli va mafambela lomu xitiratweni a ku ya lomu kasi ku ya nyika wutivi ginene a vahanyi va swidoropana leswo a vaxavisi vana na ku ya swikoleni kasi hakunene va swi kota ku tivhikela kutani ku tiwonela loko va suka va ya eswikoleni va vuya kaya loko va suka va ya ku xaviseni va vuya kaya loko va suka va ya mintirhweni va vuya kaya entaw hikwalaho lema leyi hi vunile ngopfu hina leswaku kada viage segura uma familia feliz hi ve kona hi amukeleka hikuva hi wa va rhamba va yingiseti kutani lava ya nga yi tlangana nawo kasi ha ehleketa swin'we hi tema leyi hakuva i tema leyi hakunene loko u tshamele u ehleketo swi vona swaku hakunene yi lava ku ndzi nyika ku pona yi lava ku ndzi nyika wutomi ginene xin'wana xa hombe ngopfu hi jimahaku sina hi jimaha hi masiku ndzhaku le vhiki yi nga hundza hi no xi tshingisisa hi ku wona maphoyisa loko ni mixo leswaku va nyima lomu ku nga ni aglomerado kasi ku vhunetela vahanyitiko kutani ku vhunetela vanhu ku tsemakanya a switarato leswi hi swi vulaka ku xiportuguese ke auxiliary os peões a atravessar a via pública entaw a ntirho lowu wa vuna ngopfu ha kona ku rhelela ka timhangu ta ku kandzeriwa vanhu hi mimovha hakuva hi kona lomuya kasi hi vhunetela hi kumeka ni mixo hi kumeka hi dina hi kumeka ni gambo hakuva xikhati lexi ku nga ni movement wo tala ngopfu lomu a switaratweni hi lava ku bongaku a vahanyitiko hi lava va yingisaku a message leyi hi siku yin'wi ni yin'wana hi yi nyikelaku ku hi nyikela ku hi famba hi ya khangana hambi laha laha hi nga kona nyamukhata siku mambirhi ni mambirhi hi kona kasi ku haxa mahungu hi haxa mahanyela ya hina lomu ndzeni ka vhiki hi leswi swi nga tshamela gaga switarato
hi lava ku vona leswaku a vanhu va yingisa va landza leswi nga swilayelo. Mun'wi ni mun'wana hi yena loyi a homboloxaka lowu nga nayo kani leswi a ntirho wa yena hi lowu wa ku simama hi huwelela, hi simama hi nyika a gondzo ka swo ho khena tiva a swinene hi ta kota ku pona lomu switarateni.

lomdzeni ka viki legi hitsingisile nguvu lomuka va moto taxista nguva va moto cyclist hakuva i group social okutani chigemu cha vanhu lexi ci woneka ku masikwana lawa masiku ndzhaku wa nga hinavo wa nga wu tivi mota na wu pakela vanhu kasi ku ma ntirho wa ku pakela vanhu kani leswi hi leswi wonekaku masikwana lawa hikwalaho hi ve hi hoxa ngopfu a ku wonela ka hina ka xigemu lexi xa vanhu va nga va motaxist lomu ndzeni ka swidoropana bya hina bya provhinsi ya Nyambani hi hakunene a wa wula na kulori le ka Gaza leswaku va fambisi wa mimota hi lava nguvunguvu va kalaka va nga landzi leswi swi nga swilayelo yin'wana siku hi ku a va vutivi a nayo va nga wu landzoka a va vutivi hi kona hina ka siku wu famba ha famba hi gondzisa hi yile le ka Zavala hi yile ya machichi hi lomu doropeni ka hina ka Nyambani hi ya ka Vilakulu hi ya ka Masingi hi ya riwunile a gurupu leyi kasi ha yi nyika a wu tivi ga ku va swi kota ku va fambisa mimota ya lomu switiratweni a ku loko wona u ta vona ku i vanhana vatsongwana makinzi dza sex dza setanu dzoito entawu va ni euforia ya hombe nguvu hi ku lava ku fambisa a mimota leyi jonanike masika va na makapaset va fambisa hi tixinelo va chela maluzi ya ku va xavaku va ta montarela lawaya zonke leswi swi ni a swi karato a ku va laha va loko u nga hina capacet de protection laha u waku kutani laha u gumulanaku ni movha a hloko hi yona yi nga a parashok a va ramba hi va gondzisa hi va nyika wonela leke chukwana ku muxa makapaset kutani mambirhi kasi u tirhisa wena yin'wana ka passagiri wa wena loko u vuka le kaya u tilongisela tshika xinelo boha sapatile kutani a cilato hi swona swi tanga ku vuna khwasi a ku u tiphoyisela ka timhangu ni loko u nghena lomu mhangweni loko hi ni ka passet u tanga u tivhikelile entawu a mesaji leyi hi wulaku ka vona ya amukeleka ha wona masusisonji masikwana lawa va kurumeta leswaku nga va xava marifletori va boha va chukwatisa mimota yabye va xava makapaset entawu swoke leswi bya hi vuna hikuva ha hungula a timhangu hi yile kambe a ripitali loko hi yile hi ya vhuxela hi wonile leswaku a vo tala va nga kona lomuya va fambisi va mimota va hayekile ya minenge yi gwimbiwile hi vadokodela hikuva laha va nga va tshovekile minenge kutani dibayisa mavoko entawu roke leswi i xavamento da tensawu leswaku va fanele ku dija va mudare a forma o comportamento a ndzeni ka xitarato.

0: Zibungile u nzinyika akama kasi nza lonzota kuveka zvotiso zvokare achosungula chotiso chitata kwalomu ainyembana kababa Justin Marcus kasi kugunatisa kwatse baba ina glory martish baba Justin Marcus avikilege he mahashel agonzo hela kutiva kugifambisile kuyini ka leswi mungave muzvimaha kasi kukucha chitsungu ni vachayela mimovha ku va zama ku hunguta timhangu ta mimovha zvine zvi nga phazameka zi nga wulisa leswo vaputukezi va le pergunta provocatoria swi fanelaka ku vhuka vhiki leki a maphoyisa ma nga lomu ka ntirho lowu wa ku hlohlotela ku nga timhangu ta mimovha ti hunguka ku onheka a timhangu tinyingi Pashistin.
1: Hakunene kuve kona chikara bya hambu ngopfu tala ni mihloti hakuva lomu zwi nga helo mundzeni ka vhiki lega ku ehleketa tirhela ka hina tshamela ka hina komportamento ya hina kumbexana ni komportamento ya lava hi va tirhela ku nga vafambisi va mimovha o vafambi va switarato hi tsemakanyiwa hi timhangu kumani mhangu ya hombe ngopfu leyi nga susa vutomi amakumambirhi ni mune hi xikhati xa cin'we a wu kala ni ku sala mun'we wa ku phahla mhamba wa ku wula cukarhi wa ku swisukise ku yini ntawu u ciwe kona xikarato lexo komportamento umanu tshamela ka hina vanhu yona yi nga ve le henhla ka mhangu leyi hi nga ta tsutsumela ku la ku vona hi nawu kota ku i fanele ya hina i obligasiyo ya hina maphoyisa leswaku hi tirha kasi ni mhangu yi nga voneki leyi ya tiribuisa yi nga nyikiwa hi mfumo yi nga nyikiwa hi xitado ntawu a hi na ku tlula leswaku hi wa nga hi kona a hina hi hina si maji na vona va vafambisi va switarato va fanele ku contribuire kasi hokhen hahlengela hakuva ku maphoyisa xitshungu hi leko hi kumana ni yin'wana mhangu le ka masingi kona ku biwa paderi kandzelwa paderi hi movha wa vona laho munhu loyi hi ehleketaku hi yena loyi a fanele ku a hi vuna hi hleketisa hi gondzisa hi nyika hanyela ginene kani leswi wa movha swo mukandzelo suka ti fambela ni ku nyima ntawu swi ginifika a komportamento ya hasimama yi yona leyi yi hinelaku swikarhati bya hambu ngopfu hi lomu ndzeni ka ku ehleketa hi lomu ndzeni ka ku bahuwa leswaku hokhleni a hi wiseni ku pima ka hina hi timavarasionali leswaku hi tiva ku hi fanele ku maha yini loko hi lomu xitaratwini mina ndzi famba ngopfu swikolweni bya vanana ndzi rhandza ngopfu a ti-classisini siyaxe primera segunda vanghana wa mina loko ndzi famba vaa ku tixitini hikuva ndzi tiva ndzi ya ku seya ndzi va byela ku xitrada mata i lema ya mina loko ndzi ya ndzi ku xitrada va ku va ku mata ndzi ku mata wuni mata va ku mata hakuva loko u hlangana laya a movha u ta hundza ku kandzela mota u ta hundza ku kandzela a probabilidad ya hombe loko munhu a kandzeliwa ku fa a ku bayiziwa hi njombe leswi nga chavi ku swi vula loko munhu a banana ni movha mindzu la ku banana a ku na ku wu hlakala miri a swi apa yisi mama yi ve kona ku nga zinku tsimama yi ve kona maroda ma simama hi kona ka maroda ma ta hundzela henhla ka wena wena u tava ntawu loko hi tisa message yo kwa hileyo ndza khola ku mufambi wa xitarato a tshama ku tsena ku eyi leswi ndzi nga byeliwa ku khwa bya lesina kunene ntawu a wona ku a masikwana lawa swivanana lomu province yo nyembana hi hungulile ngopfu a timhangu ta ku kandzela swivanana hakuva hi tisaku message ya ku va byela byaku ti wonele na hakunene hakuva lahaya ni mu nga luza vutomi hi na vanhu va hombe hi nga paliwi hi swivanana hi fanele ku hakunene hi hleketa hi mahalero hi na vafambisiwa mimovha hi hlonipha ngopfu hi na loko hi famba kutani hi ya axikolweni a xikola dikundusan hi ya wula hi message propice so dixikundutori hi ya prasa hi ya kuma vafambisiwa o kutani lomu swibombeni hi vulavula message specifica ya vafambisiwa loko hi ya vulavula ni vapeya loko vulavula ni va vendedori hi vulavula hi message specifica entawu aso example loko ndzi ya vulavula ni vachampion ndzi ku loko u wona a munhu na zama ku tsemakanya xitarato nyima u n'wi tshika ambetisa
2: loko ndzi ya vulavula ni mufambi wa mikondzo hi mikondzo ndzi ku loko u vona movha na wu ta nyima wu tsiki movha mahini u hundza significaku ndzo neha armonia leswaku hi tiva ku hokheni ha famba la xitarini ka ni munhu ni munhu i ni fambela gako i fanele ku hlonipha mun'wana hikwalaho hona a ku na ku hlonipha hi lava ku simama hi rhamba ku ehleketa ka humbu ngopfu ka hina hokheni leswaku hi hlonipha mafambela lomuswiratwini hi na maphoyisa ha tinyika a xikati xa ku ehleketa swin'we ni xitshungu hi tinyika xikati ku ya nyima lomu ku nga kona mazona a susceptible ya occurrence di accident hi kona kasi ku lumukela tingozi kasi hakunene a ti ku gahina gitarula a khata u nga sima muxile ka lomuswiratwini
0: lomu lomu nyambane se mativeka mandawu lomu a timhangu ti tolovelaka ku maheka ngopfu se mu mahele mapeyamento i tirhi munhu mu mahaku ni vahanyi va miganga leyo ni vachembeli ku loko va chikela ka vutshami go karhi va fanele ku tiva ku lomu a tshamelaka kona a hi kinene
1: a wu kona a ntirha wa wulalaha na kulori anselmo wa provincial du transport leswaku ha hlengela ntirho ni zvihubyana ku nga ma-governs locais kutani mamunisipi leswaku hi swi kota a ku mapiyari hi mapiyarile swa hina kani leswi ha famba hi ya byela ma-govern locais leswaku a wu tshamuka ku yini u tshamuka ku yini a gilunganga hi wona a occurrence ya permanent ya ma-accident hi kona hi gondzi hi famba ngopfu lomu hi ya nyima kona hi gondzisa hi mahazonke wona le ka zavala loko huma khwatsuya u lava ku chikela zandamela yo ha kona wu tshamanyana coke chikati wa vitana ku yaseyo hakuva swi bomba swi nga ha kani leswi a mfumo wa local mfumo wa tikugoga wu fambile ku ya mahiwa ntirho wo kale ku voniwa ku swi nga vi xikarati munhu ku voniwa ku asfalt ya kona a materiyali ma nga tirhisiwaka siku a xitarati zona liya a ma adekwado va ya va ya rivheri situasan ja leswi ku no tititi entao significa ki hokheni hi fanele ku contribuire a vahanyi vonawo va fanele ku identifikara mafatori lawa mahaku leswaka u tshamulekiya gi mahanguvu gi kumeka ngopfu timhangu loko swi bya traditional va ta swi lunghisa vona kota va traditional loko swi bya siyense bya construction vonawo wa vaconstructori va ta va ya lunghisa xitarata loko swi bya hina kota va vonelele va segurance hi ta famba hi ya chukwatisa entao significa ku hina hokheni hi fanele ku hlengela kasi a timhangu ti nga voneki lomu a switarateni
0: bavanselmo n'wina kota mfumo n'winyi wa ntirho lowu mu nyikaka maphoyisa ku ma ka xivutisi lexi ni nga mu nyika sweswo loko ku ni vule ku a wu nda go in a ku tshamisekanga kasi ku tivisa a vachembeli swi ni mu mahaku ma veka xikombiso masinaxiputukezi va ngema signal za sound kasi ku tlharisa a muchembeli ku loko a chikela ka wu ndhawu leki ya wona xikombiso.

0: hlayisa ka vanhu ku faka vanhu hi ta gonze hi tiva ku zwini leswi swi nga maha ku recurrentment lahayani loko ku onekela ku tenki ku vekiwa sinale hi tirhisana ngopfu ni na hi tirhisana ngopfu na hani va ta ya veka sinale ya ku kombisa ku laha ku ni mahungu ya ku tshamisa ku enta amuchimbelo wa movha a fanela ku a ta na ti wonelela a situation leyi nga kona laha u vona leswaku xitarato xa hina xi lehile ngopfu ku ni mandhawu de facto lawa ma nga susceptible ya ma-accident vehicle xin'wana xikhati hi ku a xitarato na xi nga hi bon xin'wana xikhati hi ku a klima hi ya laha ka zona leyo na yi nga hiyinene entawu a swi kanekisi leswi swi wonelaku a ku veketela masinali ya ku kombisa hi leswi swi byeliwaku hi va ya va ya veka a masinali lawa ya ku kombisaku swaku na laha ku perigoso hi lowu loyi a fambaku laharuweni wa swi woneka kunene ku konkeka a wu longu dayeni wu hambi lowu marha maxi ya kona ku ni masinali lama nga ni maperiko
1: hizano hi sweni ka swithuthuthu hulawula kona ngopfu masikwana lawa a hi kwa mimovha hi maha timhangu ya ma ka ni leswa swithuthuthu swi kumeka phambeni masikwana lawa n'wina kota ndzawulo ya ta kekeklo no tiqunga wu kona tiri mupi misileko kasi ku ka hunguleka timhangu ta mimovha loko hitata swithuthuthu loko hi cukisa i vanana van'wani ni 20 malembe va nawu swi ni swi pimisiwaku loko mu tshama mu bulisana hi ka tihobye leti tonkhe ti xungetaku a mafambelo lomu switarateni
0: ndzi vongile hika kunene a dirisa provincial transport ya mahantiro a hi nyime hambiloko ku nga hi na a ku gingatisa khwatsi ka nawu maji a hi nyime a ku mahantiro a ku sa hi lwela a ku a xitshungu tenki xi fambisiwa xi chikela lomu xi yaku kona xi nga ri tsiye a mihloti le kaya ka ni leswi a maguvernu municipais hi va byela leswaku nga muselecionara a va mapeyara va taxista loko maperile va taxista hi ta tivaku vangani hi ku ve hina hi nga mfumo hi gama hi nghena lomu ka nzwanano ni maxikola xidikondisano a ku va hi tivaku kwale abritura ke a xikola pod dar para asigurare ku a vanhu lava ku fambisa swithuthuthu va nga va va kumanyana a chumayelo va nga va kumanyana a ku gondzisiwa maji hi ku hakhelanyana ka ku kala ku nga fani ni loko ku ve munhu wa ku famba hi yexe wa mun'we hi ta ku tenge va famba in conjunt epurisi hi nge a va taxist loko va lava ku maha tributa de tax tenke va wumba association o va ti tsarisa lomu ka association mara hi ta kota ku tiva ku hi bula na mani hi ta tshuka hi ya chikela ka district hi kuma aselmo basi ho bula na aselmo hi ta sala maha swin'wana loko hi wa kuma ku ka district yo karhi hi bula ni representant wo karhi wa mototaxista wa va mototaxista lomu ka vhilakulu lomu ka masingi lomu ka ya nyambani entao hi kona swi nga lava ku famba khwatsi ka ni leswi ha va chumayela a va mototaxista a ku va va vumbana va sungula pelomenage machichi pelomenage ka vhilakulu va kona lomu nyambani kambe va zama ku wumbana entao loko va wumbana va mbetele hi kona hi ti kuma kambe a yin'wanyani fazi ya ku hi va lulamisisa ku yini a ku va va famba khwatsi lomu xitaratweni ndzeni ka nawu wa ku fambisa ntirho vo prestara maservisi ya ma-transport entawu loko va prestara maservisi transport nompodi va pimisa ku eso wa koridari ndzi ya riweni ndzi khoma xitutu ndzi ya riweni ndzi ya maha a ntirho lowu hi tenke va famba lomu ndzeni ka nawu wa ku fambisa a vanhu
1: hi swona ka ni ku nga vi bava Anselmo kutani mamane Geraldina Mukhavela wa Inatro laha a kama wa famba a mungisetina yinawu hi la ku fona ka ni leswi ndzi va lava ku siya tihutisi lexi a xipasana xa ku chembela hi xona a movha ti na ni swigava wa ku chembela movha wa ku rhwala wa ku kekeka vanhu wa ku kekeka swibya ku na ku nga professional legero ni services publics ma ku ni hi la ku tani ku kama services publics laka ku kekeka vanhu i tanga mune

a munhu a faneleke ku vi na yo ya ku kekeka a vanhu i responsabilidad leyo kambe a karta leyi ga professor ga service public gi kumiwa hi munhu a nga ni tanga muni laha ndzi ta wela ka mhaka leyi ya fato rumano a wu munhu a mhangu yo karhi yi mahiwile hikwalaho ku nghana a munhu a nga landzisanga leswi a nga fanele ku nghana a mahile a ndzi swi tika ndzi ta kombela mamani Geraldine Wenatro. Gaza?

makunu wona ku ndzina ni karta ni dza sezi yanhu swikota ku swi nga oliwa laha dziwa tolovela dzoito ana wuya na wucica mas a yi sanguleni laka dzoito wanu swa a yi nga tsekeniseni ka dza sexi dzoito wanu swa ndzina ni karta de condução ndzi sangula hi ligero pesado ndzi nga mandzi ya ka professional malembe mangani ndzi nga ni wu tivi ka ku enelela byi khulwisisaka ku swa ringela ku hundza ndza khoma a xibomba ndzi fambisa vanhu u ndzi ve ni karta ka service publico swa lava helava laha helava fatoro manu malembe mangani munhu a fanele ku a landzisa swigava leswi ku za a kuma a tanga ya ku ringana a tlhela a kuma service publico swa holava munhu lama maxerezena

Izwana ndzibungile vana kulora Martinez mina ndza kumana ni chikarato la cha kungana hi ni linge direct kusukela lomu a nyambani hi ta siya chikhatanyana chitsongwana cha ku u veka zviwutiso zvikumesa hi seno kasi ha phawuka mutasala n'wina seyo.

0: Bongile, mun sa du nga fuke ne hoy.
1: Alkien darmen masiri.
0: Gitchil he blonaman.
1: Bula na lo Francisco Mondanjala, ta lo bara du pomba zongwen.
0: Yeson, labsh. Veka chuti su chawena, chita hlamulo heleni nyembane.
1: Kana mambo ni kaza ndamu eka baba vana va mamani lava va swi koteke kuveni va tshuneka ekutaveneni kutika hi nyika entatsiyo lowo mayelano na hina va ku famba la exitratweni na hi famba hi mikondzo para ku ve hi tivonela xikan'we ni vafambisi va mimota ni vafambisi va mimovha ni kombela ku vutisa a xivutiso ku salani ni twa vamamani va hina hi loko va vulavula va ku ku ni a ntirho lowu endliwaka leswaku va dyondzisa exitaratweni mafambelo lamanene kola ka mapakelelo lamanene hi timhaka ta sweni ka tlhelo la swithuthuthu kambe hi ntiyiso lexi ni nga la ku vutisa leswaku a loko xithuthuthu va hlangana na xona kusa i nkarhi swinyingi ya swi vona leswi ni nga kola ebowani ephakati ka xitarato xa ndlhula xitarato xi pakelile adrege wa vanhu endzhaku xi pakele mindzwalo kambe xiya tlhangana na vona lava a nga vona va voneleni lava la xitiratwini kambe na ku nga lesi ni la ku vitisa swaku kombeleswa a xitutu xa pakela dreji wa vanhu kwadri wa vanhu hi modurista mindzwalo a phambini loko va va kuma va endla yini majimasiki ya ku tala va tlhangana na vona loko va va kuma vo ndlhula a va yangu ni nchumu kambe vona ve li va la xitiratwini ku veneni va vonelela etimhaka ta mafambelo ya manene a tinghozi tinyingi a hi kombela leswaku va yi lunghisa mhaka leyi leswaku u ta veneni ni mafambelo lamanene ni ku mimovheni va endla hakakunene kambe lexi hi nga xi lava hi ku la ku lava ku tiva kusa a majaha lama nga kona swoswi ya kusukela ka mavhintiyo ade mavhintsiku lawa a nga wona ma famba ku xitiratwini a responsibilidade a li kona a movha va famba hi ngigi loku o tlanga ku ve ni tinghozi xitiratwini kambe vona va voneleli va kona la ndleleni va wu vona movha lowu va ni yini va endla yini hi swivutiso xa mina leswi mi nga la ku vutisa xona kanambu bavarini
0: hi bongile baba Lops u nga na u sile xivutiso xa wena ka lowu kama murenza mkiseti hikuma tsena senu a inyambane wa swi kota ku simamisa u fona ka wena wihi swaku hi senu nyambane u siya xivutiso xa wena hina na bava Justino Marcus kota mu tuzile kwa kuta laha maphoyiseni swin'we na bava Anselmo wa kuta hi laha ka ndzawulo ya takekeka ni tiqunga nhlokomhaka i hlolo wa vhiki leyi gi nga vi kona gi hundzileko gata ku hlohlotela xitshungu a ku ci hambana ni timhangu ta mimovha ngopfungopfu vachembeli na hi karhi hi rindzela muyingiseti i 8:29 xa hlaya hina leya 8:693 ndzi ta amukela muyingiseti hoyahoya u nga pfukeni hi bula na mani
2: u vulavula na halarina
0: halari nga nghena makeni
2: ara kumeka xexaya
0: hi zona halari nghena makeni
2: no va ni xivutiso ni ku va ni xikombelo hi vona hakanyingi tinghozi ti endlekaku laha dropeni ya ka chanchani a tinghozi leti endlekaku laha dropeni ka chanchani swin'wanyani ti endliwa hi vo maphoyisa la maphoyisa lawa a hi swo hi tiposhi ta kusuka la a pontini ya para u ya jika a yi grexa leyi u kuma swa ku tiposhi ti ngalani i tingaki xin'wanyana hi lexi a hi xiximeni hi vona a mayelano ni xitarati xa hina ku sungula lexi swa ku xitarati lexi hi nga a wu hosi o a mfumo lowu wa hina lowu u nga tshikeleli xitarati ku sungula lexi xikombelaku ka xikulisiwa hi famba ka xitarati xa lirini a makami ya wu lawa loko mata lawa ma kumana ni mitleketlo leya hina leya swibombinyani lawa i switsongo para hi hambukelana na ku hambukelana ku a ku kumi fahlo la ku hi hambukelana ku nyima lomu ka mayelano ni ku para ku pakeliwa vanhu ku kumeka swa ku a xibombinyani xi yimi xitaratini wa ta wu wa kamiyawu a xi humanga la xitaratini ku ni makhele so hi makhele lama nga koho lapa na ku ku wo bakhele wena loko mundzuku u dikabodarile u kumeka u dibile a va swi koti ku swi humesa va ku wena u dibile mhaka khele ya swi kombela ku mu lunghisa makhele lama nga kona mu lunghisa xitarati mu ta kuma se va kumeka va nyima vo lava va nyima ya ku va hi swi tiva swa ku va ka responsibility ya ku va kaka tinghozi ya va lunghisi xitarati ku sungula
0: hi zona hi bongile hi xi kumile xiwutiso xa wena xiwutiso lexi xi nga xa lisima na ndzi tshemba ku varhambiwa hi senu nyumbani va ta hlamula lava ti kota kona swingetano hi xikarato xa wena ina loko hi simamisa nawu tirhu hi ta vula leswaku i 8 6 8 6 39 9 8 6 93 6 36 39 9 hi hlayo leyi u nga yi tirhisaka kasi wa siya nhlengo lwa wena kutani xiwutiso leswo lomu xikarhi ka longoloko lowu hi nga ka wona wa ku mahlolo wa vhiki ga ta ku hlohlotela mafambelo manene lomu xitaratini hoyahoya mungiseti u nga pfukeni gichile bula na mani
3: matsolo aka mavoko
0: hi swona jwa matsolo a bowane siya xiwutiso xa wena
3: mhaka yikulu a mhaka ya lava va mimota lava hi yona tirhisanaka a vusiwana hikuva na kunene a xikolo a va yanga ku ya dyona u kuma vana va xikolo ya patele grade wa vona kumbe hi leswi swa ku lomu switirati swa kona xikolo swa kona swi le kule u mi kuma njhe a pakela kumbe yena va va kwatru na a patelile vanhu lava ni ku va va dyondzi xikolo va pana nyana va kula kuma vona kona mota leya yo xaviwa i tinghozi tinyingi ti endlekaka hi vona xana kunene loko a swi voniwa swa ku va ya kota njhe va ya va ya dyondzisiwa hikuva ni ku dyondza a va dyondzanga vo suka va va xavela mota va mi nyika tisa hi wona i siku siku a ku etleliwi leswi laha nga kusuhi xitirato la ya bazeri wora nkama mune ku ba hiwa zora a ti biyasa na vapakela vanhu la vo lava ku famba va tshama lomu mabarateni lomu siku siku va famba hi mota kama loko heleke masaa yana kunene ni nchumu yinyingi ya yi vonekaka swa ka mimota leyi a yi hi yenceli swona ya va yencela swona lava va swi kotaka mayini yi hi buyisela yi ni tinghozi hi ntamu ene ni vo vana lava pakeliwaka la yana kunene loko a va kuma ku va va dyondzisiwa va hlaya leswaku ku ri ni makarita a va na makarita ni xikolo a va ho xaveliwa mota njhe ya nyikiwa mota a fambisa ya hi mhaka leyi kumekaka yi karata kasi ha nga ku swa mimovha majiri leswi swi vonaka ni makapa a va na nchumu a fambisa munhu a gqoki maxinelo kasi lexi ya xi vhikela swa ku na mbe wa yena xi ya xi vhikela yena maji a va gqoki nchumu vo pakela vanhu ntsini vo vanhu va tlhela va pfumela ku na va swi vona swa ku munhu leyi va tlhela nkama wun'wani va famba futhi va potswile va ni byala futhi maji tlhela va pakela vanhu lava a munhu leyi na yena a pfumela khwela kola ya mhaka leyi kazetaka kola ka mavoko la tale ngopfu leswi nakunene a va swi voni vadzangeli leswaku i va ni ku va kombisiwa swi bekiwa hi ndlela yinene khalimama
0: hi bungile hi ku siya nhlengelo wa wena ka longoloko lowu doka Dickson leyi ya siku ga nyamuntlha siku 26 na hi rindzela muyingiseti hi ta wuyela ka magezi magezi lawa ma engeteliwako lomu ka swithuthuthu makaratisa tin'wana xikhati amuchembeli loyi nga lomu ka movha lowu wa munhu wa maroda a tshuka a karateka hi magezi lawaya swi lomu ka kwini swi kona swipimisiwaku hi maphoyisa kutani hi mfumo hi wona mfumo kambe ka ku la kuma regular sound regulament ya ku a magezi ma nga zwi ma chikela lawa ma hundzaku leswi swi nga lomuka nawu ka tshamela ka movha wun'we ni wun'wana va swi xitini kutati va asela okay
4: hi swona regulamentu bya yi kona regulamentu bya yi kona yona kota ku distrada ya ya prevere situation ya illumination ya ku hiwa hi magezi tipo munhu ya magezi ma fanele ku cheliwa kwihi swoko swi ku swi previsio kani leswi a munhu a nga munhu akarata va chikwana ku risa zwihari ku hundza ku vuvela makhweni ka vanhu munhu loko u lalebyi a jikela ya vula lebyiyana loko loko yena loko hi chika sweswo hi yalaka ka va muti daksisa loyi ya vulavula na wuku wa magezi va ta ku byiwa ku oh hina hi chela magezi lawa hakuva lava va mimovha ni magezi mambirhi ja loko a malume aka mo hi fokari hina hi woni hindo hi zama ku hina ho chela leki a kodi ku a yi wuli leswo fanele ku u tirhisa magezi lawa mataku hi le fabric ni loko gitwa u ta tlhela u ya chichisa a wu ya chela yin'wana ku ka yi nga hi gona leki a mubala wu nga hi wona lowu u chela gezi ga ku gikarata munghana loko a ta hele makhweni a swi laveki ngopfungwa magezi ma hi hluphaku masikwana lawa le ma hi waku kona siniya ku ni hunguva ku ni hunguva ya hombe nguvu yi maheka hayi leyi a hina ya yilo ma hi yona magezi mana enda va ya va xava swigezana lebyiya bya apara hunguva le a zona ya xirhami va ta va ta machela va ta cheka mota wa ku i pra ndzi wona khwatsa a xigezana lexiya xi daya matiko ka munghana loyi a ta ku yise mahlweni enta loko u va byela leswo ve hi ta cinca ha hi ta susa kani leswi a va susa loko hi lomuka fisikali zasa u nga alakanyi ku ta nyimisa mota we u nga ya ya tshama siku goke ne mota wu nga wu nyimisanga u wulawula nayo loko u lava ku va kuma u ta va kuma lahaya apurasi u ya va kuma na va nga hina munhu u va kuma u bula na ma loko wo tsuku u ya nyima u tshama kugaku wula ku fisikalizara wu tirha loko va xa va vona ku maphoyisa lawa wu jika u ta huma a hundza hi xingelana xin'wana ende bya karata lexi xi nga xa hombe ku na verdade lava tisaka swimota a mimota leyi byi vanana falta de responsabilidade a kwa loko a responsabilidade yi wa hi kona a va ta swi tiva ku va lomundzeni ka ntirho a ntirho lowu wu va tisela ku vona a pawa ku sangula kasi ku wu tsima matirho lowu wu tisa pawa le kaya ku lava ku va mali leswi swi nga swona kati leswi u ta vona ka vafambisi va mimota va karata ngopfu hina maphoyisa hi kona hi lungile ku tirha hi longile ku tirha nawu ku vagondzisi va komba swinene ni ku va lumukela tinghozi kasi gica kota lema yi vulaka leswaku kada viage segura uma familia feliz enta hi watsaka va suka hi le kaya va ya tirhweni va tlhela va tlhela ni gambu na va nga kumananga ni mhangu hina wona hi nga ri vitaniwangu kasi ya wonelela hi nga reportaranga mhangu leswi hi tsakisa ngopfu wona va masingile ku hita laha hi ma tirhisa xiverho a vhiki leyi ku na ku nga hina mhangu wa swona leswi hi tsakisaka swona ho bonyozela hi tsaka ku a vhiki leyi ku hi tirhile kwatsi ne mhangu yi nga yi vonekanga ma loko yi ni mhangu u tlhela pura kusuka hi le tirhweni u ta laha
5: wu tizwa
4: wu tizwa u tlhela u hunga ku hi wena u nga mhangu ya kona wa swona ke ndzi ta responsibility ya ku leswi nga maheka ndzi wa fanele ku ndzi byi vita riri kana ndzi byi aka ni leswi a ndzi byi kotangi ku byi vita swi mahekile byi ta wela nhlokweni ka mina kani leswi loko ho kheni wo kuma leswaku loko ndzi ya ndzi ya fambisa mota ndzi tsa ndzi mamhangu a tiki goke gita wula ku zwiwa wani mayili ma enzema i uma hi mhangu enta u toma ri responsibility wa ta wona ku hi wa nga ta ta hi ta vulavula hi timhangu lahi wa ta ta vulavula hi swin'wana leswi vonaku a ku antswisa a mindyangu ya hina swi antswisa tiko ho kheni hi hanya lomukulu leyi
0: hi ta nghena lomuka swivutisi leswi nga vekiwa hi vayingiseti vo karhi hi tshingisa ngopfu ka vamototaxist xikani leswi buleke gi khumba vonke kwa ku vamototaxist vo va nga tala ngopfu va tisa ku chikarato ka matisiku ndzi saku mota na mulawula kwalaha Radio Mozambique ku na chikarato xa ku lava ma hakukekeke lomu madoropeni hambi lava ma haku entiri provincial va ku tirhisa a swibombinyana ku fana ni doroba ka Nyimbani hakoxi xitirato xa doroba ka Nyimbani xitsongwana i ta hi ku nana loko a suka laha purasa a nana xichangana lebyi xa ku nana a ya ku leta mafambelo yakwe we ya ku ndzundza kasa a nga fambi ni ku loko a lava ku paka a nyima laha ka fasha de rodage laha xitaratweni ku ve na xitarato xitsongwana xikarato lexi mi nga ta na muhuwelela siku gin'wana ni gin'wana swi lo mukakwini ma swi kota mu swi koti loko mu cuka
4: a hi swi koti a hi swi kotaku hakunene leswi vonaka ku bya ku ndzundzu bya ku famba hombe swi beteliwaku kambe hi kodi ku a kodi ku ya betela u nga voni ku va vekile sinali ya ku lomu xidoropanini ku lava ku u famba hi sesente wena u famba hi dexe u ku ndzi u kumpiriri nayo a wu kumpiriri nawu wo hoxa nayo hakuva u ta karata lavan'wana va taku hi le ndzhaku leswi fanele ku famba hi velocidade moderada abaxo de sesente u kumpiriri u famba kasi va swi kota van'wani ku va fambaku hako loko u famba hi dexe hi 20 wo betela lava ta ku ndzhaka kona ka vafambi na hetiva ka xitirha xa hina xi khongile xi tele hi makurva ku tele hi maedifici loma mambirini endhawini swikindiwake hi fanele ku hi mobihi famba na hetiva ku va kona van'wana hi fanele ku tirhisa wa xitarata a leswi swa ku nyima leheka ka fasha derodaxi laha fasha derodaxi bya simama byi voneka a tolo tolweni ni mixo ndzi ligarelo hi mun'we wa mutirheli a ku xi ta ku ndzi para bench ndzi vona maphorisa na manyimile lomu maprosmi ni maparaje la regular simamani mahasweswo mu nga mayibasi nyamuka hi mandziku mani jonga jikani leyo hi yona yi nga responsibilidad ya hina leswaku hi facilitara mobilidad leswaku en 10 minutes munhu a suka hinyaposa hatla jikela loyi a suka home ku ve kona flux na yi nga ngheni muka timhangu ma yi ve kona flux ya ku a vanhu va famba mukuruleni na nga hi kona ni mun'we fanele ku mbetela leswaku u nga hati u famba nyima kala ndzi pakela u ndzi chisa hi kona ni to suka wena u ta sa wu landza now hina va fambisiwa mimovha ya kitlela loko hi chikela la parajini hi la kuma karga ni xikarga ku nga ku karigariwa passageri ni ku chisa chika suka laha a fasedrodage a ku u ta a swi ta ku xitarato xi ni makhele xi onhekile kani leswi u ta no hi ku xi endle leswaku ndzi ta hanyima laya endla n'wi preparari a parajo ya wena u chika hakunene ha hombe u nyima le handle u pakela u chisa u gama u nghena kambe wa vanzala u ta vona leswaku a mobilidad lomu doropeni yi ta nga yi facilitado yi nga ta kumana ni constitutionment yo khwele yi tala ku voneka kani leswi hi munhu basi a nga nyima layani kasi ku satisfazeri a manicidad yakwe a rivala ku lava n'wana va na interest ni manicidad yakwe
0: hi swona bavanselm kwalomu ka mimovha leyi akekeka hi vawulwa lexa xithuthuti ku xipaka a vanhu vambirhi loyi wa muchembeli ni lowu wa ku pakiwa a mimovha hi n'wina mu nyika ku tisesa ta ku munhu a ma akekeka a movha ya wena va masing wu pfumela ku wu paka a 15 wo 15 ni mun'we u mu nyika sesa hi leyi sesa famba tirha u batale leswi mbelele vanhu va wena u pakaka hi lava makulu loko ndzi suka ni movha ni sesa leyi ya 15 ni mun'we wa vanhu ndzi huma laha ri wena ndzi kun'wa ni vanhu vo hundza lava nga tsala lomu ka sesa a mhaka leyi xikarato lebyi xi nga mbelisisa kwihi
5: xikarato cha hombo tshekako manje loko u vona lomu ka malicense ya hina ya direction provincial hambi ya ministeri o kwihi ni wihi loyi a nga ni autoridad ya ku pasela license a pasela license ni lota sound leyi a livreti ya ku yi mu byelaku yona loko a livreti yi mu byelaku movha lowu woni 15 lugars entao a license ya ku yi ta va 15 lugars makono andzhaku wa masiku ya ma nga hundza ku ve ni ku kombeliwa ndzeni ka masociation ma kombeliwa ku pele menuju hi pakela a votlhe vanhu na va tshamile lomuve i va mahadzoito pisola imagine na va tshamile votlhe makono xikombiso a xi a swinani lowu wu wave kona hi ku lava ku resolvhera a suntupontu wale ya kama luya ku nga kala a mimovha ku ve ni vanhu vo tala vanyingi va va lava ku fambisiwa makunu jan kama lowu wu hundzile a kha hi wona lowu lexi hi xi vonaka ku xo sima macimaha a gondzo yo kala yi nga hi ya yinene ka vachembeli ka vafambisi va movha hileswaku a va ne ku tshamisa vanhu basi vo tlhela va tata va tlhela va hundza mpimo loko va tata va hundza mpimo hileswaku swi mahekaku ku loko ku ku accident va ku 28 pisoxe 30 pisoxe maxi ka movha wu nga ni 15 lugari a hweti yi nga mbela hi te hi fambaka via tof hi chisile maxi di 12 pisoxe a maxi lomu ka movha wa 15 lugari 12 pisoxe a maxi hi va chisa laha ndleleni ndhawu a responsibilidad ya munhu hambi ho pakelani 8 wa vanhu lomu veni a malivrate hi machicha wotlhe mama ha 8 maxi va nga loko munhu a nga hena ku ehleketa ka ku lexi ndzi maha ku tingi ndzima hi responsibilidad hi le rirandzu hi le hlaya bya mbele byoke ntawu hi swi ta simama kambe na hi vona ku va pakela a vanhu vo kala va nga hi le nawini kani leswi maphoyisa na hina hi fanele ku hi chumayela evhangeli ya siku ni siku ya ku teki munhu a tiva ku a fanela ku va ni responsibility munhu laha riweni para ku pakela vanhu lava a nga na vulomindzeni ka xithuthuthu chakwe kumbe ka movha wakwe. A va taxista va swi tiva ku nompoti va pakela vanhu vanharhu, a mota wu mahelopela vanhu vambirhi. Loko wu veliwa vanhu vanharhu kambe wu ta mahisiwa swilo leswaku wu ni vanhu vanharhu, mali leyi yi nga kona swi yima haku ntirho ya vanhu vambirhi, ta wu teki va pakela vanhu vambirhi lomu vheni.
0: Ndzi ta jikisa xibamu xi ta senuka bava xo xi tini. Ka mhaka leyi ya ku hina ni khomini ntlhanu swa leswi swa pfumeletiwa kama wolowo ma hakela malivrede i bya se xidzoit psoxi na va tshamile va kumiwa 20-21 hi wu hitiriwa maphoyisa loko va nyimisa movha weni vanhu lava
4: hi ku landza a godo kutani a minayo leyi fambelanaka ni mafambelano switaratwini vona leswaku loko hi kuma a movha wu karhi na wu hundzile a lota sound ku mu tsala xikhatiso ku nga aviso de multa kasi a ya hakela xikhatiso lexi maringano ni leswi yena a nga wona a ku ta hi mahlweni lebyi vulaka i medida de police a na yo a wuli leswo maxa medida de police leswaku hi ku chika chika loko u ngheni na u vona ku mayini wu tele ende a wu chika kasi u ta swa ku basisa kasi manzeku u gondza ku u nga ha mayini u nghena maximunta daivesi hina maphoyisa hi kumana ni xikarato xa hombe ngopfu u vona ku maphoyisa mambirhi ma nga laha ya matirha manharhu mutirha u chisa 20 wa vanhu or dash wa vanhu a movha u sala ni vanhu lava va ku wena phoyisa mayini hi nyiki a hi lavele movha kasi hi famba hina ja huwa swala ku naku yi bongola hloko lahayani enda munta da xivezes maphoyisa ma chikela mikoko ma tsala a muta basi va ku swima mumhayini u famba ni vanhu vaho u va wena mati lexi yina yi fanele ku yi lavaka ku cimaheka hi ho kheni hi ehleketa leswaku hi swi pima leswaku loko movha u hi ni lota sound hi nga ha ngheni u jahila u jahangiri ndzela lowun'wana wu tata movha hakuva mimovha yi hlwela ku ta hikuva hina hi pfumelaka ku nghena na emayelini na hitele loko u nga pfumela ku nghena na hitele na hundzi ya alusa sound a mimovha yi wata fluwile conkeka to yi wata famba kani leswi na hina vanhu ho nghena hi manyiwa hi jovio hi ta chika emitirhweni hi chakile chikela na hi karele hakuva a ku na comodidad a na yi wungana a movha tiki na hini siguransa u tlhela wu proveri a comodidad leswi nga ku tshameka u tirha swaku swin senyora byi lowu movhe ndzi lava kela passage ya mina hi laha ku lavekaka maxibunta ta xivese a swi voneki ndzi wa ta tshika ku wula hi laha handle ka madoroba ku swa karata le handle ka madoroba hakuva maruwa swi nkelankelana mimovha ya kona swinsinyona maxi lomu doropeni ku nga ni ya xifalto hi pfumela hi ku yini hina a vapasajeri leswaku hi nghena a manji hi tlhela ni le vati yi nga valiwi ntawu tudiso loko mhango yi kumeka hina hi va responsable swinsinyora hi va responsable buriki hina yi nga pfumela leswaku hi ta regulari hi ta tirhatirhi wa ku controlar leri kani leswi hi nawu a xitshungu hi fanele a ku contribuiri lomu ndzeni ka siguransa ridoviari
0: i swona na hi ya magumu ka buluga hina xi kona xivutiso xi nga fanele ngana xi vikiwile ndza tshemba ku bodi hi kona tihlayo hi ka hlolo mu mahaku ndza tshemba ku mumahili lomu ka khanwa tin'hweti ni yin'we ti hundzileko lomu provhinsi ya Nyembane a mafambela ku viwa hi timhangu tingani ti nga maheka swi karhati munhu swi nga humelela lomu xikarhi ka ntlhanu wa tihweti leti ni yin'we vaxiti
4: hi vongile lomu ndzeni ka xikhati lebyi u julileku a khanwa tihweti ni yin'we kuswiyexani lo kala juni u onile a ku rhelela ka timhangu ka timhangu ni swikarhato swa timhangu loko ndzi vulavula hi swikarhato swa timhangu ma consequences ya kona hi reletile nguva timhangu hi wa hini 21 wa timhangu lomu ndzeni ka sage mes contra 46 wa lembe yi nga hundza ku voneka ku rilela hi kumeka ni 34 wa lava nga luza vutomi contra 46 nakonawo ku rilela hi kumeka ni 30 wa lava va nga bayisiwa sineko hini stand and doge ku gohekela ka movha ku 17 contra 30 doge significa ke lomu ndzeni ka sage mes hi wa rilelile hi zonke timhangu ni va consequence kanile loko hita wona mhangu leyi nga mahaka zwezwi loko hita mahandza kholoko la ku hita mahavali ya sound hita nga na hikwelile hi ma consequences ati vanga ta sima matirelela kanile leswi ku woneka ku ndza ku ka ma accident o ka timhangu nga ma consequences hita nga na hikwelile nguvu leswa ku hila ku ramba a ku ehleketa ka hina onkhleni ku ehleketa ka hina maphoyisa loko hi kumana hi tshama hi hlela hi wona ku hi fanele ku mahayini ka si evitari ku loko yiko yi kumeka mhangu a ma consequences ya mahi ya hombe hina wa fambisiwa mimovha hi fanele a ku tiva a ku hi mahayini lomundzeni ka ku hi nga tati ni leswi na yi wuvulileko leswaku hi famba xokichikati hi nga beteli leswaku loko yi bavi ntiyo mahora hi wa nyima a hi betelo machi wona hi wexe wena muchembeli ni vapasajeri exaku hi phumile ngi tiyele usiku a matiko ma komile a hi chuka na ku hi humula hi ta mindzukela ke ta swi vula ku hi fanele ku hi contribuire xa leswi nga wula ku a na yi wuvulile hi famba basi u karhala ngula ku chikela a resultat leswi swi mahekaka leswaku hi kumana ni timhangu ta tshisela ngopfu
0: hi swona ndza tshemba ku ve magezo yi gumesa ya wena hi se hi ta kumbela magezo yi gumesa seno ka bava Anselmo hikwalaho ka ku lumukela a timhangu ta mimovha
5: ndzi bongile xikhati lexi nga nyikiwa hina vadleri Soundtransport ku va hi ta hlengela swin'we ni policia hi mahungu lawa ya xikarati xa ma-accident a hi kombela ngopfu a va chimbele leswaku va cinca ku pima a ku sa a ku fambisa vanhu swi hambana ni ku famba yexe ya wona xin'wanyana xikarati hi nga xikuma lomu ka ma-accident lawa u ta vona leswaku a mimovha leyi fambaka laha hi mahaxapa yi tolovela ku yi nga fikisari a switulu leswiyani loko a kumana imbat ni hambi yo va yitsongwana mas loko switulu swi nga fikisarangi a vanhu va ta bayisiwa hi ntamu lomovheni xa hela ku kombela leswaku a vanhu lava nga ni mimovha va fikisara switulu leswabyo lomu ndzeni ka movha para ku yini para ku a vanhu va kuma ni sigurasi ya yinene ha kombela leswaku kambe ha chumayela ha izortara a ku a va chimbeli va fambisi va mimovha swin'we ni venyu va mimovha tinki va lisisiyara mimovha yabyo va famba hi ndzeni ka nawu ha kusa loko va nga fambi hi ndzeni ka nawu u ta ku maphoyisa ku akeli polisi xi ta kontra mi ku va a hi kontra yena u tirhisa nawu a nawu le famba ni lisense loko u nga hana lisense tirhisa large minimum a tirhisa large minimum masiku na lawa u ta yi kuma ku evincage mila alguma cosa para ku ya riha yi nyingi mali leyo xa a cha hombe ku ya tiratira lisense a lisense yi set may avincage mili ni set may loko hi maha komparasa hi kuma difference ya hombe ngopfu hi kombela leswaku votlhe va chimbele va famba lomu ndzeni ka nawu va famba va ya tiratira malisense ku ta va ni kampanya leyi hi to tshimetshima hikusa a nawu luwa wutshwa wa decret stand award 2025 de 3 de December effectivement hi dia 1 de November a wo nghena di forma completa a wa hena xisangu ku lweyi hi kala wa tirha a nga ha tirhi nawe di forma completa para todos tratament igual ntaw hi kombela leswaku wenkhe lweyi a nga lomu ndzeni ka kuma activity transport a wa famba ya wona loko a ri tiku 15 a ta kuma marequisito a tiratira work a gama ya direção provincial wa ya municipio wa ya ministério dependendo ya rota ni ntirho wako lowa mahakuwa hi lexi hi xi kombelaka ka va munti taxikisa kambe ha kombela leswaku va wa xave maequipament ya ku fambisa a mimota yabyo a makapaseti a swi lati va tolovela ngopfu ku famba hi maxineli a swi lati hi byona swi nga bya swinene para ku fambisa mimovha hambileyi ka va lavo fambisa mimovha a nawu tshwa wula leswaku nompodi ne cobrador ne motorish nompodi a famba hi xineli tinga famba na bohi li khwatsi xilatu hambi hi wa cobrador tinga famba hi nganju nompodi a famba hi mugankhu tinga famba na bohi li khwatsi i ntirho wakwe kambe a nga fanele ku famba na vapromato ntaw ndzi bongile
0: hi zona hi bungile ku ve laha magezo ya bava Justin Marcos wa ku tala department de transito a kumani provincial ya PRM swin'we na bava Anselmo Bie wa ku ta hi laha ka ndzawulo ya takekeklo ni tiqunga lomu enyambani lomu ka dokerisani lowu wa siku ka nyamuka muve na mina Armindo Masinge swin'we na Marcos Pedro na hi ta ku amitirho ya Chitswa na yona yi gumesa kwalaha salame
6: Dokisano adzongeni katiko katiko
7: mabulo ni varambiwa zwikalo kutani mavonela hevenyiseti Gvela inquayo, Lana a radio, Sunday games. Jangu

0: Liliwo kuwemba ga anbal sinyo muimbika si kuyamuya umu ngemba naruiga sibani kideko hina kumupa gachikati kanga ngaganeya ukiti natamuninga maungu kulimi inya yitonga kishikati kimwingi si nyakodzi ngarula itamuninga mahungu kukaratsu na yuko musuwe ya wengi sinya wadi kukaltiku na nizi 13 horas i 30 minutu shongule ni kama hungu
1: mahungu ya inyambani

Mix to Grandzeka, 14 ore și 36 minute și mitiria Rajim Sambiki, dropin la cancencea și divana și funzanculum, ma putu na inyambane, kata majambu ya tatsportu, de la teca kona. E tabula vula na mutla ka mitlango ina ya tatsportu, e kola ka le telena ka nita mitlango le ilan zoge ka le sikula talo na Mosambiki, la bakulu. Arigane ke nitlango, kume nitlawa wa Senegale, ka nitlango wa Group J, le ashina kule karuko mgumbi wa eka mpiksanu ukulu wa bole shimu shama tiku ya tiku nkulo Afrika Mosambiki Senegal kumbe Senegal Mosambiki kusantangulu niti masi mwako na ulumba Senegal Senegal abe akombele lesha ku antangulu ungabelua Mosambiki ntangu wa mbirlu Mosambiki angafanila kuwa bela kaya ata bela atikweni la Senegal ntangulu unyikuwa Senegal Senegal lweye arengane kena Mosambiki igurulingu nakona mwingseti itabula wula hintla wa shumambani sub 20 leswi kumeka ka Kosafa leswi swo swi kuta fika swo swi kumeka ka finale hikuva swi bile tolo 3-0 atiko la Namibia he tawulaka kona magolo manari ya kumala ayangulu leswi mali swa ku Mosambiki munzu ku santo aya tabela ni ntlawa wa tiko la Afrika Dzonga eka finale ya Kosafa sub 20 tlangu lowu nga ta landziwa ku Stad National Zimpeto hi marito ya murhangeri wa nhlangano wa ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kasi hi xiyimo xa tiko la Mosambiki Federação Mosambicana de Futebol Faisal Cidad tlangu lowu a ta ve mahala hi xilaswa ele hinkwerhu hi fanele ku va hi ya kumeka kona a Stad National Zimpeto ku va hi ta nyika matimba a vafana lava vafana lava hikuva tolo va ngheneke ka ntlangu wa finale se va swi kotile ku va chapela ka mitlangu ya hi xiyimo xa xifundzankulu hi xiyimo xa tikonkulu Afrika hi vulavula hi mitlangu ya kane wa sub 20 leyi yi nga ta landziwaka ka lembe leri ri taka maenge lawa se hi ni sub 17 loyi yaka ka mundiyali hi ni sub 20 loyi yaka ka kane i swini leswi Mosambiki a nyimelaka ku va a hi komba swona ka ta ku khavelela bola ka lembe leri hi nga ka lona hi leti mingset ni tin'wana hi nga ta vulavulaka ha tona eka majambu lawa ta sport Alfred Muyanga a ku

0: Avuto che come siete in 15 ore, c'è che la 10 minuti in interior di Mozambique, Gaza Maputo in Nyambane, come Giambia da Sport, e vuole ciò che è Tawista in Katsakani, ma non in Tlangulum, Mozambique, Olanze Ketol, o Columba, prima giornata, ya Group J, come Ami in Tlangu, ya come Ka, come in Tlavoya, come Ka, Campixano, Kulu, Apole, Shimshamati, Guetti, con Kulu, Africa, Lembla, 2027. Senegal, Mozambique, Gola Jen Katam, Hana Belankumbe, Hamilosa, and Likane, in Kasakani Munumunga, Wesela Kamaran, and Tangulovar, Sigulatolia Lanzog and Karwa Kinsiaras.
1: Ishikani, Alfredo Muyanga, Ishikani, Vangiseti, Vamaputu Gaza, and Yambani coming Tangu Yakutisa Miri, Yangula, Aleno, Ashfunzankulo, Maputu. Lani buisaka nkatsakanyu wa ntlangu wa tolo xikarhi ka Mozambique na Senegal. Nga hlalusa ku ntlangu eri wa Senegal, lweyi Senegal amukeleke ntlawa wa Mozambique ava a ringana hi bola linwe. A handleni ka ntlangu lowu kotolo wa ntlhanu wa tolo ku landziwi ntlangu kwa mame ya shfinashi ya tasa kozafa hi masubivindi lani a masubivindi maumeleleke mahlweni ka Namibia hi mabola manharu ya kupfumala yangulo hikola ka handzulo swi mambana swi ta bela ka ntlangu wa finali ni ntlangu wa Afrika du Sul sonto ya mundzuku kambe ugan'wini bya ntlangu a ra de Mozambique a twili a vakhuzeli vangani vangani lava vekeke a mavonelo ya vumayelano ni ntlangu xikarhi ka ntlawa tiko hi bola swin'we na Senegal na hambi ni swi mambana ni ntlangu wa Senegal lani hi tweke Jordan Xirindza lweyi a vulavuleke mayelano ni ku ringana ka ntlawa lowu wa Mozambique na Senegal na hambi hi ku humelela ka swimambana handleni ka Jordan nakona hi twile Lucas Mundlovu lweyi a vulavulaka hi ntlangu wolowu wa ku ringana na hambi ni ku humelela ka swimambana
2: na kunene i ntsako lowukulu swinene ku ve ni hi sungula a kampanya leyi ya ku ya ekane ka lembe leri taka ra 2027 na hi dzingana ni ntlawa wa Senegal ntlawa wa Senegal ku nga ntlawa lowukulu ngopfu swinene leyi tivaka hi kona Senegal lweyi i nhenha kumbe i kampiyan wa Afrikano Senegal lweyi a taleke hi maxugaduri lawa ma nga na ntokoto ngopfu swinene ku tlula maxugaduri manyingi ya tiko ra hina ra Mozambique maxugaduri lawa ke ma belaka ka makampionati lamakulu ngopfu swinene hi vulavula hi ka matiko lamakulu ya Europa hambi ku ri le Asia jogo yi ve yi tika ngopfu swinene a tiko ra Mozambique ri swi kotile ku ve ni ri endla xo karhi hikusa loko hi languta muhandzi i unwa ku hlaya leswaku majaha lawa ma tikhomile kahle ma ngheni na kunene na ma languta na ma swi tiva leswaku ma bela na Senegal ku nga Senegal lweyi a nga na maxugaduri lawa ma nga na qualidad ngopfu swinene kutani ke a swi ringana ku ve ni va bela na va fekela ntshaku ku nga ku ve ni va nga niki xipasi maxugaduri ya Senegal ku ve ni ma ni nghenisa magolo kumbe ma kombekisa leswi ma swi tivaka ma swi endlaka eka maselesao kumbe eka makipa ya wona Senegal ive a swi kota ku ve ni a susumeta ntlawa wa Mozambique ku ringana primera parte ka hinkwayo lanike Senegal a swi koteke ku ve ni a rhanga a ni nghenisa gulu ra ku sungula hikwalaho ka mujana lowa ku tlangela xipano xa Aston Villa tikweni ra Inglaterra hi vulavula hi Jackson kambe leswi hlayiwaka leswaku ku luza hi golu rin'we na ku luza hi magolu ya manyingi swa fana ka hinkwaswo u va u luzile ntlangu kutani ke vabeli va selesao ra Mozambique va timamba va sungule ku ve ni va swi vona swaka hi kona a hi yeni mahlweni hi lava xo karhi hikusa loko hi uza hi luzala kala swilo swi ta va swi vonake kutani ke timamba ti swi kotile ku ve ni ti susumeta Senegal nkarhi nyana wutsongo na ntlangu se u ya ku heleni ka primera parte golu ri tumbulukile hikwalaho ka ku witi a swi koti ku ve ni a teka bola a nyika Jenny Katam a swi twa kahle ka Jenny Katam i mbeli nkulu ngopfu swinene lweyi ke a tlangelaka le ka Sporting na ku le a jisaka khayikhayi Jenny a koke mukhuluvanya lowu ke u nga swi kota ku yi n'wini nghena u va u dzingirisa a ntlangu ya ku va kutani ke ku humile a primera parte na Senegal a dzingana na ntlawa wa Mozambique kumbe Mozambique a dzingana na Senegal hi hi languta ka xiyenge xa vumbirhi ku nga segunda parte Senegal a swi vule leswaku hakunene selisongo ra Mozambique na rona ri na marito yo karhi, ri na xo karhi lexi faneleke ri xi endla. Ni se va sungula ku ve ni va tikuma Senegal a va a sungula ku nhlenhla ndzhaku, kutani ke kwalaho Mozambique a swi kotile ku ve ni a susumeta Senegal ku ve ni ke a enceka hinkwaswo leswaku Senegal a nga kumeki a ri yena loyi hi n'wi tivaka tanihi campion african. Hikwalano ke Senegal a nga zanga a swi kota ku ve ni a kriyara ma opportunidades de gols, a timamba ti sungula ku ve ni ke ti swi vona swa ka kona lava na vona va fana na hina a hi tlangeni ku fana. Kutani ke hi languta ka selisongo ra Mozambique, hi languta mujana lweyi Bruno Wilson ku ri ntlangu wa yena wo sungula ka mujana lweyi ka selisongo ra Mozambique. Bruno Wilson lweyi ke a belaka le tikweni ra Armenia, kutani ke a ta juleteliwa hi khale ka sweswi a humelelile, swi endlenge Bruno Wilson i khale na ta a bele selisongo ra

0: setina dzasi zwori chatikela ka 30 minutes shell some angle we pangal fa ukama jambule wa transport mgwala lo ta minhlango ti shamiri mink setani ka rwa kuva hi vulavula lana hi malano neta kutlamsela ka mintla wa xfrontsa nkulu sha nyambane ku kongoma ka pool da puramento na be kuva hi vulavula hi kola ka mikto ka vela bola xifunza xa le ka mapai vana ku rwa ntirho va karhi va lulamisa mahungu lawa Nicolau Mukhavela na Avril Antonio kusukela xifundzankulu xa Nyambani kola xifundzankulu xa Kagasi kambe sweswi mingset ta mayelana ni ta mafambelo ya ntlangu wa tolo ka mitlangu ya tolo hi vulavula hi mitlangu ya timamba letikulu ti ringaneke ni tiko la Senegal hi 1-0 ni swimambane swa sub-20 ka mitlangu ya COSAFA Bek Namibia hi 3-0 laha hi bulile kambe na David Mathuse i mutlhavukanisi a dyondzi ngopfu a ni wuxokoxoko lowu hetisela hikwalaho ka timhaka leta bola lana a nga ta hi byala ka ti switsongo mayelana ni leswi mitlangu a hi voniseke swona ni leswi tiko la Mozambique li faneleke ku va landza swona ku va li ta kumeka ka mitlangu yo gamesa ya lembe la 2027 hi mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika leswo hi lavakulu hikusa Mozambique ku ta fika sweswi se a chapelele hi mitlawa leyi ya sub-20 eka mitlangu ya lava vatsongo Mozambique ayikola ka sub-20 sweswi se a ta lwa leswaku va a nghena eka mitlangu ya mphikisano hi xiyimo xa matiko ya misava kambe David Mathuse ntlangu wa tolo un'wan'wun'we leswi komba yini ka tiko la Mozambique i ntlangu lowu Mozambique a beleke khwatsi kumbe Senegale o kala a nga tikumanga a za a ringana na Mozambique loko hi civuka aukulu la tiko la Senegal enhlikane hi vulavula hi kongoma Gaza Maputo na Nyambane
1: nhlikane va set va switichi swinharhu va hlaka Gaza Maputo na Nyambane a marito ya ku sungula laha ni nga na wona na mafambelana ni ntlangu lowu ku sungula ku khensa a Vincent Distembre a nga siku la masocha ya hina isiku lelikulu swinene a siku leri kutani hi nga hlayaka swa ku ra Mozambique a 25 December hi loyi a nga kongometa ku va nyamuntlha hi kumeka na hi chusekile hi lwa hi hlula a vakoloni ino i siku lela ku amasocha la teka matlangeliwa swinene ma nyikiwa risima ma hloniphiwa porke wona ma vhikelelaku tiko loko hi nghena ka ntlangu ni nga hlaya swa ku ntlangu lowu na wona wolowu wu ti ta nyika xisaa xihlala futhi hi ka siku le la dia 25 porke i siku lele hi nga ha tali ku a hi ri khohlwi hikuva hi chuseke mhaka lona hi lwenyimpi hi chuseka hi lona i the bos ku swi tlhaya ku humela swa ku ka siku lange hi loli lomu tikweni hi xifambo xa bola hi kumeka na hi mpatari ni hi mpatala ni xibeva lexi anga Senegal na hi kha hi hlale leswi ku ni usikwini la kona futhi hi tlhe hi kuma hi tsaka ngopfu swinene hikuva majaha ya hina wunawo ma konsigeri ku ba Namibia hi ma chapela pra a final ta ku i siku lelikulu pra hina endza loko ni nhlaya hi mhaka loko hi yala timhaka ta ntlangu Mozambique a resultato leri hi khensa ngopfu swinene hikuva hi konsigeri ku impatara hambileswi ka hi nga belanga ku za hi khotsa adversary lweyi ka ku fambela ka ntlangu hi nga hlaya ka post the bola hi nga hlaya ka swaku hi kumeka na hi tikombisa ku ba hi bela kaya tanto tiya ka adversary lweyi hi konsigela ku mpetsa a hi belanga hi za hi fika lana majini vanhu lava hi nga swi tiva swaku a ncindi leyi loko hi cukumeta yala i ya lomu i nga ta kumeka ku i maxizathu ngopfu swinene ndawu ni nga hlaya swa ku loko ni fambisa timhaka ta ncinci ni hlaya timhaka ta goal leyi la Jan Katamu na hambi hi nga belanga swinene ma Jan Katamu a kumeke a hi tlhawukana ngopfu swinene a hi tsakisa ngopfu swinene mabele ya yena i goal la kona i goal la ku tsakisa ngopfu swinene ni tsakisi tiko ni tsakisa va Mozambikana na hambi lo mahandle ka tiko a vanhu va tsakile swinene ndawu ni nga hlayaka swa ku Mozambique a nga belanga hi ntamu maxi a vi ni objective swa ku a konsigela ku loko swi nga dlayani pra hi ganya kambe na pudzi hi luza endawo i mabela a Mozambique a makungula a Mozambique anga boa wona ba xikini konde a kumeka portanto a hivela ka kuza a Senegal ku fike nkamana na wiswona swa kula ingi plani ganya swa hadare nambe leswi nga tangena ni le xibevo ma ni kumeke ni gotsi wa ngopfu swinene endawo i kumeke na yena se a kulala ku ni nga luzi kambe loko ni nga ganyi nambuti ni luza a kosikile ku impatara joke endawo ni nga hlantswa ku Mozambique wa khensiwa ngopfu swinene
2: a impati leyi i kongoma hi ntlamu ntlawa wa Mozambique kumbe tiko la Senegal hi mavulavulelo ya n'wina mister leswi mi hlamuselaka
1: swona hi leswi leti Mozambique a ka malembe nyana lawa hi nga na wona buku a tiku pra u kuma a tirhi mo mutiku swa ku li kulisa ku yini hi ntlangano yi kumeka ka majogu laya makulu swinene hi nga hlaya ka kumeka ka kana Mozambique se kana bakevu kutani hi nga hlaya swa ku kusukela ka sweswi Mozambique loko ala ku ya kana nampodi hi ma hi xikuvala ngopfu swinene hi sofelela buku a ni matshameni lawa ya ku a kana i tindhawu ta ku sempe ka dakani teke hi kumeka podi ku humela lizadi hi nga kumeki maxa a hi swa ku hi nga kumeki ku hawa vatsongo podi hi kaleliwe hi matimba hi kaleliwanyana hi vutlhari hi konsigira ku kumeka seniya maxa Mozambique a ikipe a serisana la hina la maxikadzori laya hi nga na wona laha ma kombisa swa ku a kani pra hina a ta va ndhawu la ku ba se hi kumeka siku ni siku o hangamala kumahaku kani sembe li koseniya se hi sungula ku xiwa swa ku na loko se Mozambique hi tshamisekile amakani hi participara ka makani mambirhi manharhu ya consecutive se tenge hi pimisa ngopfungopfu swa ku loko se hi huma ka xigava lexi tenge hi nghena ka xigava xa mundiyali endhawu leswi a hi xitshuketo Mozambique ka malembe lawa wa tirha ngopfu swinene xikinyikondzo na yena wa thawukanisa maxikadzori a nyika maleswiyani a matlhari ya maxikadzori pura mahloma ma swi kota ku tirhisa jogu kusukela loko yi sungula ate loko yi za yi gama endzaku i maxikadzori la se ma swi kotaku ku a jogu ma loko li makatleni a ku peza ka yona ni ku na byela ka yona va kumeka na va tshamisekile a va ha xikuvali ntama a va ha chami ntama endzaku a ku susa ka ku chava swi kombisa swa ku Mozambique wa kula buku na maxikadzori la hi nga na wona na wona ma ta hi tindhawu tikulu matikweni man'wanyana lowu ma kompetisiwa na wona ma nga different endzaku a maxikadzori la ma ta engesela ntsengo wa vana va lomu tikweni lava belaka ka Mozambique va va engesela ntsengo wa ku tlhawukana va pimisa ngopfu swinene a va vanhu lava bejaka a vanhu lava ya laka ku biwa buku a ka bola nampodi u chava u goriseliwa a ka bola tenge u chava ku luza joku buku loko u la ku bela loko u ni tela na dolo u juka dolo u la ku bela na u chava ku a wu goriseliwa u nga ta za u ya phambeni to tela u tshama kola u chava u goriseliwa famba phambeni wa mahaxi zata loko adversari na kosigira ta kosigira maxi podi joku le helena wu ganyile ndzaku i maxikadzori lawa se ma hi tiyisaku ngopfu swinene swa ku nambiloko u suka lani kumbe libelwani u siku lomu ka ncayincayi podi hi suka hi ya sitela pa maxikadzori lawa ma bela bola ku li nga ni xihlalapfutsa swinene hi la ni n'wela swa ku Mozambique a ya mahlweni hi kukulu
2: mister loko mi li karhi mi cuvuka a impact leyi Mozambique a nga na matshamelo ya ku a nga wina ntlangu lowu
1: bo a hi nge hlaya swa ku Mozambique a nga na matshamelo ya ku wina buruku va ri musi a wu nge hluli u nga lwanga hi loko u nge silwa u nga hlaya swa ku u hlulile endzhaku ni nga hlaya swa ku a hi swa ku Mozambique a hi nga muni swa ku na mbodi ya ganya leswi hi hlayaka ku a maxikadzori i 11 contra 11 maxi a 11 contra 11 swi dependela hi maxikadzori lawa u nga na wona a matlhawukale ya mipimisi ya wona a matirhelo ya vona ku tinyiketela ni ku tihisa ka kona swi dependela hi leswo endzhaku a hi hlaya swa ku Mozambique a nga ta ganya joku a ta ganya joku maxi pura Mozambique a ganya joku leli laha a hi swi tiva swa ku tenze a tirha ku tlula leswi a tirhisiki swona ka majoku lawa man'wanyana a nga kosigira ku hlula vaadversari o a luza majoku endzhaku laha tiyake a mbala hovhororo a va ni makarapa a tlha a tamela a bobochwana o a tamela ni 4 pounds pura kosigira ku hlula adversari loyi a hi nga mukalali Mozambique a ho vona leswaku laha loyi hi belaku na yena mukulu a hi munhu exipetala hi mu hlonipha so maxa hi nga muchati endzhaku loko hi tivisa swa ku a vitora leri o aleja impati leri i vitora leswi Mozambique a nga ma swona tolo kami nkama yo langa tshika humela nyana ka magrandala humela kusuhi ni mabaleza ya Senegal ama hi xizathu swinene i ya ekipi loko yi belisa leswaku loko yi fika senya boxeni senya yi kriyara a ku leva ngopfu swinene yi vanyana yi ni veneno hi ntamu swinene swinandzi ka ekipi leyi i ya tlhavuka i ya ekipi leyi ya tshembisa enta a hi nga hlaya leswaku a yo hlaya leswi humu hlonipha majaha hi muchati loko a impatara a lwili ngopfu swinene manje loko hi ganya nawona hi nawu president a nga tenge hi tinyiketela ngopfu swinene ti hita hi swi voneke leswaku a selisana laha hina maxikadzoni laha hi nga na wona laha tenke ma tlula ku ti hita ku tlula leswi hi belisaka swona pro loko u kontinuela ku belisa hi ti hita leswi hi nga ti hitisa swontolo swa ku hi tshamanyana ka zona ti-comfort nyana ka ku hefemulanyana bel avadivesary brae va basita hi karatela ngopfu swinene tenke hi suka la ka zona ti-comfort la hi kumeka lowu moya ka ku hefemula swimoyana switsongo bra hi kumeka na hi tlhariya hi kumeka hi makungu ya ku adivesary loyi hi nga na hina swi vona swa ku apalaha ni lwa ni tingonyama apesar bya ku ni bela ni timamba maxi a ma bela ekipi leyi la hi nge ha timamba puruka mamba yo juma a mamba yo leva maxi se ni bela ni tinghonyama nghonyama loko yi lava ku takala yi kha yi ku takala na hi bonga ya ku gwela swa ku epa ti vhikile puruku na ku tela enta ni nga hlaya swaku mosambiki a hi nga mu kalela ku ganya loko a ganyile a swi ngi ti a to hlamalisa lweyi a ka nga kumanga a ka nga yanga puritanzi wa kama maxina hi nga vukela hambileswi hi nga vukela hi matelevhizamu hi swi vonile leswaku mosambiki ra a ganya majoga kontinuala lomu ni nga ku hlaya sendzhaku swa ku a kumeka sembre ka makanga ke nga ti hita ku tlula leswi a nga ti hitisa swona ka joko puruka joko leyi hi mumonele mosambiki a xaniseke ngopfu swinene tanto physicament a te swi voneke swaku a maxikadori ya hina physicament tenge ma tlhavuka ngopfu swinene a hi nge ma nge hlaya swaku tenge ma tlhavukana ka selesawu tenge a maekipa lomu va nga kona va tlhavukana tanto a kondzisawu fisa para va ta considera ku ni lava taku hi se Europa se ni lava tirhaka maalta intesidad alta dimensa va kumeka na vona wo lava hi ka hina vahlanga nampozi ku va ni wulolo ka vana va le kaya loko va kumeka na lava va jeni katanga va jeni lava vamana hi vo va tsutsumaka maxi ku tlula vaenta ku tenge a swibejo swi kumeka swi le ka balansa la ku hinkwerhu lexi hi nga tlakula ka damu wa swaswaku ni tlakulile nhundzu leyi i ya nhundzu leyi pura hi pfunana
2: mese leswi nge ku xotile ku ku gekwa a hovhoro leyi mi nga hi bala mi tamela machizere ku tameliwa machizere lavo leswaku va ku ta winiwa ntlangu lowu hi xini leswi nga chota hi ntsimatsima ya kona mosambiki a wina ntlangu lowu ku va hi ta xitisa kahle
1: hi leswi marituva ni nga ma hlaya ku hi tikalala swa ku lweyi hi nge mube hi mhaka swa ku Senegal Senegal a ganyile Senegal hi manyana
2: leswi nge hi titsongohati laha hoxa a hi tinyikanga a lisima la hina la mabelele ya hina ku va hi ta kota ku hlula Senegal hi ni tekile a lisima hinkwalo hi nyika Senegal hina hi titsongohata
1: marito ya wona ma wehansi ma fanele ya ka mina nge hova xikan'we ngo va nomu wa wun'we hi mhaka mu hina Senegal a hi muchave hi ku mi vona phambeni ka hina hambiloko se ku hundzani wa ndhawu va tsale swa ku Senegal ho ri rhumela hi mhaka i palavhara la Senegal wena mi vona swa ku Senegal hina hi file mhaka Senegal enta a maxikadzori la nawanawu na hina wa mosambikana tenge hi suka ka xigava lexi hi nga na xona lexi pru a te munda bashville adversary hina la xi va depth va depth musigundu xikadzori maxi u fika nkama ali hina mina ni nga desi musigundu xikadzori haleni ni chavisela lava va 11 lava hinkwandzu lava 11 lava nampoti wa chaviseliwi a ku leswi ngo chaviseliwa hi ku tiva swa ku hi ta bela Senegal hi ri ka seri la Senegal se loko Senegal a nghena ndzeni ka kambu leswi chaviselaka maxikadzori a maxikadzori lava maxikadzori ya Senegal loko ma nghena a vona ku leha leliya a vona mudlula metiliyana a vona swibeba leswiya hi wo u nga sula ku mi chavisela se enta hina nampondo mosambika ha kontinuala ku hi ti chavisela swa ku hi bela manyana tiendli lomu Afrika lomu la tenge hi swi tiva malaysia hi vabili lavan'wanyana hi vamalaka nga va makamaronge hi vabili swa ku ho bavana hi gama hi nyama maxi swi kombaka swa ku loko hi ti hita ha ku singela ku mahaximexe ntawu nampoda leyi hina hi ti kalala tenge adversary kusukela ka swo swipurisami Senegal nambi sigundu joku leyi ta ka yima a nga ta va Senegal wa ku ta na ni paleto ka nomu nga yo suka hi ku gheni pura ta bela na hina nawu a ta suka kaya na a tambile thawula pura limpa nyuku a swi tiva ku paseni ya ni ta sofelela ngopfu swinene endzhaku nampundzu hi tikalala hina tenge hi titshungile tenge hi tinyika xithuzu hina hi kumeka le hina hi phate mangu ta ndzuma xika hi bela kaya endzhaku le amapimiselo lawa ka hina wa musambikana hi nga ka bola tenge hi tshika ku chaviselana loko wena for example u bula ni munhu a ka ba musambiki aba musambiki a ta ganya la a wena wa hlanya wena wena musambiki a ta endzhaku tenge hi huma ka matshamelao parake amaxikadori loko hi magwela jan katama lava repara hi va ha banya muthu a nga yoko a hi tentareni sr ka xoku wo tentara ku a ku ganya maxi hi xilandzi se munhu a poti wa mi byela leswaku a hi tentare wo mi byela lava hi vabili lavaya a wa swi tiva xikadzo leswaku u lava ku hlaya swa ku yini ntaku musambiki ti nga huma ka mipimiseleka ka yona porke hi na prope loko hi ti chavisela ebe loko u nghena ka loko wo ka box na wu ku bamisatanibo loko a ta ku bamela entaku na hi nawu loko musambiki a tlhawukana mahaleni a yo karhala hi ku biwa hi biwi ngopfu hi matsalisawu la endzhaku kunile vhedwa dashi swa xikhala wa hlaya u wanuna munhu wana wa ku biwa u nga pfuki a wanuna loko

0: Swi na swi Celestina Dora a fanele ku va a landza swona ntlangu se wu kusuhani na Ethiopia na Sudan.
1: Na Sudan. A nchumu xa ku sungula lexi a nga a xi maheke dziboza ku hi Daniel Dora. Hi na maxuka doro ma tihitisi xi leswiya ma gqoki ma leswi wa tambele loko u li u gqoka wa ovhororo u gama u tamela kumbe hi xigantlana a ovhororo a nga presidenta ma loko se u gqoki for ovhororo ni makarapa u tlhela u tamela for bhanga swa pesa ngopfu swinene ndzawo leswi muzambiki a kumbelaka swona ndzawo a Celestina Dora ta ma hete nkarhi ra ku pelela mitamu ya maxikadoro lawa va va rekuperela fizikamente va tlhela va va rekuperela hi madyelo na wona ku lungu swa ku pesa ku ri ku pelela xikadoro ku lungeka le ni ku pelela mitamu leyi a nga luza i bikunzi pela kumeka le bonawo a xikhafu xa nghena na xona vulawa a ma etlelela xikadoro ma nghena a ma pimisela xikadoro hlanga va psikolo ku tenge va nghena purke loko muzambiki leswi a nga tihitisa swona ka xogula tolo hi terisa fela loko a nga rekuperariwanga bank hi terisa fela a ta kumeka a va ni maproblema ngopfu swinene nhlanga maproblema xifizi kuxa porque ama competições já nghe lawa la eto hinkwaswo swi kumeka xigaba xi le henhla ngopfu swinene leswo hlaka swa ku swa ku joko hi business hawu data dimension wenta wa xikadoro na rona tengi longoloka ni majoga design majoga design pela podi ku fadlariwa tengi avankama loko leswi hinga bela hinga kuma a ntshovelo loko a ntshovelo ho tshika hi nga tshoveli benga leswi hi nga swi mahatolweni swi ta kumeka swi nga le boha ntao tenge maxikadoro lama rekuperariwa mara ma konsigela ku va ma aka xogu leri ma tshama ni walavuka swinene na ku purke leswi va nga gamisa swona tolo a makaralelo ya tolo swi nga swivonisa swona loko maxikadoro lamo rekuperariwa malo la ma nga hlayisiwi bhaya maxikadoro lawa eka paxa aka xogu la kontra sudan va kumeka vo belangela timilinyana ta titsongo na va le henhla va gama va nyama va gama va sungula ku bela hinkwanto a joko liya muchipeni loko ku nga se humela xizatu endzhaku ni nga hlaya swaku a swa ni sima laha hikuva maxikadoro lawa ma rekuperariwa para makosigela purke a sudan i tipa a yi na maxikadoro lawa na mavito ya manyingi maxikadoro lawa na wona ma lava ku phatima ka misaveni liya ya bola leyi laha endla loko bela ni lawa hi va pimipoki leswi podirela xara hi baxara gwarda phela laya leswi hi hlupheke ngopfu kontra Senegal leswi a nga kontra lava yi faka na mantenga la a hi basopeni se hina hi famba ni xinkwa lava va famba ni ma-four pounds ni lebya ndzawu tenge hi tivekisa ngopfu swinene purke kwalke resultat ya negative hi nga ta yi kuma ni sudan a impati leya kontra Senegal leyi la yi ta kumeka i nyama ngopfu swinene hi loko se yi nyama hinkwabyo hi ni resultat negative a no hlaya swaku a no va leswiyani pisimista swaku ni tiswaku hi ta biwa maxi ni vona mini vulavula ko mutirhadori hi leswi maxikadori ni nga va vonisa swona hi ni nyimela swaku hi ku ri swi xogu leyi la tirisa fela leyi nambodi ni li luza tenge ni li vona bepe ni la ku vona development ya ku a makarhalelo ya maxikadori lawa depoza ku sene purke a bola hi teke a bola hi nyika a Senegal ka bola swa karhata phe ku tsutsuma u nga na bola purke loko u nga na loko u ri bola teke ku tsutsuma loko u nga na bola dzirisari wa ku tsutsumisa entao hinkwaswo leswi loko u swi kombinaka swi kumeka swi ni pezu lalikulu pala xikadoro entao tenge maxikadoro lawa ma rekuperariwa hi lani ka xogu leyi la tirisaka hi ku endla ta swona leswaku maxikadoro ma rekuperariwi riwile onawu i xizatu xi ta va kwini maxa a rekuperasawu hi leli nga ta va muntu importanti ka maxikadoro lawa hi ma rekuperela hinkwako a mitamini ni mi pimisela wona ma kumeka ma ni fresh kura fizika hi tirisa fela
0: mister ku ri ntlangu lowu mi vulavulaka ha wona wa swibila nga tirisa fela tanihi vatlhavukanisi hi ndhawu yihi ya ko leyi nga navela ku va yi nga ve nyikiwa matimba hi ntamu hlohloteliwa yi nyikiwa vutlhari hi ntamu leswaku hi ta kondza ku wina a ntlangu lowu a ta ve a defensive meyo kampu kumbe seneka ku va hi lwa ku va hi ta nghenisa magolo hi vulavula hi attack
1: nga hlaya leswi mina ku mutirhe na goli a swi na lesima pra mina for example ni tshika ni ku ka defense hi manyana ka makampu hi manyanaka a nampodi ni vulavula hi mavito ku mutirhela doro leswi a tsimbisiwa ngopfu swinene a swi xonganga podi lelo purke a mainterpretation lava podi ma dariwa hi lava van'wanyana va ta podi a pinziwa kapa manyana nge okemariwa swiku kadzan'wani.

0: Leia, né, Ju? Mas mesmo como está na dona, a defesa é na Angalinha defensiva. Tem que lhe sofrer incremento, tem que lhe nicar uma cara, um pouco, porque ela ainda não nasceu, porque a defesa aí, né? Mas não, mandando, um pouco chinês. E depois, mano, problema, um pouco, Lumar, cama disputa de bola de um contra um, e principalmente logo bola, vale ver com a distância, a machucadora tendo uma 10, 15, 20 metros. Então, lá no Dom Danhana, com a defesa lá ainda. A defesa lá ainda, ali fica descoordenado, vão atuar na cena, mas aí só que vou acabar atuando vou acabar atuando nesse adversário, em uma gama movimentação, porque a bola ganha muito, ele tudo se mangou por cima. A uma defesa tem que ativar o tinge, porque o sistema de treinador, com o apelar homem, com bem marcação a zona, com bem marcação a partir do treinador, é não ativar. Então, a jogadora libera a função, ela se vanga de orientar essa zona. Mas então, a defesa lá, ela é landonda, angopo chinês. E a meio campo aí, né, não. A caculuca, uma jogada. O andonda, a uachuela, e depois, angana lixiana, angana, cigarro, anotar lá, sempre a jogo, ali pega ali a pambeira. É preferível, e famba a jogada ali, ali a pambeira, pule ali. E da gama, como um camarão, e defender a tuque, a majugada amanhã, e malu salame campo, logo, e malu salame campo. Você vale por sul e pede baleza, então, o favor será um grupo para o adversário, então, a meio campo, tem que, porque você acha que a meio campo é o coração da equipe, em bilha a equipe, lava doutor, lava lá. Logo, só com meio campista, acho que encontra que tem o meio campista, ou não tem meio campista, então, logo no meio campista, tem. O Luca, a Macunga, a Maponta de lança a Uena, Macuma, uma bola, o Samseca, um grupo chinês, para conseguir o gol, o Maguro. Porque a Maponta de lança é na muda das vezes. E Maga, a meio campo aí, né? O Luca, com um grupo chinês, não vai dizer, é uma bola, depois, quando ele está com o Luá, e então, não estamos, ou é uma caixa, então, a machucadora, não é uma aguenta, ele está lá. Boa bola, tá com vale bola, mas então, logo vale bola, caca bola, vai chamar de bola, tem que vale macumba, vai aprender, vai aproveitar a malinha de pá, vai aproveitar, por exemplo, a uma passa de retorno, só uma passa de retorno, uma passa água, a anzula de ferro, Luangela, assim, então, a machucada, é meio campo aí, né? Uma prova de déficit, um pouco chinês. É por isso que uma ponta de lança era. Tem que fazer o gás vezes, você né? Vai estar se passando ali para estar punindo a curva. Você não vai olhar para mim, ele fute. Enquanto ele cola lá, enquanto. Então, a meio campo tem que ir não e ter um pouco chinês. Engaixado, uma ponta de lança não. Se não é para mim, lá vai a antiga boa, e cuba. Valungis, vanabyalisa ava meio campista para va nyika mabola para va kusikela ku golisa. Porque às vezes uma ponta de lança aí, hi wona ma tlhelaka ma pfalela va meio campista ma nga kusikeli kuma ha mapasi lawaya ku handzula lawa ngo mapasi de rotura lawaya a mapasi en profundidade hi mhaka porque ma ponta de lança aí nawu a ma move le ntelemi de cruzamento va ma hehla maseta loyi va belaka yena bola hi yena tlhelaka enkwanto leswiya wo denunciaka enkwanto futebol modele namuntlha loko munyimi vambirhi loko va badula direti ku famba va ri matosi loko kezi hi michumu ya ku swi kanganyisiwa tshembe ta a maponta de lança ente ku matlhaveya ngopfu swinene então ni nga hlayaka swaku a yi kipi hinkwayo a masetori hinkwawo maxi ngopfungopfu eza i ya guardaredi wa hina wunari na tenki a va munhu loyi a ma haku michumu ya ku a yi kipi i ni tshemba swaku a ba guardaredi loyi la a ma ha swa khwasi porque kule leswi vango ma yeri xigarafaji xilungu a ma yeri xigarafaji ku ku tshi ku vona ku guardaredi wa mi nyikata bola wa mi tlhelisela bola a tentara ku konyela kumbe ponta dilansa a gama teka bola ponta dilansa a hi golisela hi mhaka swa ku guardaredi a lava ku tima a xigadori hinkwanto ha tarefa la yena hi fusawu la yena leliya entawa ekipa ya hina leya timamba tenke sungula ku va yi pimisa ngopfu swinene maxina vahlali a ni hlaya leswa leyaxi a kondzisa wu fizika hi loko li nyikaka xibeje munhu a xigadori hinkwayo leyi li ti dumbaka swa ku li ni virisidade li ni resistance li ni ntamu yi kumeka ni tshemba ngopfu swinene swa ku lweyi loko a li byi umbra wun'we ha lweyi podi ni mi hundza podi ni fambisana yena masinku metro maxi lawa ya ku chota mametro ni ta famba mina nexe hi mhaka munhu buku ni ku tshemba ka xifuva xa wena entao ni nga hlaya swa ku lomu masetori pront masetori hinkwawo tenke a ma lunghisa xikinyikonto. loko ni peta masetori hi ndzi tala ku hlaya swaku hi manyana manyana a fadlalaka ntawu lowu a hi nkama ku hlaya swaku hi manyana manyana manyana yena u kombisa leswi na dori wa swi tiva loko hi vulavula hi defense hi vulavula hi gwardareni leswi ni hlayaka swona loko u swi twa yena a ta wa swi tiva swaku na yena hi swa humelela leswi lawa enta ni nga hlaya swaku Mozambique na tshemba ngopfu swinene swaku a masiku lama taka Mozambique a ta hi nyika ntsako ngopfu swinene
1: leswi nge hi ta qualifikara ku va hi kongoma ka kan wa 2017
0: ya porque mina por exemplo mina como treinador o como sambicano como adepto a timamba mina adepto a timamba da biwa va biwa mi kolana mina hi na te mali leswi loko hi biwile hi kha hi goka swa timamba munhu ha mi biwile loko hi nganyile hi ganye hinkwenu loko hi biwile se va Mozambikana hi vatsongo hina hi ganyaka enta ni hlaka leswi Mozambiki na mpoda ha ha rila ku a kani hi famba na hi khomi buluku hi tsutsuma hi ku chava hi khomi buluku a kani tenge swi tiva ku kani tenge hi nghena podi yi humeliwa hi swizatu mali a kani sembre a kumeka enta a ku kumeka ka hina nompoda a le xitshuketo ni ni ku tshemba i tipoi vanyingi va preocupad hi mhaka munhu a preocupad hikuva Mozambique a nghena aputanti a kumeka emprimeri lugar hi kona xi a nga ta va ku tshemba swa kapa Mozambique a kumeka emprimeri lugar hi kona u kuinteresa ta kombetisao lei ku ya kana because vanyingi va fambaka kuma emprimeri lugar i va ku sungula va tlha va tlhelisiwa makaya wena u nga kumeka u ngo ri pexikariwa lani kumbe u kumeke sigundu swi kuyinini a lo wena u fambaka ta mamela xinali u famba te xinali entapra mina ni preocupad hi primeri lugar ni preocupad hikuva a selecion la hina yi hloma i sempre na le bela swaku a primeri lugar a bongo porque a primeri lugar se a timbilu ta wena ambilu ya wena ya hambi mas loko sempre hi la kukulu leswi ngo va mazokisi u mazokisi yi wihi a munhu loyi a tela loyi laka ku loko a lava ku chapela n'wena teka hlupheka swinene mas a gama ku sigira ntao a hi hluphekeni mas sempre a kani na mpoda a ha le xichuketo pra hina hi gedezela hina ku kumbe ta ya kani na da Mozambique ka maxikadori laya nga na wona basa va tlhavukanisiwa maxikadori laya basa va kumbiwa a responsabilidade bumoni bya xivezi mikama minyingi a maxikadori ya hina na wonawo a mana responsabilidade a responsabilidade de sair a jogador não pode ali jogador dele o livro na casa do ianya bem o lado de que isso não é lógico a quarto da terça que eu quando me chamo ninguém já não pode dar uma para que porque não a seleção nacional a jogador da seleção nacional isso bugo chala batão isso bugo chala balua a para vão ganhar a seleção nacional a vai conseguir porque a vai na tinjom ou logo vão conseguir é porque o longa sendo bom então tem que a vai bugo longa sendo que não ganha caso matou sangue na magamu ou para matou show a não tomar o chute é ganhou por cima hi nga hlaka hi masopi hi nga hlaka wa tshama xikadori ni ku pilapila nambe hini wa tenadori hi kumeka hi ya tlhela hi mavhindora ma xikadori ya le ya tlhela hi matresora swaku yona ni ni ntamu o va ni ntamu wa ku wa tshama a ku pilapila ma se a hi tsutsumeni se hi kumeka na laha se ngopfu
1: swinenemister karimambo hi bongile ngopfu swinene mister kamariti ya n'wina kambe a hi lava ku va hi cuvuka a ku va hi ta gama bolo leli mi vulavula hileswaku vabeli lava nga kona ka selesan a va fanele ku va a le xibuku ka vabeli lavatsongo hi vone vabeli lavatsongo eka wazihlanu lweyi loko va le karhi va bela na Namibia ka Mamia Sfinage ya Kozafa Sub-20 Treasure Zero a ve handzu lowu mi vona njhani final a ta ve ni tiko la Afrika-Dzonga mi va vona njhani ma fanele lava mister la a xibuku hi xihi xa kona laha hi va mani lava faneleke va tibuka ka van'wana hi lavakulu va faneleke va tibuka ka lavatsongo kumbe hi lavatsongo va faneleke va tibuka ka lavakulu
0: ni nga hlaya swaku lavatsongo lava hi vo va tibukaku ka lava vakulu hi mhaka munhu porque na hi nawu po ti tlhelela ka marito lawa ya ku hi tikalala hina va Mozambikana leswi a Namibia hi nga kumeka hiba hi kumeka laha ka mapremier joko hi nge ho gedezela so ku fika nkama hi nga ha khuli swaka a vapfani lava nga famba va nga hiba Namibia la ende a vapfani lava na vona va ve ni xibejo swinene a majantiyelo ya zimen a majantiyelo lomu ku nga ni ku xaniseka jantiyelo i pra a fika a nyika kurhula a hi nga ha dumbi hina swaku a vapfana va nga tshika Namibia va yi hlulisa mabuluku va yima haleswi va nga yima ha swona majina a vapfana lava va hi kombile swaku vona va ni xibejo hi na vonawu va ni magansi lamakulu ya ku va fika se ni ya ku nga ni lavaya a te loko ni hlaya swaku lavaya va vakulu xibuku eti lava vakulu lavaya loko va tlanga vapfana lava va nga ta hlwela ku nghena vanyingi va ta huma laha loko na vona va nga lava vakulu vanga la kuma haxibuku xa vapfana vona vona va chivuka swa ku laha ku tanyana swibevhanya swoho va switsongo ma swi ni ndlela a swi fanya na leswiya
1: mister kambe i mabelele ya vona va fanele lava mi nga va vulela yini lava subvent lava va kozaf
0: a mabelele ya vona hi lawana
1: va ni ku tlhetlhewula hi ntamu na va hali kule vona va lava ku va va ba bola ni nghena a balizeni hi swona kumbe va fanele ku famba katsongokatsongo va za va fika mabalizeni va golisi
0: a mafambelo ya majugada ni matshembelo ya loyi a nga ni bola swi dependela hi swona individual a hi wena man'wiyanga sweswo ngete agwa mona empedla dura baga te kifulo vo seni ya hi kule seni ya va copa vo tiendlela ku copa na va copa loko va hanyisa xileswiya hi leswi bola belisiwaka swona pfuruko loko u la ku famba ni bola u ya u ya nghena bokisini u ta ma consigila magolo maj eba swi ta ku ka pfuruki lahani a majugadori manyingi ma minenge yinyingi nga laha endla vapfana wala kumu wo fundhisiwa na vona va swi vona swa ku lomu tikweni lowu a mhaka ya vaselecionado lava lava a maponta de lanza na ka maponta de lanza amaponta de lanza tengo va swona ku rhumela pfuruku vapfana leswi va sungulaka ku copa hi kulu a vapfana loko va ri kusuhi na mutambela a mihandzu ya kumeka lava vakulu ke va copa a va copi va lava ku nghena hi kule va lava ku va fika seni ya bokiseni a te va tlhela va nghena ka xibokisana lexi a xitsongo lexiya enkwanto vapfana lava hikuva va ni ndlela va belisa xileswiyani malamu pfuruku va ni tshemba i majanti yena i lavani kumu vo fabrikariwa a ri xiposabilidadi va nyikiwa sini maxina mpodzi va khenyeleza ngopfu swinene hi va susela ku tsaka ka ku bela ka bola a vapfana lavana va bela bola va tsakile loko muluza muluzile loko muganya muganyile loko hempatala hempatarile max a ku tsaka hi ku bela na mpodzi hi ku luza podzi biwa jogo hi luzi jogo max a ku luza a ku tsona va xipetaduri a ntsutsu wa bola a ku tsakisa ka bola na mpodzi hi konsigila hi tsona a va musambikani leswa ku leswi swipentara ku ba hi kulu leswa konsigila kurisi loko swi le kusuhi epa ximexe xi humelaka sembe ta ni nga hlaya swaku a va fana a xibuku lexi va nga na xona hi lava vakulu sikadlaro lexa ku lava vakulu lavaya va ndzondza majina hi le ndleleni hata hi tela nyiketa a fambi wun'wanyani ka lomu va ndzondzaka lavakulu pfuku podi va ndzondza na vona malembe ma phambeni a mintamu na yi kalala yi chotanyana enta vapfana lava a xibuku lexi va nga na xona swi vi bongo va vona lava vakulu va bela ipodi va gama va yama haximexe na vona enta a wu kotelisa leswiya a vapfana lavanhu va teki a dyondzu ngopfu swinene ka lava vakulu
1: Mister Africa Tsul Mosambiki kumbe Mosambiki Africa Tsul ntlango wa final wa COSAFA lwe. Hinyimela ni ka ntlango lo.
0: Bo a final va hlale aka majogo ya final. A kuna ku bela be. La ni se body hi tsoniwa a ku bela ka ntsutsu ku bela ka ku tsakisa ngopfu majugada laha ma vonaka ku ri ka bola ku a vona majugada loko u vona majugada mama hi wa hi mani i setori munhu le tirhaka eyi hambe kamba wa pfana wu boma maxika majogo ya mafinali a ka hana a ku famba na hi minenge ya tinsenge lani se ku fambiwa hi swigingi lani swa ku munhu tenga swilo swa ku nata la i tiposa matelo ya mina i pfula ni fika ni hlakaza ha pfula na ha fika ni pfa na ha lava ku bela swa ku xonga swi lavekaku ka finali hi pfula ni consigela ku ganya mafinali endlawu laha bodi ni nga nyimeli a jogo la ku yi tsakisa matihlo ngopfu swinene bodi ni nga yimeli jogo la ngelele maji leswi hi ta ka nyimela swona and Mosambiki loko o belisa leswi a nga belisa swona ni kontra Namibia a ku tinyiketela ka kona hinkwaswo leswi a nga swi maha swi consigile swi huma ben ni nga hlaya swaku a xikotela a bodi boha na xona
1: a ku va ta gamesa mister subdaset ya le ka mondial hi vona sweswi subvent a le ka kani loko a kota ku va a tshamiseka a kani a nga nghena ka mondial nakona hi vona vabeli lava va kumekaka ka subdaset va bela sweswi ka subvent mister mi nga swi vulavula hi mavulavulelo wahi i ndlela yi hi le Mosambiki a nkarhi a lulamisa yona ka ta mitlangu leyi ya bola a tikonkulu Africa kumbe misaveni hinkwayo
0: ni nga hlaya swaku Mosambiki u sungula ku phakeni hi sungula ku phakeni entsalo loko hi phakima ipfu ri ka ha tila ku fika nkava hi nge ho holova hi madzolonga ma nga selesanga pfuruku xi kinkonda nga tekanga leswi kwini leswiya hinkwaswo leswiya ho pfuna na tinhloko max ku za hi va ni madenge lawa epurge musambika mbona swaku loko o cinca leswi anga kombeka na kule so swaku ama subdesert mabela ka ma subdivins anga xikalawu ntanga imediato anga ta yi kuma wo sungula ku mukomba lowa subdesert loyi swaku wena phela loko u suka la u ya ka lava la famba u ya teka experience wa ganya na mtsutsunyana la majona xikalawu xa wona hi lexi laha manje kusuka ka laha u ta bela la u fana na va masubdivins lawa na vonawo la kuteku ta huma nkama ku madoro xitele bya maxikadoro laha ma suna ku mahapari ta serisawu na swona i loko ma mahapari ta serisawu na swona podi ma nga le vatitulari pulesi lava ka swona hina hi laha matitulari data hi laha ku yena a ya hutluluza wutivi se ni ya ka serisawu na swona se loko ta fika nkama kunene a kumeka kolaya a kumeka a swi tiva swaku a nhundzu leyi ya peza ngopfu swinene endzhaku a doximile vinsage loyi u hi nyika mihandza yikulu swinene hi kumeka hinkwayo musambiki na vulavulisa musambiki kumeka ka mundiyali a nga kona swi tivi swaku musambiki a nga tshikangela ka mundiyali manje so ku va ka mundiyali eswinandzi ka matirhelo ma ta cinca a va fana lomu tikweni ma ta sunga ku swi vona swaku epa a va ku musambiki a nga yi mundiyali manje a switsongotwana swi ri mundiyali i tiphoxinene ni xitsongotwana endzhaku a ku bela ka bola ku ta kumeka laya ku navelisaka vafana vanyingi hi loko ku humela vafana vanyingi na va navela ku bela bola va ni nxuvu wa ku va kula va kumeka ka mamundiyali swi lava swi hi tsakisa a tiku hi lona le nga ta kumeka li kumeka na ni nga hlayaka swaku yi kumeka ni mihandzu ya ku musambiki a vulavuleliwa purka doximilevinsage loyi loko u ya laha musambiki u ya khosava musambiki i kani musambiki i mundiyali musambiki hinkwaku lomo hi nga kona hi swi dyundzinyana ngopfu hi nkama wa wun'we endzhaku tenge hi lontsola nampundzu swi tshika swi hi tshonyomukela mavokweni la tenge hinkwaku lomu hi nga ta kumeka kona vafana lava la va maha swimexe swa ku va swi tsaka ta musambiki yi le ndleleni buriku vona a masubdzaseke ni masubdzini hi majanti ya le ya mundzuku a bola li beliwa hi majaha ya majaha la hi majaha lawa ya mundzuku endzhaku hi vona va nga ta khupukisa musambiki na va mutekeli kwini na va mutekeli doximilevinsage a lembe leri hi nga phatima hi lona hinkwaku va vulavula hi
1: mister a nga le nkarhi lowu wa ku mister Shikini Konde a ta hlawulanyana vangaki ka vafana lavo lava masubdzaseto masubvinti va ta va nghena ka kelisawu a leswaku loko se ku ta fika nkarhi wa vona va ku va nghena va nga ha chavi loko va kumana ni lavaya se va nga nghena khale va kota ku va va tiyisana
0: evasi marito ya ku ya le ndzhaku ni nga mahlaya ya kuya maxikalawu la lava subdzaseto la va tekiwa va ka masubdzini a ku tekiwa xikadoro liya ka masubdzini amialakanyo yo leyi u nga na yona timu yanga leya ku a sungula ku a ka xigava xin'wanyana se lana a tirha na va manwele va jor se ni ya a ya kuma va benjamin va manimani manje hinkwavo se va le xigava xin'wana ndzhaku xigava lexi wa xi tiva na xona endzha lowu wa subdzaseto loyi mara a zaku wa sigira ku a hi kuku o chapela a ku lava ku chapela swi famba hi swigava subdzaseto a ka masubivini a masubivini o amasubvinti o masubvintiwo hi wona se na wona tenge mavitaniwa masubvintiwo tenge mavitaniwa maaseniya o masubvinti maaseniya ka serisawu na swona kumbe vambirhi vanharhu vo lava a nga swibeva leswiya a swaku va bela maxi va kuma ntshutu seniya ka serisawu na swona ta swi famba hi xigala endzhaku Shikini Konde lomu na yena a xopaxopaka kona hi laha ka masubvinti la laha ka masubvinti nontekomburke a xikalawu lexi loko le a xikadoro leyi dagabugadi li ta perdela dirita ku kumekala se ti li kumeka ka masela mae loko i xikadoro leri yi tlhawukanele leri nga ni matshamelo lamanene Shikini Konde tenge a pfuna a teka vaphana lava a hi pura va tekaka swa ma-40 do xikadoro ma-50 do xikadoro na tenge a selesawu laha hina loko leli komposi provinsini a vaphana lava tenge va kumeka purke loko nambi volavo vakulu va vhinsingu la va kona va nga laha ni bexe a va beli kavela ku teka vanhu vanyingi a swaku va bela maxi a va fana la a interesi o objective hi leyi la ku teka masubiti wo va manimani la i pura va funda va kuma ntshutu se ni ya ka lavakulu va vona swaku ka serisawu a ku tirhisiwa ku yini pro ku ni ndhawu bhaya ku maxikadoro mo xuva kuya ma loko se a fika sena wena se ni ya ku tirhiwa hi ntamu u tirhiwa hi ntamu endzhaku va pfuna va mi fundzisafundzi ntamu a ntirho wa Shikini Konde wukulu swinene i ya mihandzu hi yo leyi hi vonaku a mbewu a na yona Shikini Konde ku va ti na doro vatsongo swinene va nga kumeka na musambeki a kumeka a ni mihandzu ya ngheleyi i ya mbewu yi leyi nyingi ntamu swi hlayaka swaku a va ti na doro va takata o na yena tinkondzo loko a kontiniwayo a nga hana laha handle bya teka sembe nge hali leswo swa ku tengi va tekiwa se handle seniya maxilomisambeli lomu phakati ka kaya lowu tengi na hina wu hi ni mameta swa ku loko ya hi ya teka kwata va xitela njhelu seniya lava nga na tura nzati seniya a kota ya hina la kaya la tengi ba sempre tengi nghena vapfana vambirhi u nghena vapfana vanharhu nampozi tirha ku teletela seniya a selesawu la hina li tshama li duhala la a vanhu va za va tlha va fika ka mavhintiwitu vhintinoro strindzo se hi kona hi sungula ku jika ndzhaku epa ka seniya ka mavhintiwi ku na manananana a vapfana va tengi va pfuna va nghena lala lava loko va karhaleli va huma a vapfana lava va prenxela lavaya endzhaku xikinyi kondo a ni nhundzu leyo maxi ambewu yi kona se ko yimela hi yimela yini hi yimela ndzongo a ndzongo hi yena tenga wu tisa a miyalakeni ya yena swaku a ma ha yini hi vapfana va pfuka vapfana va loko va tihita hi ntama leswi va lava masobisaset va yaka mundiyali lava va ya kanga swi vele loko va tshika va dedelekela vapfana lava hi nga va nyiki valori hi ta gama hi vutisa hi ku manyana a kwini manyana a kwini ku fana manyini maxikadori manyini ma nga vutiseliwa swaku maxikadori ma kwini a munhu jantele o kula a ma ha xikadori a gama duhala a nga zanga nghena ka sesana naswona maxa a voniwile leswaku luya a ta nghena hikuva mhaka munhu a nga nyikiwanga a nhlanekelo wa ku a kumeka swa ku epa wena tengo u tihita ngopfu swinene buriku mundzuku a xikadori la selesawu la mundzuku hi wena wa haleki ntsongo
1: mister a ku va hi ta gameta ri tu ka va yingiseti xifundzankulu gaza maputi na nyambani hi vulavula hi ta bola ngopfungopfu hi tuvuka a mabelele ya mintlavo ya bola hi swigava swa ku hambanahambana
0: bo ni nga hlanga swa ku a ku xinguvala hi lo mukaya lowu lo mukaya hi nyame ngopfu swinene lomu province a lembe leri a hi kumeke hi nyama ngopfu swinene ka kampenato la hina aleni la ku hi nyamile hikuva maekipi ma le matsongo hi tlha hi nyamisiwa leswaku wo laya matsongo la laha ma nga ve ni a makhiya ya ku nghena a pule hi lin'we li nga tirhisa makhiya leyo lawo pura li pfula xipfalo xa ku li nghena pule leyi lin'wanyana kumbe leyo lahla makhiya hi swi tivi maxi nambi loko a lahlile nambi mo wuya makhiya a nge he nghena ndhawu endzhaku swa nyamisa ngopfu swinene a province ya tigaza deposi loko a le mani a le club tigaza ekipa leyi yi tlakuleki provhinsi ya le yakulu swinene pura nyamuntlha a nyama ku maxele a nga konsikile i lembe la wumbirhi leyi a nga ngheni pule a nga ngheni pule hi mhaka ku choteliwa hi maxikadori a nghena pule a nga ngheni pule hi mhaka apart administrative va khohlwa swa ku va maxikadori loko ma bela se ku ni mapapela se ndzhaku ndzhaku leswi yi kumeka swi ni xikuvarisa ngopfu swinene swi ta hi danisa ngopfu swinene pro veka ke nge hlaya swa ku hi sathana maxi loko hi ku hi sathana a lembe a primer one hi li kuma ka possibility hi lawumbirhi leyi la ku a maekipa mambirhi ya lomu swidazi xaxaya ma ya pfula leswi a hi swi xuva a dejani xatraja swi nge humelela club de gaza ferroviara u mexe mutembu la na swidazi hi kumeka hi ya pfula ku humela swaku loko a li ferroviara ku humela xibutu leyi loko yi li club de gaza ku humela makwakwa leyi loko yi club de gaza ku ngela a malembe lamambirhi la hi kumeka maekipa lawa ma kumeka na mali lomu ka doropeni la xayixaya pura mahlengela a pfula a ku hlengela lowu hina va debt hinkwawo a hi ta kumeka hi hlengela loko ku ferroviara a ndzondza club de gaza tenga tlakulisiwa loko club de gaza a ndzondza a ferro na hi li kolomu kusuhi a nga leswaku hi suka hina hi ya xibuti a hi kumi nchombo leyo maxi va loko ni tinchombo ta ku loko ti li tinyingi tinkuza u ti kalelanyana u ti chava ku heho diripendi ku humela ndzaku a hi lontsovuti tinchombo leti la a hi lontsovuti ta swi ni nyamisa ngopfu swinene swa ni dlanisa ngopfu swinene
1: enkomi swinene bongeli ka mister David Mathosi ka mabulo lawa hi vulavulake timhaka ta ku hambanahambana ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula hi bola radio mozambique emisor provincial ya ka gaza namuntlha i mugqivela rintse xikan'weti ya stembro wa lembe la 2026 hi le ka ntsako wu kulukumba ngopfu swinene loko hi karhi hi cuka a xigava xa bola hikusa mihandzu leyi mozambique a yi kumeke a nga ve hi lavakulu a nga ve hi lavatsongo yi tsakisa un'wana na un'wana i ntiyiso leswaku a hi navela leswaku majala makulu ma ve ma wina ka ntlangu wa tolo mahlweni ka senegal kambe senegal lweyi a hi ntlangwani i vanhu lava tivaka ku tala ka vabeli
2: va belelaku a mintlawa leyikulu ku hambana ni tiko la Mozambique, kambe hambiswiritano swikola leswi va nga ka swona i swikulu ngopfu swinene hi mabelele ya bola, kambe hi swi kotile, Mozambique a swi kotile ku va a lwisana na vona hi ku gama a 90 minutes. Na yinawu Senegal ku ni kama loyi a nga sungula ku va a dzedzemela, ku vula ka David Mathusi, a dzedzemela a za a swivona swaku heyi la swiantwa ni tipfalela, a ntlangu lowu a wu game na hi suka la ni pontu yin'we hi nga biwanga. Ho na yinawu swi hi tsakisile swo sweswo, swo sweswo swi nga fambisa swona ku vulavula ka vacopi va ku tonto ngu tonto.

0: na le ka re pimisa mingsetsi a hi endlele hina hi xile swi pfula ka mukhangelo leswa ku va hi twa swifuwo swa mingsetsi mingsetsi ta mfukweni na milosa lipelele
1: au pelele
0: ripelele papa hina mani la mfukweni la
1: ukhuluma na Arlindo Feneti Mavile
0: tatana Mavile mi le kwini mi le Nyambani
1: ni lomu maputu mina a ni wa le Nyambana ni wa le ka gaza mabendela maviyeni direct
0: o wa maviyeni direct inaka mi nga vulavula ni hi mitlangu ya tolo loko hi cuka timamba letikulu un'wawuna Senegal 3-0 hi ma ya ku hlantswa Namibia hi mukucuta hi kucuta hi ku hi tlhela hi kama hi yaneka a mitlangu leyi mi yi voni njhani ba mavi leswi ku sungula ku se ni ta ku yini mina
1: sungula eka swimambana papayi gerero a fambi na vone a swimambana mundzuku hi swona swi nga ta nghena ka ka timamba
0: swa twisiseka leswi
1: a ku na xinyokana a ku na nyoka ya yikulu la
0: mamba imamba
1: mamba imamba loko hi za yi ku gwangwandza
0: ya
1: u ta swi vonela u swako
0: u ta ku kumuka na u famba a ku na swo ka lexi ximambana ni nga tlanga hi xona xi khomakhoma so
1: a swi kona mbangu leswi
0: a mahlungu hi wola ya hangu
1: u ta pfimba nhloko woma u nga titivi
0: hi swo
1: ni vula ka timamba ta tikulu khani mambo jani ka tamu a mfana luya a ve papayi sempre ndzeni ka kampu loko va mu nyiketa bola a swi tiva swa ku a yentxa yini
0: a li kongomisa kwini
1: a li kongomisa kwini swoswi a yentxaka matikweni ya le handle ni ka tiko la yena a yentxi so
0: kambe
1: a ta ya phambeni manje leswi xi hi kanakanisaku laa
0: hi xini xa kona
1: president wa federação a tshiki tirinadori a yentxa ku rhandza leswi a lavaka swona a timamba ta hina ta famba tiya friend tshamani hi kan'we mu swi tiva swa ku falsidaro wa kona lweyo a nga va nga suka doribeni loyi a nga tivi bola luya
0: ya
1: a tshami ni lava ili va beli va timamba va tivaka xuku va n'wi examinara ka minchumu ya yena va tshika tirinadori a yentxa ku rhandza evexi ya ku amanda a ku mina ni president a timamba ti ta ya friend papayi
0: u vula ntiyiso
1: khani mambo ni bongile
0: inkomu swinene hi bongile tatana mavhiya hi tlangele ku va mi hi qungelele ka majambu ya namuntlha loko hi le ka 17:26 mintirho ya radio mozambique edorobeni la ka ncenca hi gaza maputu na Nyambani eka majambu ya ta sports hi ta magemeta hi nkarhi wa 17:55 kambe nkarhi lowu hi pfula mukhanje leswaku va hetiwa swifuwo swa varhandzi va vangiseti lava khuzelaka nambi ku va va landzelela khwatsi ntokoto wa ta wu khavelela ta mitlangu wu tiyisa miri ngopfungopfu wa bola mingiseti a mpfukweni na milosa ripelela
2: a nkhumeni
0: fellow kumai hey kumai loko la ku fonela a radio dranga ku tululamisa so kambe uni dzelele vekelinga hela swa ku a hard langu na ri kahle swi nga tsuka ri swo sweswo kula ku va u teka swimalani leswi ya tsuka ku xa swimehlwani leswi ya se u chela a credit ku heta vulavula hi tsaka ngopfu hikuva mi nghena radio mozambique fellow kumai hikusa mapimo lawa mi taka na wona a nga va hi ka internationali a nga va hikwala i mapimo ya manene hi ma vonaka hina swa ku ya la ka pimisiwa la kambe mingset 87-0051-333 87-0051-333 hi laha mingset mi nga hi kumaka kona ku va hi vulavula hi ta mitlangu tiyisa miri na hi le karhi hi cuvuka ku humelela ka mozambique eka swimambana swa subjaset eka mitlangu ya kozafa a mundzuku swimambana leswi swi ta bela ni tiko la Afrika-Dzonga ka ntlangu wo gamesa murhangeli wa mphikisano kumbe murhangeli wa ta nhlangano wa bola hi ximi xa xifuxa xa tiko la mozambique Faisal Sidata ni ntlangu lowu fanele ku va landziwa a Zimpeto na a le karhi a rhamba xitshungu hinkwaxo leswaku a ku ya tala xitadio a ku va hi ta hleketa hi ta ve hi nyika matimba a swifanyana leswa sub 20 mixeta mpfukeni hambi lava ripelile
3: allo hakunene
0: ripelile papa hina mani la mpfukeni la mana ngaqalanwa wati lideyene tatana wati mitlangu leyi ya tolo mi yi vone njhani i swini leswi swa ha laveka ku va swi nga nanekeliwa leswaku masiku lama taka hi bela bola loko khanya a nga veka lavakulu a nga veka lavatsongo hi wina hi tlhela hi ya mondiyale
3: ni ta sangula hi lavakulu ya a leswi lavaka ku hi tlhela hi dobura ra majisifosi majika party na linyaje laya na team sikinikonda a seritarile i ku hi tlhela hi dobura ra majisifosi za hi ta kota ku ve hi kuma victory ale ngaku hi kuma aipati satanini
0: hi fanele ku va hi belela bola la ku tsutsuma hi ntamu
3: na ku leyi hisa friend ku hi dobura ra majisifosi para hi ta kuma aja ku hi ya hi kuma victory jat maje enteri muda linyaje aya team mezi ma
0: alelifor swimambana ke ka koza
3: swimambana swona swi vuya be
0: ene swa khava futhi
3: swa khava ya swi tlula lavakulu majepa na yena lavakulu pa loko vo dobrera majisifosi swi ta famba swi kombisa ku ya friend
0: swi tlula lavakulu hi makhavelo ya koho
3: makhavelo ya kona exactamente a ni tivi kumbe lavakulu vo yo dohala komu swonahali swimambani swa ni mafurha hinkwawo
0: ma dyondzisele ya kona lahayehe trenador a swi dyondzisa loko heyi n'wina loko mi za mi fika laha cuka ni balizeni
3: ya a yitirhisawo i balizeni
0: a guardaredi mi kume munyimela ta buba na lona ku sine loko a li kuma a li kumile loko a nga li kumi li nghenile
3: loko a nghena na lona futhi a va ngheni xikan'we ko
0: a va ngheni xikan'we mukunjwana hi bongile ku va ma hi tsungele la
3: swonakani
0: mambu hi bongile ngopfu swinene dza setora byi hi tlhatekela 30 minutes byi bulani vayingiseti na hi le karhi hi ciwuka mabelelo ya mosambiki ka tinguva leti hi nga ka tona hikusa tolo ka masiku a hi rila ngopfu swinene mayingiseti mavonelo ya n'wina hi wa ri pelile hi bula na ma
2: ankhumeni
0: felo khumai
2: a no hele loyi credit la no vuya emiseni laha ni nga dla nyama ni vinyo
0: wa swivo mhaka wayoa
2: hayi a ni humaka nawu na wu tiva nawu a ni mbala leswaku a bola wena bava muyanga ku laveka ku a vana lava belaku bola hi nga va nyiki nandzu hi va pfunetela na ku nga se fika siku la jogo va terenara
0: kwadzi
2: va pfundzisiwa tatika ya mabelele ya ku laha mahisa ni ku mungwalo ni ku konyola bola la khale a va lwela ku konyola swa ku va khuzela ku konyola swosi a lexi lavekaka i ku ve ni bola li pela balizeni hi kontra tipondo
0: so
2: swa ku golo helena hi ganyile a lexa ku konyola futhi loko munhu a li kumi bola a nga hlweli ni bola a nyiketa luya va va hamba va li tipolisa va le no khosa vitila swa hi xilungu swa ku loko a ku a yela bola kumbe swoko se li ndlulile ka luya
0: i contraatak
2: contraatak exactamente se lexi lavekaku
0: na muto
2: a bola li kona lomu lexi lavekaku i ku vana va mosambiki lava belaku bola hi culuka lava masiku swa ku lava kama va belaku lava va karhala ku ni lava va swekiwaku pura va nghena ka jogo
0: hinganyimelehambananga
2: na n'wina ka ntirho wa n'wina ni maphoyisa ni masonxo nkarhi wini wihi ku swekiwa vanhu hi duka sawu kwihikwihi swa ku loko ku karhala lava ku ta nghena lava kumbe no phazama ni swivi
0: nitwa n'wina veloku
2: hambi wona muyangeri ku ta fika nkama u nghena kolani u nga ku tirhaku ku ni lava nga ha tirha hi khale ku na huma na wena u lava nga ta nghenaku loko se ku ta fika ntanga ya u famba ya homula
0: matimba se ma nga ha ri ko
2: ni bolo hileswo hileswaku yima ku nga ve ni xikenyi konde loyi i trenador a ku na luya hi muforomaraka swa ku loko ku fika ntanga a ta paleta luyani a kha foromara van'wanyani vafana hi lexi lavekaka
0: kambe a swimambana swi bela mundzuku Afrika-Dzonga na mosambiki mi ni ku tshemba leswaku mosambiki a nga wina ntlangu lowu wa mundzuku
2: a loko swi ti lunghiseli swi nga wina ku a bola a hi konteni hinkwaswo bola hi konta ku ganya ni ku perdere hinkwaswo
0: ni impati
2: ni impati se lexi xi lavekaku avenge khwele ziyangwa ya joni makushu phela wena inkwaso yelela kuganya
0: a bola le belwa mzuku kola azimpetu la
2: eta ganya la kaka hina nge bebu muyanga na bonga pumela so ta bola kaka
0: wena loku zam amlumzana asusiwa kaya henduku si atatungela kwe
2: nambi wona se ari loku fya dokuta xilari loko ta nkoku podo bioka muchino la kaka ola u biwile
0: kuma
2: uhlotwa maqhenga ku late kuhlulini lo
0: kuma ibonge ngopfu swinene mpoti
2: hi swona mitirho yinene vinsengu de september yinyike swi ka makolonya hi nga ta vulavula lomu ka radio makolonya va ku ora paxi kambe lomu khumini vahaniko va ha khumbaka ko khinyavezi va hana ku li pfuxa lomu majani nga ta tirha tihosi leti va ti simekaku ti kota ku ti hayivela ukolonya
0: na ko masimelado a mali koho swoswi
2: va hayivela ku a va dlasa vanhu mahala hosi lele ntumbuloko ngopfungopfu leswi
0: kanimambe bongile 17:34 xi ka madyambu ya ta xiporto hi bulani va yingiset hi le ka nkhuvo hi le ku tsakeni hikwalaw ka ku va mihandzu leyi hi kumeke ka risiku la tolo hi hi tsakisa ngopfu swinene hi cuvukani hi ta vulavula hi subjaset se a nghenile ka mitlangu hi ximo xa matiko ya misava le ka mundiyalo sub-20 hi ku va tola a bile tiko la Namibia se a nghenele ka mitlangu hi ximo xa matiko ya tikonkulu Afrika wulaha mitlangu ya ugamesa leswo lavakulu na vona va karhi hi vala leswaku hi lembe la 2027 va kumeka ka mitlangu ya ugamesa hi ximo xa matiko ya tikonkulu Afrika lembe ri nga hela va kumekile va onile ku va mabele va tlhela va hundza ni leswi hi nga ha pimisile ku va swi nga va nga ve va ri ka swona va chapela ka ma-oitavo hi final hi lava nga hi cheka ko kambe mingiseta mpfukeni hamilosa hi bula na mani a swi komba ku va ku ri na mingiseti ya mpfukeni i 17:35 mingiseta ya kona mpfukeni mingiseti ya hamilosa ripelini papa hi bula na mani la tatana bua ventura a mo komika kahle la tin konga ta hi pika la ka madyambu lawa la mi nga kona ku hunga moya hi ntamu hayi kumani kahle
4: ya a ku hunga moya ni le magodi
0: a u le magodi kambe hi nga vulavula hi mavulavulelo wahi ya kona ku va hi ta za hi twisisana mi nga vula yini ka mitlangu leyi ya Mozambique leyi
4: mitlangu ya Mozambique loko o va leiiadinsuku le va sungula kunye va hi hluleko tona na nkhululeko wa hina loko o va tolo na hi hluleko tona
0: hi leswi va nga belisa swona swi khanyile leswaku a nyimpi i hluliwile
4: ene ni yin'wanyana ya ha ta hlula
0: ya ha ta hlula
4: madyondzeka biwa ku wa a xintwani marhandza
0: mi swi vulisa xitano
4: mi swi lavisa xitoto nini van'wanyana
0: hi swona
4: para mtandika ya mahlweni ndzi gori switandzeke swibibisi se hi nga tandzeka
0: hinkwaswo swi le ka ku va hi ti lulamisela loko hi ze hi ti lulamisela ni xa xingu xi nga ta hi hlulaka
4: mhaka yikulu yi kolani mhaka yikulu yi kolani ku sekiwa ka man'wani maxigadoni
0: a Vitória prepara-se a Vitória organiza-se exputuqueso
4: ya thanganisiwa ya organizariwa para iza imahazitota
0: kudwana hi bongile ku va mi hi qongelela swo inkomi swinene 17:37 le kusuhani ku va hi gemeta xiyenge lexi kambe mingiseto ya kona mpfukeni mingiseto ya milosa ri peleni
2: a mupeleni bava
0: ya a hi vulavula ku na problem na mina hose ni byala vitila wena loko ku ta ni byala vitila wena kumani ta ku byala vitila
2: mina
5: Emina Julie Salomon Wameka Kumuruti Kamapuzi.
0: Mina loko ni la radio vele ni Alfred Muyanga. Se ni handle swa ku vona mi tsarisa ku yena ni
5: Muyanga. Ni khoda ba Muyanga no khodo.
0: Uti sa zwili u mavota akora ni ka mapuza ta ku dzela kahle vito ra mina.
5: Hai xa lawa mina lo nda mutisa.
0: Ina ka mukhujwana ka khongolota. Mi vulavula ni hikola ka mabelele ya Mozambique ka masiku la hinga ka wona. Amutsuka ni ntlangu ukulu kumba ngopfu swinene ke masubvinti. Afrika Tsoli, Mozambique, kumbe Mozambique, Afrika Tsoli, wazibili, Mozambique, abela na Sudan, kala vakulu. Ninyimela inika mitlangu le, kale shu Mozambique, abelisa kashoni. Shwe nfafana kwa kwa suyenge sela le shoku mianza inata vele yi mikari nkwa yi kela kwa iti kakusa, kela kwa kwa kwa sa yyo.
5: Na mwanga, futiboli Mozambikanu, jasa ikuluwe. Alsako asako kuni shikanga ka shako yini yini asa tiri ka Mozambique.
0: Akabo. Yuko
5: afana porque I call the equipe ai formare onjo ama shukadura kam. Ikaula la kuna ku thatsa ku amanya na ta hiba ku kuna sik nada. Yo ku jenga le kam ku para i belwa ku ganya tse.
0: Yeah, na mito.
5: Ni ka kengo ku toro lo ku shimambana si tsuku jam ma i muna
0: na mebi.
5: Ke yo ona ka shamuni. Eh sin tsawa singo ku shimangani.
0: Yeah.
5: Yambolise ni gaza ai asisilembe tolo kokanga hlanga swa we my pay munhlulile baba ndivanga kotanga swa tshukata ku mind party Mozambique
0: yeah na mito
5: yena atalo mina atiswa ku ata teka tesh point amukana yo swi gaza
0: i ku afika ai gungunza ni kaka hene hetsutsuma hi wona hi lahlekana njalo ya ku huma kaya
5: kambe ta tshumu ya ku ni swi haya joni va ya tshaka muta tshumu ku ya ku tshongela matini
0: la mito
5: yeah
0: mkutlwana ebongile
5: ke wa ho beba moyanga ke tshikungulola na wena ka nyaka tshikula ya mo
0: ei ambe ne ke tsingo pusuna ne swakala ku hemkuma la
5: epa swakala mina ni ga no tshuka ni kuma vanwana
0: iko mu ibongile
5: ke tshil ba moyanga
0: varungule hemko vule ka khongoloti mputi seleção A de mambale de kule ko batlhaukana ngofu sinene mabelele a mahlweni andza kuna kona u defense na swifanele kuva babela batshelisa mabola ma andza ku sa hiku phaza makutsongo lava va hibela kana vona va kuma bola kusuhana kusuhani lela ta ve golu sungula ku va hetsa ka makola kambe loko hi twa leswaku bola le biwa le ya mahlweni bola le biwa le kongomisiwa mabalezeni kala ve belela na kana vona vona vota dzuka ku ei lava va ta ni mabelele ya ku chavisa ma va ta ni mabelele ya ku hambana hi leswi a nga le karhi a hlamusela swona David Matos dzaseto ra xina 41 minutes mixet 87 0051 333 87 0051 333 enhlayo leyi loko u hi kuma xifundzankulu swa Nyambani u ku hi kuma xifundzankulu swa ka Maputsu kumbe xifundzankulu swa ka Gaza hi vulavula hi ta bola bola lele a li beliwaka hi timamba a nga ve letikulu a nga ve letitsongo hi nga ta vulavula hi Musambola namuntlha hi ta ve ni nkarhi wa ku va hi vulavula hi Musambola hikusa ni Musambola loyi ha swi lava ku va tlhavukana a nga belisiwi leswi a belisiwaka swona ka masiku lawa hikusa hei ha swi twisi swa ku kasi a Musambola loyi a belisiwaku yini namuntlha ka beliwa mundzuku ku beliwa kumbe mundzwani ka beliwa ma yingiseta mpfhukweni hambi lasa ri peleni
6: alo
0: Oh, fadlo number, inkomu swinene. Fadlo number, a phazame number. Dzasetorash na 42 minutes, mintiri ra Mozambique. Swa humelela na sos. Mungwana makambe peka bola bua ku va hi phazamile ku fadla. Mwikisetampfukeni hambi la sarpele. Mwikisetampfukeni. Ripele le papa e bula na ma. Hello. Tatana Serge kusukela masinga enyambana. Me na mavonele wa hi mabelele ya Mozambique. Kambe ku fanele ku va ku cinca yini kahle kahle?
7: Ku dyela ku vi vabeli va Mozambique va vi ni ku fiyansa va bela bolo bya rap leswaku loko di va primitary adversary va sungula yena gobi se ku sungula hi vona va tibela for leswi.
0: Mukhulwana hi bongile ka mavonelo ya n'wina swona. Zasetarashna 45 minutes nkarhi lowu hi nyikiweke ku va hi ta vulolo ta mitlangu tiyisa miri wu tsutsuma ku ya fika makumiyisi ta mpfukweni na milawu sa riperile. Hi ta kombela ku va mi tlhaxisa kutsongo tikoropita ta radio ya swona kumbe ekusa ya hi swo se ha twisisana papa hi bula na mani la
8: ni bula na Orlando Hlatswayo.
0: Tatana Hlatswayo, hi vulavula hi bola ra Mozambique ka mabele lawa hi nga ka wona, mabele lawa hi nga ma vona tolo, mihandzu leyi hi nga yi vona tolo, ni leyi hi fanele ku va hi rhunga masiku lama taka, hi fanele ku va endla yini mavonelo ya n'wina?
8: No, a ni nge tirhisa tala baba, a ni ri kuhala zimbezi tolo, ni se ni ya koka swimambana so ni nyosele ngopfu ni sona kola swa ku coach le a ta kula masokisi ndzhaku. Nimidlili ni switirakara hayi bo maxiyila ndzhaku ndzamndzamu ke chotanyana ipadlanyana ndzi ni nga kona.
0: Ah, ku la ku hi veka khokhweni la ndzhaku la
8: mpeza hi veka khokhweni la sitiye hi vutii mpeza
0: loko hi za hi kota lano hi tshamisekile
8: handle ka lani tshamisekile ka swimambani kona u nga qali vafana va mbekuko lava
0: ndawu vafana lava va ni tsakisa na mbemi inkomu hi bongile mkulu
8: kambambukeleni ka voho fundi dyona ni nge choti
0: u nge choti
8: a ni nge choti mzuri
0: inkomu bongile zasetara 45 minutes xigaza maputsu na nyambani ka ta disportu ka majambu ya ku tisa miri
9: madambu magambu madambu yami ntango ya kutisa mis

0: Mixed 17 horas na 46 minutos. Mfukene kuna mixed. Acho que vamos para Mfukene kuna mixed. E kwa ibula na ena. Na ibula bula mintlangu ya Mozambique. Munzu kusumamba ni Swabela. Ni tikula Afrika Dzonga. Kana ntlangu wa Games. Hambe ho wina, hambe nga wina lexi tiyaka leswaku mundzuku kumbe swimambana leswa hansi ka khumela makumambirhi ya malembe kumbe ntanga ku ya fika makumambirhi ya malembe hi leswi swi ngheneke eka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika. Mwingiseta Mfukeni, ripelele. Mkhudlwana, hi bula na mani?
1: Mvulavula na Harry Gross kwala a Papaya.
0: Tatana, hi ta kombela ku va mi pfuna ri kutsongo a tikoropi tata rhadi leswaku va hi ta twisisana khwatsi kusa. Mi hi kuma ku hlwela hikwalaho ku va mi
1: yisa. Tatana, na thusana na Chovanya Zaf.
0: Hi swona inaka na le kari hi vulavula hikwalaho ka bola. Mi tsakile mabelele ya Mozambique swine swi fanele ku va swi lulamisiwa khwatsi leswaku hambiloko va bela hi nga dzedzemile timbilu ta hina ti nga bi ku kula mpimo.
1: Leswi lavekaka swa ku Mozambique a nga va hetelela a cinca ni bola la hina la hetelela saseka ngopfu hileswaku tinka hi mezi hi vitala a va finta hi ntamu.
0: Ya, hi rhandza ku konyola hi ntamu. Hi rhandza ku konyola ene hi rhandza ku konyola mabalizeni ka hina.
1: Hi rhandza muchuma ku saseka ku hina ntamu wa ku marikala gulu.
0: Ntamu hi fanele ku va hi bela na hi karhi hi cuka mahlweni.
1: Na hi tsutsumela front hala hi nga hlweleni bola a mulingeni ya hina.
0: Avansa na wa rikuwa.
1: No rikuwa na verdad.
0: Leswi nge loko ho belisa leswi Sudan loyi a hetelaka hi wazibili a hlatswiwile.
1: Leti ti nga swi twisisanga kahle.
0: Ni nge loko ho belisa hi mabelo lawa mi vulavulaka ha wona Sudan loyi a hetelaka hi wazibili a ta vuya hlatswiwa.
1: A lava ti hetelela hi vahlantswa matihlo hi heta hi vona. Mozambique ya hina hetelela saseka student bomba ta hina leti kuma Victoria.
0: Muni ku tshemba swa ku 2011 se ta vele ka mitlangu yo gamesa ya kan. Fambele mixet. 17 horas na 49 minutos. Tena 5 minutos ile saleke. Akuva hi bulani va mixet. Ku va hi ta pfala xigava lexa ta mitlangu tiyisa miri mikiseti ya Mfukeni na Milosa liperile
2: iperile vakan mam
0: hoyo hi bula na yo swa kala hi vulavula hi bola la
2: o bula na Paula wa Manyisa.
0: Mana Paula, mi byela yini hi mabelele ya Mozambique?
2: Baba ni nga ta ku hembela ku mani swi xirana lo xikutara ka radio so majeto a va continue ri va bela va mahlweni a ku veni ni tikula hina li ta veni na rona vulile henhla hikola ka bola.
0: Mali rhandza bola n'we mukhuza mani Mozambique?
2: A bola ya ni rhandza baba ni nga ta ku hembela swa ku ni khuza mani ku sa lo xikutara ka radio.
0: Mana Paula e bonge ngopfu swinene so.
2: Kani mambo no va ni ku khensa ngopfu ku sa ni tendere khale ku ligara no sungula na mutlha ku nghena ra Mozambique.
0: Hi bongile.
2: Se ni nyoxe hi ntamu sitere.
0: Na hi nyoxe hi ntamu ku va hi mu yamukelile swa kala leswi.
2: Kani mambo.
0: Va rungule hinkwavo ka Manyisa vana Paula. Bye bye. 17 horas na 50 minutos. Rádio Mozambique, Gaza, Maputo, na Inhambane. E vulavula kata majambu ya ta desporto. Na ele kare tivuka mabelele ya Mozambique masikula inga ka wona swine swi xikinyikonde tatana Luis Guerreiro a fanele ku va a landza swona ku va nyika matimba vafanele lava va kumekaka na va le karhi va bela hi sub-20 ka COSAFA mundzuku Afrika-Dzulu a bela na Mozambique kumbe Afrika Mozambique a bela na Afrika-Dzulu ntlangu lowu ta landziwa a Stade National Zimpeto hi wasibele Stade National Zimpeto lavakulu na vona va ta kinginzana ni tiko la Sudan Sudan lweyi ntlangu wa ku sungula a bele a Ethiopia hi 1-0 Mozambique Senegal va ringana hi wahi mapimo ya n'wina va yingiseri mayelana ni ku va Mozambique a ya mahlweni hi ku va a kuma a mihandzu yinene leswaku va 2027 hi ta ve kona a nga veka mitlangu ya mundial hi sub-20 mitlangu ya kane lano se yi nghenile ka yena swa ku yini lano se ku leswi sale ku va hina hi ti lulamisela ni ku va hi lavakulu nakona wo hi nghena eka mitlangu ya kani Mixed nhlayo ya hina yi 87-0051-333 u nga hi qungela a ku va hi twa a swa swa n'wina na ka nkarhi lowu nakona si khensa ka vayingiseti hinkwavo lava va hi qungeleke kambe hi tiveka hansi ka lava va zameke ku va va qunga va nga swi koti hikwalaho ka ku va nkarhi lowu va fonaka ku ni van'wani lava va fonaka tiqunga se ti sungula ku va ti chayisana ku nghena loyi a nghenaka mi ngise ta mpfukeni na mina wa star pele nkomu khulwana hi bula na mani la hi ta kombela ku va mi swihlehla kutsongo ni radio papayi ku va hi ta twisisana ni ku va mi tiyimisela a hi mi kumi kahle hikwalaho ka mavulavulelo mi twelela hansi ngopfu swinene radio laha tsematsema kumbe se mi lulamile hi bula na tatana Magudi mi le ka Magudi ya swa karata swa karata veka mavonelo ya n'wina papayi mavonelo ya n'wina i ya nkoka ngopfu swinene vhela laha ku lava ku ni xithembiso xithembiso lexi tlhela loko va thembisiwa va tlhela va nyikiwa amphamu leyi va nga thembisiwa yona
3: i treasure mpivo wa swo ku ni vestiment leyi va lombaka ku ni pramid gol ku ni
0: pramid jogo
3: va swona leswo
0: lawa va ta bela hi matimba ni ku ti hinta ngopfu swinene
3: so ka ku hi wina hi primary goal hi nkiti hinkwayo ni tlanti mi nga peta goal a ni tlanti wa swi vona hi ya kwihi va muzavanti ka vapoyant hinkwavo va timisa dori va timambo ke food fiderisao a ka swidyondzi bendles va ta swi tiva ku majevridade exipapa ta kwalari u kereya u kinoxipasamuzi la trash
0: Tatana Nelson, mundzuku swimambana swa bela hi 15 atave 15 yora na ni switivi quats tarisa fayela lavakulu va bela riti muni ka vayingiseri lava leli mingana va ku va mi va byela leswaku hi ya tata zimpetu
3: ya hi riti la ku komisa mina ni hlaya leswi hina hinkwerhu vayingiseti ni va rhandza hambi va seketeri lavakulukumba na vapatosi na dori yini hinkwaswo a hi nyikeni anti as art hini ya hina kumbe a hi kita hina kumbe misava hina a matimba leswi ni nga hlaya swa ku yini loko hi ni phakati loko hi ni handle hi nga ta ku ximun'wana ku hlaka ti ri na duri lweyi a munhumunhu va ri gada kwale procedos protos va hlaya leswi mhaka mona hikuva loko ku manyani wa banana loko u famba na jawuta bio ene ku nga vi ni mixeko loko hi nghene a thini as a kampu hi va ni ku chava loko hi chava
0: Mkhudlwana, ebongile.
3: Ngikhesile siyanga.
0: 17:57 na kutomi mixet simandla lawa nakona veka mgoqo eka ntirhisano lowu wa swifundza nkulu Gaza, Maputo na Inyambani. Hi le ka mugqivela wa ta mitlanga ku tiyisisa miri hi vulavulele hi timhaka ta ku hambanahambana ta telanaka no khavelela bola mundzuku hi ta vekiwale ku sukela nkarhi wa 14:30 nakona hi ta vulavula hi timhaka ta ku hambanahambana kambe nxuwu wa hina hi ku va hi tiva mabolelo ya nkhachu mundzuku ka ntlangu Mozambique ni Afrika-Dzonga Sub-20 COSAFA ntlangu wo gamesa lowu finale ku va kuva hi ta tiva swaku i mani nhena mixet handle ka ku va hi vulavulele hi ntlangu Mozambique Senegal kumbe Senegal Mozambique 1-1 Mozambique Namibia 3-0 Mozambique a winile hi vulavulele nakona hi marilamiselo ya mintlawa ya xifundzankulu Inyambani leyi nga ta kumeka ka Pool da Buramento ka ritlanikulo ra ntirho Avelino Antonio hi vulavulele na Annabella Nkumbe ta na vuleka kona a vulavulele hikwalaho ka mitlangu leyi landziweke ka risiku la tolo David Matusevi murhambi wa hina murhambi wa hina lwenkulu ka madyambu lawa ta sport ku va hi ta kexa mayelano ta ku khavelela bolo hi ka mitlawa nakona Nicolau Mkhavele a hi fikisele ta mitlangu ya bola kusukela a xifundzeni xa le ka mapayi I mintirho leyi ka madyambu ya namuntlha ya fambisiweke hi Alfred Muyanga bye bye Gaza Maputo na Inyambani mundzuku 14:30 ku ni Domingo Sportivo kambe namuntlha swa ringana bye bye
4: madambu magambu madambu ya mintlangu ya ku tiyisa mina

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.

Yena simama hichi hamba nisela ujenji kala magwitu ka chigaba chua cha mitumu ya kulumba ndungisi yu wangu limila chuchupi.

laha mfun'wini hi amukerileko angangu lowu feleku kuve ka kunene wu tiwumba wa yena Anton Tom Xikasaroyana yena loyi a tsaliwaku atikweni galika ganyambororo laha amamani wakwe ababa wakwe kunga yena Tomo Xikasaroyana mamani Lihisu nduna waka mukhavela na yena laha ka kunene va feleku ku ve va tikhanganyisa kota ku chada na yena Saseka Kaya Khilahi xitswalwa cha le ka Chiphongo ka Masingi na kula lomu Khilahi na eka kunene vona va hlambanyaku leswaku ku sukela ka nyamuntlha a se ku nga khomi manharhu ka hweti ya Hukuri malembe 2025 muwa ta swi kota kambe leswaku tifoni ta n'wina mu tiveka le ku miyeleni eka kunene vana na ndzi n'wina laha mu feleku ku otisiwa swa ku karhi a ku aka muchadu lowu n'wina mu tileku ku eka kunene mu ta batsana laha ku tala ni ku tsalanganyana ka vanyingi ndzi nga ta tshika ku laya a ko va hi karhalile a wu rhangele ka lomu Khilahi ngi karhalile hi lava michadu leyi yiminulaku loko ngicile va kumeke leswaku a ku tala ka vona lava va faku matihlo lomu tindleleni hi timhaka ta tiphera ta lava va chadaku va tlhela va hambana wa ta tsaka le ka n'wina ku a muchadu lowu wu nga minuli laha kambe wu lisaku leswaku hi le ka nawu lowu humeleku Khilahi wa 2020 wuhomu ka hweti ya mahurani 2021 wu laku leswaku loyi hi ka kunene a lavaku ku ve a patsana ni mun'wanyani munhu ku lava ku a tivekisela leswaku bya karata se hi kulwa ni nghonyamu leswaku n'wina leswi mi tile ku nyamuka mina kasi ku ve ku mulaya hi ku ndzi nge vi ntsena ndzi gondza leswi swi nga tsaliwa lomu ka mabuku ku a vanhu vambirhi va fele ku ve loko va tlhanganyisile 15 malembe ni manharhu ngopfungopfu 2021 ka malembe va swi kota ku chada kani leswi xigelo lexi mina xi faneleke ku ve eka kunene ndzi mu nyika swileletelo kasi ku a muchadi wa n'wina ku patsana ka n'wina ku nga ve ku minula khwati i tshofu ka khumba laha eka kunene ndzi vulaku leswaku wena Antonio Tomo Xikasaroyana loko nyamuntlha u ta ve eka kunene u ve u vhumelile nga eka kunene u swaku loyi hi yena a yini a limbambu la wena u nga vi u mukhikela ngopfu hi ku yi taketa limbambu ku la ku moya wu kisela leswaku a kuma ku hefemula a tiva ku yena u eka kunene i loyi a wu katini lomu eka kunene nuna loyi a nga mu khizamela a mu lava xikhati xa khili xa ku leha hi nyamuntlha i chikele mugameta musi wa ku xaniseka kota munhu loko a hi yexe o xaniseka wena wu saseka Saseka Kaya Khilahi ngufungufu vito ga lixaka la wena nga wo muganga walowu leswaku nga u swi tiva ku lo hi yena nhloko ya wena laha mutini laha u nga kona byi lava ku mu engisa laha kambe loko mu ta ve mu swi zwile ku na ni swivutiso leswi ndzi felaka ku mu vutisa leswaku li galala ka mun'we ni mun'we laha eka kunene li feleko ku ya

0: ukunzitseki hi mina lonzi yaku ukunzia letsi kanunu hambo kuya letsi kuya ni tsha dekela na unga ranga nge ku byela mani anu na wa wena kunzita tshikela se to tifone leti nga kona zwayila makunu ntsha ku kotisa wena wena jaha Antonio Tomo Shikasaroya Hilisini Wavumela kumatikatinga lomu kanjalu ya yingu kuvesatu wa wena hizinene kukholwa hivushinji gakuzwela ambu mufumu lowu nyamuka utakutama ufakazi lakungatala ni uhosi ni unduna gamuganga. Hilisini wavumela ku isatu wa wena ke wa muranza kala ku muku gaga changwanguleli ke.
1: Ina nza vumela.
0: Wavumela ku yi.
1: Akuisa twa mina tambaniswa hikufa.
0: Hikani wena saseka kaya khilai. Hilisini wavumela lizwa ku wena anuna wa wena loyi. Mutave zwinwe kala ku xigaga cha ngulele na anuna wa wena ke?
2: Ndza vumela.
0: Wavumela ku yi.
2: Ate hipa.
0: Kani lezwi ndzi ku munga fakazi kufa. Laha mutalanga ku fakaza kufa loko ndzi ku gaga cha n'wangulela hi leswaku a hele a gina guwa la nge fambaku hi kona ho nghena entsena hi na kota gi tshamaka hi kolomu ka zakuka kambe loko hele gi lava kufa go gaga hi le ndzhaku loko ndzi swi kotangi ku ndzi ku kala kufeni kota fihlakalo kota loko ndzi ku kala kufeni swi ta va leswaku mina eka kunene ndzi lavekaku mufakaza kufa ayehe kambe loko wena u titiva ku u la kufa a ndzi daya sati hi kufe ku muta swa zwivi loko u notima wu hupe hanyani hi swinene hakuva loko mu nga hanyi hi swinene loko mu nga hloniphani kusukela ka nyamuka wena Antonio Tomo Shikasa Royal anga nguwa uxaka ga wena hi senu ka yena saseka ka ya khilahe cina cica usiku loko xi kumeka seyo va ku xi tekengele swa swinene swa ku hleka swa ku rila kwase hi kaya ka wena nyamukha ufakazi laha mutele kuve eka kunene mutama hayini mutama ufakazi wena wo wena mamani hahani yena saseka saseka kaya khilani akaya ka wena hi le ka va ka xikasaroyana hi lomu fele ku kona ku famba seyi swikutin'we ni kin'wanyana loko vete xitekengele wo teka ku hazu ku famba u nga wutisi nchumu a ku wotisa ku ya kuya u kundzi no cisa ku xitebe seyo zezwi hi nga sayina wena Antonio Tomo Shikasa Royal sayina a vito ga wena sayina mama saseka a kusukela ka nyamuka sweswi mumunhu wa mun'we ximasi cha mina ahi cha mina ximasi cha wena ximasi chakwe ximasi chakwe ximasi cha wena wo rhwala khokho wo yini loko mama Antoni a ta ku khoma hi woko landzelela u nga le ku tiva ku ndzi rorovisi yakwe hi landza lirhandzu leyo neti u kani wo tirha yini a ku ni ta ku n'wakhilahe wo tike ku vhuthu hakuva a timhaka ta lirhandzu hi ka kunene lirhandzu hi ka kunene kambe zvaka a wu katingakatinga mirhi kusukati leke mina ndzi fele ku kuve ndzi n'wi nyika leswaku hi ka kunene nyamutlha lomu mugangeni hi ka kunene lomu mwangulu wa khilahi siku ga khumi ga masiku ni manharhu hweti ya hukuri malembe magidi mambiri makumambiri ni tlhanu ni gin'we wu vekiwaku leswaku n'wina mununa na sati

0: sa seka ngwananga. O juzile le janga ula. Singala kateli giya gina mchadisa.
1: Juzile.
0: Nga tsuko hambi yeta amila ilei nga jeliwa. Hakuwa, lijia ujikuma kusiku ga mchadu. Hijona jinga lisima kawena. Acha hombe la ukatini kawena. Kuwena uhiningeli ya kuingisa nona wawena. Tena. Loku uteka anjeve uipanga misa katiku gonche. Saseka atiku gita fungo nyosha amchadu wawena. Leju mubahele la kuwena nenona wawena. Lomu ngwini, lomu kuhanya nikangwina. Ungatsuki uya lava singala katigale hanje. Gamungana umubulela. Hakuva itakuma anjela ya kubosha ikona kasi atsema aliranzu la wena nilanuna wa wena. Hakuva loyi umubulela kumwananga awumutivi. Ubulela mani jungwanu siku ubulela loyi hakunene alava kununa wa wena. Usote kutimaka, ahi, hemina, nuna wamina, elijia umu wanako. Unga suji uma mwananga, kasi angangu wa wena, utia mwananga. Sama, nifisha kalu wa mwina, walo mungwini ka mwina. Wena ni nuna wa wena. Wajizo mwananga. Wajizo mwananga. Hijona, mwananga, awukati. Gakarata kujikanza. Awukati gakarata akugilanza. Lechi uchiwona kuna chichimba lumukambili ya wena. Zikona mina madrinya wawe. Loku utaota nzibulela. Nzitalava tingela. Nzihota tingela taku kala hangana laha ka kunene hakuva loko usuka uya bulela vangana hi kona votokola ndlela ya ku kasilava vana ni mahungu lawa loko hi nghena hi laha ha zvitafayela hakuva avatsaki hi ku wona wena no hi ninuna anuna mwananga wa kala
1: ndajeza mamani.
0: Anuna mwananga wakala. Loku uhini nuna, unanilisima. Lomu kachigemu, uoneka nuhini lisima. Kambi kanileju akuhanya na muhiwa mbiri. Jakarata hako atimbilu jingwani siku atikangani. Kanileju wakutiva la haka kuhula kona.
1: Ndajwizo wa makani mambu, ndajwizo wa mtelea.

0: sasekani kata mina xilo xa mina u salise ku yini ambula ino dongonoka mali loko ndzi ku alakanya ndzi tlhela ndzi ku endza ha tlhela ndzi ya kaya ya ya a wu salangi u bikanyana ndlala yo ndzi manya le mundzeni prahitaka
1: prahita sweka pro ndzi vona ku sweka
0: a ku yini
1: a ndzi ku nyimela prahita sweka ngotlha
0: khe u vula ku wo hlakana
1: na murhandzi a ndzi hlakani ndzi vulala ntshini
0: saseka
1: murhandzi
0: a ndzi na gezo keri dize laha u tele ku ta tiruma o kumbe a ndzi ku ni ta ku vutisisa ku yini a ndzi swi ti laha u laha u katini kumbe u le kaya ka n'wina o kaya ka wena swaku leswi u swi kumaka u maha
1: ndzi le u katini xa
0: u bikile
1: a ndzi bikanga ndzi ku
0: a ndzi sukangi na iholo timhaka ta chaya laha ndzi ku ndzi u tlhe ku a
1: ala ku ndzi xaviyari xa u yini kambe
0: a yini
1: nchumu
0: hi wena u swi kota ku vulavula ku a u yile kambe
1: ego uya u ta vulavula swa ku tala mani ndzi ku dyweli be ndzi ku nyimela be ta sweka ntlhontlho
0: maxikasi wena cini u nga sa wu tirha kama ndzi nga famba hi swi a nga ku byela swo madirinya o hambi va tiya va wena lokoloko u chike u katini ti rhume
1: a hi swona madirinya wa mina
0: wena
1: va ndzi ku hloniphi
0: u bonga u khiya ku ta u ndzi tlokola swo a vasati laha hi taka ku nyamuhla va hi gisa le mhondzo va
1: hi ta sweka u ta tshama u lawula masi
0: a kokwana yi wule ku ta sa wuzo hi swi ndzi swi wonaka leswi i wule ku ta wona nyoka na yinwa mati hi yo ndzi yi wonaka nyoka na yinwa mati khwatsu ban hi maxi wa swi kota ku wena u bongela mina nuna wa wena mina ndzi nga ku nyimisa laha ndleleni ndzi ku gangisa ndzi tlhela hi ta lunghisela ku kulowola hi ku lowola o a hi devi kaya ka n'wina hi tlhe ha katekisiwa hi moya wa ku basa le chichini xa wona u ta vulavula swo tala a hi tsikile hi nga tshuka hi hambanisiwa
1: himahaleswi
0: le ka primary tani liniya ku ni chitiki ku lava ku u famba mandziko wa pfunete ku tirha u ta mbeta masiku mambirhi u tlhe u wuya
1: le kokala gezi
0: koka gezo
1: a ku na gezi le
0: a gezo gayi
1: a ku na gezi a mati ku vutivi va yaka
0: hi ku wona a wu nge rwali mudomu wena
1: nada mina leswi ya ku rwala mudomu leswi a swi ni tshama ndzi xongile a ndzi ya rwala mudomu nada
0: ya a ku teka ka mina ku ndzi tsanisile a ku bika wu swi lavi a ku ya orwa a xitshwa lexi vulavulaku a xi fambele ni ku rwa mudomu
1: nada a xi fambele ni nga ndzi vona khwatsi murhandziwa pra ndzi ya mimu ndzi ya rwala domu a nada
0: loko a hi kale ka ku a wasati wa biwa xa leswi na wu huma khata wa sweswi na ndzi ku bukutile khwatsi be kambe a nawu lowu nga kona lolokoloko ndzi ku henya laha u tsutsuma u ya payeleni wa wula ku ha ndzi bile hi sweswi ku nyimisaka na ndzi ku bile be na ndzi ku punjarile mina u nga tota ni byeteswetewe na wena wa xisi ha no poli ndzi rwa mudomu ha a ku na magezi keri dizi u chatini magezi wena u chatini mudomu wena wena
1: inkama wa tihumi kambi nada a ndzi fambi o hi fambi ontle ankama loyi yi famba ku ya khamati wani ta ya kha a khati ka mina
0: ina hi wo sasekani wena
1: a wena u nga ndzi byela ka a vito le ka saseka
0: a wo dzaha foni le ka hombi wana a mipimamumalaha ka kunene mexi

0: Uyani n'wananga?
1: Eh, uyini kuvuka?
0: Uvukile n'wananga, eka n'wanawo mumahisa ku yini?
1: Eh, manzola lai.
0: Na mandoni.
1: Eh, ahe vuke khwatsi madrinya.
0: Chinika.
1: Anuna wa mina, mavala pena. Yena la, basta vuka ndzi vangela guwa, aka u tsekaka nga mati, pranzita na chaya. Andla ndzi ruma, a ndzi byela madrinya, a ku tengi ndzi famba le, a ka maxaka ya yena ndzi ya kha mati ku ndzi picha. Madrinya, wena wa zwi tiva na wena ku mina, a vida leyo, a ndzi yi bohe nkarhi.
0: N'wana.
1: A ndzi yi bohe nkarhi madrinya, yena basta a suka ka michu madrinya, a wuya mazero. A ti a ri vakela ka nisati le kaya. Na madrinya, ndzi la ku dzami u ta ndzi vona mexo.
0: N'wananga. Leswo ndzi wa sina ndzi zwi zwile manje ndzi zwi vana wa fofokeri mina ndzi zwi kholwangi futhi ndzi ku nada
2: a mixi yo mahaleswi muhlongolela xa ku tata timhaka
1: lisini madrinya lisini nonzona la
0: mwanangu hakunene a wu kati kota leswi ndzi nga ku byela la
1: ndza swi khumbula
0: kati nga karata
1: hi swona
2: ku lavaka u tiya u ve ni lihla swa mbilu. Wa vona leswi a wasati ni wanuna hambileswi a mufumu nyamutlha ve nge hina honke hi hina vanhu maxikani leswi a ntumbunuku wa hina vanhu hi hambanyisilwe a mitirho ya hina a ku sukela lomu hi taku hi kona a wasati hi yena a vhukako akungeta mati a ya chipetsweni a hlamba ni nuna wakwe va wuya vata longi a ta kungeta chaya va longisa laha mezeni va tshama vontlhe ni nuna wakwe vanhu a chaya
1: maxi madrinya yena nopod mexi ma tselaka mati pra yena yi ta hlamba yona va vambirhi
2: leswo a nga maha maafiliyada yena a nga maha loko hakunene yena lebusiku na vukile khwatsi a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela a mafenya a sati wa mina a nga maha hakunene
1: swi
2: laveka ku yena a vuka a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela mafenya sati wa mina maxi a masiku wonke a wasati hi yena a mahaku mafenya a mafenya pra nuna wakwe a nuna wakwe na yena i na ni mafenya ya ku pra wena laha a humaku ayaya uya ni chumu a tata ku nyika a uya ni zwo karhi pra kasi a kuwutisa cinula ku ganya mutlha aya lava inana lowu i tirhi wa wanuna wa wona
1: maxi madrinya ni hi mina ndzi tirhaku laka yena yo tshama yi la kaya nopodi a maha leswo mina ndzi ta wuya na mina
2: a nga tshuka a maha maje swi nga mahi hi ku wena afiliyada u n'wi kurumeta hakuva a nayo hakunene wa wasati u nga xaniseki hi swona a ku kungeta chaya basi mu tshama mun'we na mu hlekelela ni nuna wa wena wu kungeta chaya mu tshama mu longisela mu tshama mu hlekelela u ta vona ku yena a nga ta bongabonga kambe a nga ta huma laha kaya
1: eyo ndza swiza madrinya ndza swiso kani mambu ndzi ta tendara mina ku xi vona ndzi ta cinca mahanyelo ya mina.

0: anutoni ajahagamina uyani mwananga
1: uyile kodwa hi ta ku vuxela mama
0: swinene ndzi tsake ngopfu ndzi ta kuluka nyamukhya pa
1: chimaka muchado a hi nga se vonana
0: muchado hakunene xo yini manutoni fambisa ku yini
1: zya famba
0: amali wa dumeli muwa fambile
1: a yini madrenyi
0: zwo yini zwa muchado zwi fambi kwatsi ke zwakunene mula ka kutsaka ke a muchado wa uswa
1: ndzi na nichisangi cha mina le kaya swa sekane
0: zwona
1: hoyile o tata ku vuxela madrinya
0: na
1: madrinya aku ku vuxela hi kona maje ndzi na nichikhalwa nyana madrinya
0: Chikambi.
1: Yeah. Kani ikhombo ndzinga nako kani lisadela kona le nyangwaka. Kani Loko baba muvhangela hi chumayelile lahayani gama hisa yena maphepha. Nga wona loko hi chikela le mutini le ndzutini. Basi. Chitangi cha mina chitangi cha mina. Shigoya ka hela ka ko nikunda jole sa ko irandi jitive amapunga haga haga kwatsi beke shura
0: fati zwakanziwa
1: zwaka zwikanziwa kama ne lukama lo he ola vako
0: zwinene
1: alaho anzina kunzi ta ndzinga xaletelweni ja heta hambana helaka ku a chi fihlulo loko ndzi ku hi nga ndzi tselekela mati yo hisa o ku ga ra hi ndzhaku hi le ndzhaku a ku ga a ku mina tengi ndzi mu tselekela mati ndzi ma hacaya hi ku yini kambe a ku ha minawu ndzi wa sati a ndzi tela ndzi kota ku tirhela laha a ku yini xilo ndzi cele munhu wo vini basi un'wana siku a bya kuka ili a maheli murhi a wuxa a nga se vuvhisa a nga a nyimela mina ku ndzi ta ma hawuxa njhani sasekane basi wa porapora laha a ndzi tela ndzi kota ku tirhela laha basi le ni ya chichini yi ti u kone teki muhlayisa ina teki hi hlayisana hi ku hakunene hikuva ku hlayisana basi a hi ku tlhoko swiphaki a hi ku yini wa wona nga wona loko ni xipfi xa kwihi bya xitiki le ka prima wa mina u ta famba kha mina wa pfunete ku tirha ndzi na likhila hi woke i ya ku na magezi ndzi ni ya ni nompo ndzi ya kha mati or a hi fambi wena loko va ku famba goveni ka ta mwana u ta famba mina ndzi ta famba ndzi ya rwa mudomo ndzi rwa lehe khati ka yena i na madiringa bya mahewa sweswo xa hi xona hi xoho xikhali xa ko ndzi xi tisaka lako kona ku famba bya famba so ki kuma xibaba byin'wana hi kumbe nasati wa mina ndzi hamulava
0: asati wa wena wa hamulava
1: quats ban
0: makunu n'wananga lowu i murhi wutsongwani lowu a mun'we ni mun'wanyana i na ni mitirhwana ya ku leyi a faneleke ku yi landza makunu loko yena a ku mina nompodi ndzi mahacaya nompodi ni sekela n'wananga a vavasati va masikwana lawa yi kambe ni ku a mapimo yakwe ma hi matsongwani wa hi danyani wo va wona ku kulukelana va kulukelana maxikani lexi vona a mapimana ya byi ma hi laha ka matika wu danyani a va se pima wu chukwana ku a wu kati cini kani lebyi u nga xaniseki hi byona leswi bya ku a wu maheli wuchaya wena leswi u n'wi wonisa ku byona wa mi wona ku wa yin'wanana
1: a ku yini madrin
0: a nga se vuva a ve wasati wa ku tiya a tiva hakunene ku leswi a wu katikikati nga munyama lexi xi fanele ku kumaha i xalaza wa yi tiva xalaza
1: ndzi maha wasati mina ka yena
0: hi pfara ku u maha wasati maxikani leswi ulawula ha khwatsi ulawula hi ku na byala ulawula hi lirhandzo u ta n'wana wasati a ta tekela ku tibatsanyisa laha ka wena hi ku wena u ta n'wi byela byo tsombela hakunene byi laveka ku a engisa maxi a mabyalela ya manene pura ku yena a ku engisa byi laveka wena u wulawula hi mawulawulela manene
1: madirinya a mawulawula u ta
0: rivaa lava ku ringa a caya ya wena leswi yi mahisaka byona leswi u bikisaka byona eke a caya ya wena yo nandziha ku hundza leya mina ndzi lava leyi ya wena yo mahi mawoko ya wena kata mina u ta swi vona wena u ta swi vona a ta ku a ku mahela caya u nwa mumbeta u nga zangari u huma u mu siya hikuva yena a mapimu ya ku i alakanya ku laya ja ndzo tshikiwa a laya ndzi vitanela pura ku ndzi mahacitiri ihihi a ndzi lako ku mahacitiri kata mina eke a swilo swo maheliwa ha wena hi leswi swi nandzihaku laha ka mina wa wona u wulawula hi mawulawulela lawayani ya ku tsombela lawaya u ta vona ku sati wa wena a ta vuya ku tsongwa ni mu ta ku kwata maxikani leswi ndzi ta mi lava n'wina va vambili
1: ndzi na ni xivutiso madrinya u ta ndzi rivalela ku ku tsamarisa na wa ha wulawula
0: vutisa bafiliyani
1: ndzi ta wulawula ku tsombelisa ndzi ta tsombelisa laha ku wulawula ndzi ku ndzi ta ku ringa chaya ya wena ya lombe na khwatsi or a swakuga swa wena wa ku no chela a sikira swa ku yini yini xa wa alakanya siku hi nga chada ku padiri i ti a maxaka ya mina maxaka ya wena ntaw yenawo a maxaka ya yena maxaka ya mina wa swi alakanya xa ndzi ta hlamala hi ku loko swi tshuka byi humelela seniyani ka chikasaro yana se ka hina loko ndzi ku a hi fambi i ta ndzi byela ku a nga khimati i ta ndzi byela ku a ku na magezi a nga gondzi xa mina loko khila hi swi humele ndzi kwa seniya ndzi tsutsuma ndzi famba wa xo ndza wonelela joke swi ku bihi hi kondzi u yaku kaya xa keri dizer kani bastradori kani cini costrastradori lweye hi mani bastradori lweye i ti tenki hi ku yini hi vunana lomu ka swikarato ni litsaku swi mahisa ku yini ku le ka hina hambi ku hi swikarato hambi ku hi byi a litsaku a nga yi maxi le ka bye hi mina ndzi fambaku aka swikarato aka litsaku a te loko wa hi ku tsaka a ndzi tolo ku ya tshama loko hi swikarato ndzandza swi vonela siku ku sungula a ndzi hi ya ha gumesa muchado hi swona hi to hanyisa hi swona ja
0: afiliado wena u na ni lisini lonke zonke leswi wulaka a swi humi laha ka milayo i nayo lowo maji ndzi wula hi hanyela ka kona ka masikona lawa wena loko u lava lirhandzu la na yena hakunene mu lava ku mu hletelana wa wona kutsongwana kutsongwana ri ku wa mu wona ku mapin'wana yakwe i lomu ka ku yena yena i yela ku ya mahacitiri kasi ku mu byela ku wena a wu yeli kumbe mahacitiri mu kombe hi makombela ya manene leswi u nga ku a hi fambi famba le ka maxaka ya mina u ta hambeta dojd a ku mina a ndzi fambi inana inanaka ta mina a hi fambi a hi fambi hi ta vunana hi kwaseyi no mu wonile a ku longoloko kwaseyi kambe swi kona leswi nga ta ku ya mayeka byo giwa ni siku cukucha tingana wena u nga nuna wakwe valetela tingana letiya kutsongwani kutsongwani maxikani lexi ndzi wulaku mina fliado kasi n'wina n'wenhle va vambirhi loko muta laha ka mina ndzi ta mu nyika nayo ndzi mu nyikana namu hi kona kasi mu kota ku mu swanana hakuva hakunene leswi wulaka swa lisini
1: loko hi ku leswi tenge ndzi famba ndzi loka leswiya swa ku gaya magezi leswiya pura ku hiya mu lowumekela a kota ku etlela a nga hi ku a ku na magezi wu ndzi hleka
0: a wu zi leswi ndzi nge wa hi mumbisi ndzeni ka ku hanya kaku i alakanya ku a ku hanya hinkwalo ku ya a taku naku ja loko mu ta n'we chila ndzi tata mi wonisa a mawonela ya ku a tiva leswaku a ku hanya ahi loko akutiva kui tena ni loko akala kwanga kutivi kuhanya kambe afanele kuku mukujunta nwana wa vambiri kuve kunwe hakuwa nwina muvanwe amahanyela yase ni mahanyela yase nga amativa majingona ni nwina wa vambiri senu kamana wa nwana madrinya se zita zita hula hula na nwina nwenje wa vambiri.

0: Monsieur l'armée de Massing.
1: Kipelili ina glory drastu. Ritamula kusikela praia du tofu. Tofu lomo ungani mubuzu usangula. Mubuzu usangula lo usangalana ko meta gala. E festival de cerveza. Na kungani tsimatsima ya ku kombisa ako ajala di jombiswa kuyini lega cerveza la kutileko ati komponiti nyingi leti tikombisaku tikombisileko ni mumu ako ajala di jombiswa kuyini ni ku amanuela ya kona hiwahi ginisiswa kuyini kasi ku munhu anga hundzisi mpimo lomu ka ku nwa byala leki tisukisiwaku naswona hi vulavula hi cerveza byala leki ku kala ku kayeleke ka woma ma ku no xima ka siku ka tolo ya 20 ku ve ku vonaka a ntirho lowu kala ka nyambuka swikhati leswi bya usiku bya mavhenidiwa zara zine makhatla etiminuti xa kona ku vonaka ku a vanhu va ha chololoka va ta leno a praia du tof kasi ku ta vona ambumuzi lowu wu sangula wu fambelanaku ni ta byala lava hi burileku navo ina clorid rasti na wena murhandza musweti wu hizwaku na dunia tisile ku a tikweni ka mozambique a hi mozambique basi a tiku hombe africa i khati ku sangula a ku voneka mubuzi wu fana ni lowu hi tolovela ku byala a ku ku na ni mibuzo ya ta byala a matiku ya valungu a europa ma kunu loko ku voneka minchumu yo fana ni leyi lomu a yi nyambana lomu mozambique lomu afrika kwatikwati laha to na hlamalisa kambe na ndzi hlamalisa hi lisaku hi ku a vanhu hi lava va ti kombaku ku a wu munhu va titiva n'wanixikati va tshuka va nga mayi yona ka man'wani masiku loko vanwa mabyala tanihileswi laha private to ka festival leyi va kombisa a wu munhu va nwa byala ina kota tshamela ka kona tanihileswi na va nga lahli mapimo hi ku ambuzi lowu a wu nga helo nga ku a vanhu va ta lahla mapimo loko va nwile byala a hi swona ka loko ta kula ku tiva ku a byala hakunene hi yini misima loko u biwile u binisa ku yini kasi ti ku nyika vutomi ku na ni mpimo lowu u pfumeletiwaka ku wena munhu u nwa u gama u tiswa kune ni nwile byala swi ringene bya hanyima hi leswi swi kutiwaka hi leswi nga huliwa ni munhu loko hi bulile na va hi nga bula navo na kunu hangi ka byala la prize so ku na ni swinyingi loko hi chukisa eka magela a ku sukela ka mabikela magela ku na ni ku vi ku voneka mixakano ya ku xayeta mili hi vulavula hi football de praia volleyball ku vi ku voneka sasi ku nga nxakano wa lomo pimbini hi ku tirhisa mafrance ndza tshemba ku lava va ku tivaku lomo a tofu va tshuka va swi vona leswo bya ku a munhu a teka tikwati pala vatana a nghena lomu matini a landzelela mavindzu i sarfing leyo hangi ka leswo va kona va florista na vona va florista lava va byalaku a swi sangi kasi ku sasikisa mandhawu lawa ma yileko swonke leswo hi leswi swi mahekaku lomu a tofu kota ndzi nga wula a vanhu va haya va chololoka hi ku ku na ni mubuzu hangi ka byala ni kuka ku na ni xipetaku hi lexi xi nga vekisangula hi madzasejores lava yimbelelaku se ku chayile Majidi Musa ku chayile Ed Robi kama yi nga bula naye a nga si nghena kani leswi ya seyindlekile i chayile muzwile swa leswi ku yimbelela Kaidi Zubaida ka ku nga swi nghena Kaidi Zubaida ku nghenile muchayi

0: Harry Bisondo wahlawa wa Borani iyimbela leyi ku yini na yi kambe leyi nga bula na yi na yini ku tshemba leswaku ka ku chaka mandziko soto hambi ni muvhulu hi tata ni majezu ya vanyingi lava se va yimbelele kota va chayi kwalomu ka xipetakulo lexi hi ta vona a ku yimbelela ka Soul Brother hlawa wa tikweni ka Afrika do Sul lowu wu rindzeliwaku wu ta lowu nghena na ku nayikale ndzhaku ka Guide Divider na ku hlangana ku hemwa mangulo wa province ya Nyangani Francis Fagula loyi a nga kona laha a ku rhamba a ntlawa lowu wa Soul Brother kota Cartage ku ta ve ku landzela muchayi Friend Finger ku ta ve ku landzela kambe Hot Blaze akani ndzupa za mavito va wulisa sweswo Hot Blaze hiswona Hot Blaze ni van'wani lava to landzela makunu na ndzi la ku vula leswaku festival hi leyi ya ha fambaku laha ku lavekile yako na ndzi ta lavanyana ku ka xikati lexi ena kuloredi ra Somagondela ni va Inditex ndzi kuma amagezu ya vukarhi lava va kumekaku laha a Praia do Topo kasi ku vona a mubuzi lowu mubuzi kota hi wurile ku wu sangula lomu a tikweni ka hina valandle Afrika na swi maekela lomu a yi nyambani ndzi ta wela ngangu wu karhi laha hi kuma aleatoriament kota va wurileko a va putukesi ndzi bula navo ndzi va swa ku a mubuzi lowu wa byala wu fambisa ku yini xi ma va chikela laha va va jipelile hi wulawula radi mzambiki u sikuleki na hi ta la ku tiva ka n'wina a ku sangula leyi
1: avito ya mina Orlando
0: bava Orlando a mubuzi lowu wu wonisa ku yini merede sound festival service
1: hi wona na wu tsakisa mbuzi vanyingi vanhu lowu va taku va ta va ta hlengela la ka mbuzi lowu wa ku tsaka
0: wena u tsumu u chikele ka mambu
1: mina ndzi chikele ma-sausage
0: makumu u ringile a mabyala lawa maolo
1: infrasimente mina a ndzi ngeni
0: santa
1: tsaka
0: u vona xipetakulo lexi xi vonaku laha
1: hi rona
0: hi ta mingelo leyi yi phameliwaku laha magela hi wahi u ma rhandzaku ringile leswaku ka muni se u ringile hi ku jima ka masasejo nga laha
1: a ndzi ringa
0: ringana ku kala ka maloyi haha yako a xipetakulo xa hi kona u ta ringa ngelo wo karhi
1: ta ringa xipetakulo xa hi kona
0: ka lava hizaku va nga le kaya va hizaka xipeti lexi swi ni u nga va byelaku hi leswi u swi vonaku wena laha u nga laha to
1: ndzi nga va byela ku loko ni kotaka ku tshinela va ta wona hi laha kusuhani swi sasekile
0: swikongile hi u nghana wu pfumele ku hi siyela magezu yo karhi ka le xikati makulu murhandza mutek hi lawa hi ma byeleko mun'we ka lava nga kumekaku laha hi ta lava ku ntshwa ka van'wani lava nga kona ka usikuleki va xavisaku swi xavisa usikuleki loko a ndzi pfumeleta ndza tshamba ku loyi i wulawula xikutukesi wona u dyisa mzendireti para radio mozambique emisori provincial de nyambani koma dyisa sero festival primero va zero no
2: yesilia
0: njani koma dyisa vere si festival primero edisa festival cerveza koma dyisa ndani
2: muito bom
0: standard bom
2: entane
0: não é se aprovou alguma cerveja é festival cerveja
2: não isso não bebo
0: não bebe
2: não
0: e ula ula naí mãe disse de loi na hello moca o cau cuevo isso é isso é isso está aqui a vender não bebe não provou nenhuma cerveja mas está aqui a vender como é que vai o negócio
2: muito bem.
0: Vai muito bem.
2: Sim. Então compra cerveja e compra um sujeito aqui. Sim.
0: Exato. Já vendeu quantas espetadas?
2: Já que perdi a contagem.
0: Já perdeu a contagem. Quer dizer que a coisa está andando?
2: Sim.
0: Será que esse tipo de festivais são bem-vindos para vocês por aqui?
2: Muito. E aqui será anualmente.
0: selling clean and wholesome?
2: Yes.
0: A propósito, are you the top or vendors that?
2: In the vending machine.
0: Ah, the wow! The machine for aqui.
2: Yes.
0: Então, vale a pena.
2: Muito.
0: Você espera que na machista onde também tem um espetáculo?
2: Sim.
0: Como é que foi na machista?
2: Na verdade, eu não estive lá.
0: Ok.
2: Desde onde estou aqui?
0: Hoje estou aqui. Então, recebo as portas para aqui.
2: Sim.
0: Exato. Obrigado. Bom negócio ali. Ele é juiz, o Nagula, Nina, Renhacen. O Nagula, Muzi, o Nagula, o Nagula, o Nagula, o Nagula, o Nagula, o Nagula, o Nagula, o Kaku mahau kwe ugabwe hiwona atimanga toka toka tingiwa hiwona zubu wane mapipoka ni kikofeti mama kipe lini
3: tenini
0: hiwona manuini
3: mina Olga Rungu
0: mama Olga Rungu uwako alo mtu ofu
3: naata nito achamani
0: achamani ni adropen genyambani
3: eh
0: mabunu au kwe ugifamu sakuini
3: la
0: eh
3: Ah, tutamba nyana.
0: Tutamba nyana. Shavuna nyana.
3: Ah, shavuna.
0: Mashava.
3: Mashava.
0: Uchikale kabamu?
3: Uchikale makini.
0: Wow, kinzoro. Oh, ushalisi.
3: Ah, kinzoro. Wosu kuna kushava jini.
0: Huko mashava kule.
3: Eh.
0: Akipetakule lecho uchuoni sabuini. Chata kisa. Chata kisa.
3: Kata kisa wala, ina inga kisala na iranta kakuwa na makina. Makini.
0: Uwe mbele la bani.
3: Eh.
0: Uwe mbele la bani. Makulu, kota yu festival di cerveza. Ndokono mse, ukamarele bote uge cerveza.
3: Ah.
0: Ukamarele bote uge cerveza.
3: Ukamarele.
0: Safa makwati.
3: Ah, safa.
0: Safa. Nese mfununga shupola, shaku maa festival yu fala nile ya cerveza. Zavuna kama una bahanye lomo nyambani mmekwe
3: Ah zavuna lokazi tama zimane zethu bana
0: isukwana
3: eh
0: Isona mama utaphinda lip
3: Olga Rungu
0: ibongile kule magezewa mane Olga Rungu loyi avumelile kokula ola na hina atikandileti hi kama kukula kuthela lomo jinga hi kona ndza tsemba ko Ina kuore edrasu makondela, zahina ukama wakundusuma misa, akustia magezu, na akunga chikala kama buku, minisa yungani milongo loko, shahai labekile eko, nantita, uwana kunti maisa kuini kula hama poisa nao nao, mafalili, anyangwa, ya kunti nga zukota, akungena, bichala lungu, Ndikhala lo muzika hi kona. Kasi nda kuma akula ula ni lava vanga lomo ka u tshamuleke. Ndinga zwikota ku kunzi ula ula nako lava nwana. Zwo zama ku kongela ku ndikhala ku ndiyala ha Venga hi kona. Kasi xa ku ya varangeli lava va nga kona. Ku nga vi yena ngwamangulu wa provincia. Hambi ni yin'wana urhangeli ka kona lomu xikarhi ku dziva humelenyene. Kasi ta kota ku rhwanana ka le xikarhi ndzi buleliwile. A ndzi bulele ndzi nghenile. Kita londo wata kita londo wata majezu ya mamangu ya kubanatu wa district ya leka pane ula ula haa dario mashaba kipele nita hepele kichunga nambazi poli pale kongili
4: festival. Uyu ni festival. A festival no sakelengo. Festival takile porque a governa ina a promovendo espetáculo para se conquistar nyambani. Por isso mesmo, se conquistar nyambani, já acho que vale ele sempre ina. Aí tá tene, aí tene, aí tudo tudo sob controle. Isso.
0: Ngikubongile, bangezu ya Dario Mashaba, lawo Imazuleko kale tshikade tazoma kezo yakubanato wa district wa likafonyololo hisuka hika pandi yaka fonyololo na hilo mtofu tipelile baba ndo rine
4: tipelile
0: muku kwini tshima muchikana la hazo fambisa ku
5: hi vonga ngopfu hi ku sa a timhakandza leswi hi swona swi tsakisa ngopfu a hi nga swi tivanga bya va xitshungu xi nga patsana xi tsaka xi tlhela ti zwanana hi ku wona a ntukunuku va leswi swi mahekaku yi nga kultura swi petiwa ni tourist
0: makulu loko hi tsunga le ka fonyololo loko wulawula hi le ka fonyololo a tourism i tourism mune hi nga yi kumaku le ka fonyololo
5: hi le hi wulaku swaku i tourism dinero ri ku ri se hi dia sweti o hi dia November hi ta maha a khuwo wa nyama wa ku patsana ni ntumbunuku wa timbila leti ni swigufu hi dia swidiwoxi ka November
0: hi
5: swona hi swona kota turim porke se dia a lexi va xi veka kolomu ka xona eke hi khwatini masi a hi khwati ya ku fuya a na tihani i khwati ya ku maha swa swinene leswi hi wulaku nyamuxa hileswaku hi ta maha a ku hi serekara a ndhawu ya ku hi tshama a swiharhi leswi bya ku holovisa a maxava hi tlhela hi maha a wu mbangu leyi ga ku veka a xisuku
0: hi vongele vava swasimbiri letiina u nga na u pfumelele a ku vulavula ka siku eka nyamuntlha laha radio Mozambique va ku kanatho va madistrito ya eka fonyololo swin'we ni le sanda ka le xikhati ndzi na ni murhangele wa ta ntumbunuku ni rulelo lomu a yi nyambani bava Samuel Junior hi karhi hi vulavula ka mutivi ya radio Mozambique va ku swilile ka mali weya hi nga vulavula wa mahungu leswi kama wa ku hi tlhatlhambusa leswi swi vonaku ka lava hinkwavo bava Samuel Junior ni nolwaka
5: ene tsakile lomu nyambani kapela Victorini kombe leswi u swivonaku o hlangana hi hlangana hinkwato a kombanato wa hina a tshamile laha a tsakile ka hinawu hi tsakile a tintsungu ti tsakile xa hi la ku wuyani wuyani wuyani wuyani tikatana na hina tsakile
0: ka lava hinkwavo wa hi kona kama ku vata lava hinkwavo le kaya wa hi kona kama ku vata wa hi koka
5: a va lozangi endhawu a kamalove va lava ku loko va ya suka bonani bonani bonani bonani a ku na ndzilo motopu ku na ndzilo a kumanati a kona laha a xitikulanse xi tshamekisiki
0: lava nga thaya hi vamani levamani lava nga thaya
5: ya va cheke edrobe a tlhele Julia Sosa manje va taleki lavaaku va chaya selebrate va le joni a va si chikela a va si chaya sol brada finfinger hotblaze classic nova
6: forma ele já com a renda familiar na Iona que é em que ima negosi la mamani
7: kongele mwana mulo wa province yenye mbande kale tikate vana kolore ina kolore idras makotela I rakise ile zunga zula kale tikate kutave kuoneka ku murangeli wa province kana mwana mulo wa province angabe avitaniwa kase aya ula magezu ka rikata ni shaka lelo le zanga zula la tsama kwile zwato zula
8: Hello, you are not going to be able to do it.
5: Kotozvona kwavanhu vose lava vapasana lava emhakazwanano leyi va nga nawu vanhu. Azwanano leyi hi yona yi taku yi ta mahaku a vanhu va ta va hlangana ka ndhawu leke ekaka kona. Nakuri a swi boheli hambi yena. Kasendo zvako a ku boheki swomi hikuva vanhu va swi tiva leswi va fanelaka ku swi faha mayelano ni hambi yena. Loko u suka xendo zvako ka hina ku va kona vova va ta tala kona vanhu. Amabotoro wote mala kaunda ukagibeke. Ashaka bote xila kaunda ukagibeke. Na swi lava ku tshembisa leswaku a vanhu va swi byile swi nga ta rewulawula masiku ndzhaku. Leswaku munhu ni munhu a ti khatalele a thyaka kakwe. Hi leswi swi vonaka nyamuta laha nyamuta.
6: Xibungile Paulino mwini. Magezu lawa hi na kulori Edras Makotela ndzi nga masiku yaku ka le xikhati ya ku litaku hi wonaku laha hi kona loyi a nga ngo eka ku vula chokazi na ku vuli makamu kaleleani ka kurakele wa majaha lomo nyamati u nga pinamisa
5: wena ele Daniel
6: xikojikela laha u tisisa ku yini ka mubuzi lowu a mfuzi lowu mufuzi wa ku hlanganisa vanhu a vanhu va lavaku a ku andzisa a tiko swi hakuva a kuma majaha na vaxavisa na vaxina na vamahamabindzu yo karhi mara kumeni tiko va xi tiva ku xi kombo ku xi kuma mara va andzisa a wu tirhisa a wu tlove ka vona
8: hi hundzile swikwembu tani leswi aletaku alomu ka byala yi voneka leswaku ya hlanganyisa vanhu kota wu vonaku xilongo xa Nyambani xi fakile xi lana xi yakana na hi wona tisiku na yi hlekeletana ta bongiwa xiyembale leyi leswaku mana mama giwuya malembe ni malembe byi komba leswaku na vini byala bya kumeka leswaku a vanhu va tsaka na va nga bohi nchumu leswo
7: bona swilungile seni mayela ku va na tiva tixentu ya swangamo a kumekaku laha va kubana ti va madistrito wo tiaka laha fraktop loko muswa a wu cencileko i ku hamba sol brada va nghenako na ku idras ndzi nga tatela akembu ka mina se yi karele ndzi na ni ku tshepa leswaku a man'wani mahungu ka mamuka kambe soto ni mubulu a va sol brada hi lavaya va sakula ku yimpelela
9: Bungile, nwanani mpimela. Ka 22 horas ni 52 minutos hi wa kumeka tofu lomu kunene ku nga ni mbuzi wa byala ha tsemba loko ku kumungani mpimela va yingiseti byala gita boxa maphakiti tofu ka suka nyamuhla eka 22 horas ni 53 minutos hi fela a ku chayanyana lisimu na hinga se chikela aka longoloku wa uchaga siku kasi longoloku wa bulu legi gifambiselweku bulu hi ku phinda kasi bya byi kota ku hi ta ahlukana hi naku loko hi ta ahlukana na n'wina varhandziwa vayingiseti ha tala hi ku tsaka hi loko hi fambisene ni ku longoloka ka ndzima leya nyamuhla ku nga hi kale u ta kuma bulu hi ku phinda.

0: Zona, cá 22 horas e 57 minutos, Mitirulei, a Rádio Moçambique, Stich já em Nambani, a Umbiri, Cascolegui, ganha muito, a Kunga Recali, o Fanelo Kukuma, a Longoloco, o Bolo, Bolo Recupinda, Kunga Intercâmbio, Kutrisana, Kastich, Jinharo, em Nambani, Kagazan, Kamaputo, Makono, a Bolo Legas, ganha muito. Ungagiluzi kutani wena ungagiluza chikhati lechi cha kugikuma kasi zwa swikota kutiva kuzwini leswi kungave mabulu ya siku legiga nyamuhla makunu hinawu hatala hikutsaka hiloko hitiva leswaku hipangalateni na wena kala ka chikhati lechi wo amukela kusalisa ka Idrasio Makondela ka usiku legiga nyamuhla ta tlhekumana ka usiku gamanziko.
1: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
2: Hey Saidi, mangwani masiku ndze kala ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
1: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi?
2: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga swikoti ku ya chikoleni
1: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi yaikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivhikela wonhle masiku
2: ulalisini maseve a muchikitelo tivhikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku
0: muyingiseti wo rhandzeka a hi yeni ka bulu hi ku tirhisana ka switichi swinharhu makunu yingiseti ginene kunga hekali kutave ucha gasiku hiku tirisana kambe ka zwitichi zwinharu aka siku legi ganya muhla kota ulile ya kumanziku loko zwitaku 20 ni 55 hitave xikamu ka mitirule
3: a ingene ni makeni Patricio hi wena mkhomi gombe
4: avito mina Luis Patricio Shibulash
5: kan mamu sinene tanda hi toka kona munyiseri loko mi hi chusa hi ta lava ku tiva tshamela ra n'wina studio swa ku hi fambisa ku yini
6: hine haleni maputo hi ni muzambiwa a sukelaka muti wa ta vupolisa i mama na Emilia Dzimba
3: seno nyambani hina na bava Justino Marcos a ta ku hilaha vupoliseni nkarhi aveka ta kuonela hi ta mafambela manele muxitaratweni swin'we na bava Anselmo Bier wa ku tlhela ka ndzawulo ya tiqunga kutani ku transport i communications vulavula hi ta kekeke ni tiqunga
5: hi ta sukela miso provincial Maputo ta kombela murhambi wa hina ku va hi losa swi ta va tanu ke ni le miso provincial Dinyembani na vona va ta va hi losa
7: avuxeni vayingiseli va radio Mozambique mina vito ni Emilia Clara Dzimba ni tirha ntirho wa vudyondzisi ta mafambelo lamanene lomu switaratweni
8: ke chile vayingiseli va switichi leyi tsa radio Mozambique lomu tikweni ka hina vito Justino Marco João ndzi ta hela ka wudyu ya vuphorisa mafambela ni ngela yinene lomu xitaratweni
9: va radio Mozambique ni vatirhi va radio Mozambique mina ndzi ta le direção provincial ya transport ni communications avito eminencial mudia
3: helao Martins wa swi kota ku famba ni tirho
5: hi ni ku karhatelanyana ku tsongola ta kombela vatirhikulori va tekhnika a varhambiwa va hina a va kumeki a rito ra vona a ri fiki khwatshe haleni studio ku fana ni vito ra murhambiwa wa periyeme leyi miso provincial Maputo a yi li kumanga khwatshe hikwalaho ka matshamela
7: mina a vito hi mina Emilia Clara Dzimba ni ta hi xifundzankulu hi ndlela ya vuphoyisa ni tirha ntirho wa education pública i nga ku dyondzisa a vanhu hinkwavo lava fambaka switaratwini leswaku va va va ni mafambelo manene ni matsemakanyeni manene ya switarato
5: khale mambo swinene sweswi ke mamana Emilia Bila ngaku iloko ovala studio emso provincial de Gaza
6: Idzimba Emilia Dzimba
5: Emilia Dzimba rivalelo likulukumba swinene ei rivalelo likulukumba ka va tirikulore loko mi pfumeta ineta sungula bulu ita tekelana a emso provincial de Gaza a bulu ra nyamundla ikuti vanhlelo kumbe loko ilava ku swijinja ita vakuti varisima ra mpalo lo wa ku vonelela wa ku tikisa ama vonelela ya mafambela xitaratwini ka swifundza ha swinharhu kutani provincia de Inhambane, provincia de Gaza ni provincia de Maputo ita sungulela laha a emso provincial de Gaza ha murambi wa hina Geraldina Mukhabela mama Geraldina ntirho lowu wa ku vonelela a mafambela manene xitaratwini laha xifundzankulu Gaza i kungu ra ku ri sukele kwihi swi sukele kwihi hikuva a ntirho lowu u endlaka hi ku satani laha hi tivaka hi kona swibyana ha swimbirhi inatro ni vuphorisa bya tiko swi tirha xitaratwini se a kungu leri ri sukele kwihi kuza li endleka hi mukhuva lowu
10: kanimambu a mintirho leyi yi endliwa enkonjunto ni na PRM na polisi ya municipal ni swibyana swin'wana leswaku i maendlelo lawa ya ku ma ta kota ku pumba tinghozi lomu xitaratweni se a mintirho leyi i yinyingi yi endliwaka tani yi endliwa amapurasa yi endliwa xikolweni yi endliwa tigreja ni kun'wana ni mabazara ni lomu kun'wana kumekaka ku ni vanhu va vanyingi na va li kona leswaku a vanhu va tshama na va swi tiva swa ku i ncwini swi faneleke ku endliwa loko munhu a fambela xitaratwini para ku yini ku ta vhikeliwa a tinghozi lomu tikweni se ka kombekisiwa ka hinkwavo lava va fambaka lomu xitaratwini va famba va tshama va swi twa swa ku loko va famba xitaratwini hi minawu yini va fambaka va fanelaka ku va yi xixima hi nga mbala hi lava i vakondutori tanto vapasajero tanto vapeyawu hinkwavo lava fambelaka xitaratwini tenge va swi tiva swa ku i risima muni la ku loko u famba xitaratwini u ve nini atensawu u ve ni ku vona swa ku yini a xitaratwa hayi ndhawu ya ku tlangela kona ni vo vatsongwana va xikola va dyondzisiwa swa ku yina a va dyondzisiwa a minawu ya xitaratu swa ku va fanele ku va kaminyarisa ku yini loko va rhendzelekela a xitaratu loko va maya a mintirho ya vona kumbe loko va ya xikolweni se leswo swi kombeka swi li maji important ku va va swi tiva hi ta kota ku vhikela a tinghozi loti ti humelelaka lomu xitaratwini
5: karimambu swinene a ku fambeni ka mintirho leyi ntirho lowu wu ta va wu sungulerini hi swihi swifundza swa ntshimantshima lomu inatro a nga vona swa ku ntirho a wu fambela ku va wu landziwa kona hi vula laha xifundzankulu Gaza leswi vutisa masiku lawa wu nga sungula hi wona ni siku leri ku nga vekisiwa ku va wu gama hi wona kasi ku ta tiva swa ku hi tihi tindhawu leti ti nga bohiwa ku va ti fambeliwaka tona
11: kani mama a ntirho lowa ku tsatsiya wa ku a maphoyisa laha trans ma dyondzana ni hinatro ma famba ma tsatsiya ma bula hi tivungu leta ta majornada ma sungule hi 1991 hi ko maphoyisa ya ma nga vona swa ku tinyaki ma tshama ma bula ma wumbana ma bula ma dyondza swa ku i ncwini swi humelelaka ku tinghozi a twa hi ku khwela a to khwela ti vona swa ku ni ku loko ta swa ka xitshungu xa ku va nga enca yini lexaku va nga ra va pumba tinghozi endawu for emilion of senjo i wa identa yin no gama nyimanyana ku ni kama wu nga nyima a xifungo lexi nga nyima xi nga mahiwa ndzeni ka maphoyisa xi tlhela xi sungula hi 2025 hi ku vona leswaku tinghozi ta ti khwela hi principalment tinghozi ta mimota se hi 2025 tlhela va hombana va hamba a tsatsilo va dyondzana ni vambana ni xitwitwi sa ximbeyi ni nga mapolisa trans unatro polisa trans leaders comunitaris polisa trans swikola polisa trans xikola dikondusao mani mitikereke hi ku va bula ntao hi 2025 swi mahekini 2026 yi tlhela swi maheka
12: a nkongometo hikuva loko sukela ka masusu ka matimu hi loko gameta u vona a nkongometo wa lembeleni hi wihi nkongometo hi vula objective wa mbalwa lowu nyan'waka laha xifundzankulu Gaza ndzhaku ka nkongometo i ta va xihi xihlayahlaya lema ya ku patsana loku ka swihubyana leswi loko swi huma aswitarateni swi fika mabazara swi fika swibedhlela swi fika lomu tinkerekeni
11: okay a nkongometo lowu na hi n'wi tirhaka wona lembe leli ka ndzeni ka ntsatsi hi loko ku ma fambela xitrato manene a loko le xitratweni na u fambela u fambela manene a maxaka matsaka i loko ze u nga fambe mafambelo manene a maxaka a matsaki la xitratweni i nga lema ku na strada cada viage segura é uma família feliz hi leswi va bya swa ku loko va ze va suka ku suka munhu hi kaya a loko a za fika ben va tsaka loko o ze kusuka munhu kaya na a khwele ka xibomba xa ku basa loko va mi vona na a suka va swi vona le ka maredi social ama Facebook swa ku ni xibomba xa ku basa xi nga chayisa ka ndlela lowu na wu famba vona va sungula ku vindlavindleka kaya va vaviseka buri ka va swi tivi swa ku a fikile u a nga fiki if ku tala ka swona swa humelela ku vanhu u mususa hi laha a ku va suka laha a ya Maputo a khwela ka xibomba xa ku basa loko mi heketile n'wana o nuna o nsati a tlhasa masiya va ku xibomba xa ha fambi va mi cinca va mi peta ka xa ntima se u vona le ka Facebook ka television swa ku ni xibomba xa ntima xi nga chayisa hambile ya wena yi vindlavindleki buri ku ta swa ku wena lowu nga khwelisa a le ka xibomba xa ku basa wo gamotiwa hi mafoni hi ku matlhela siku a munhu wo karhi a nga ha li koo hi accident leyo u ku mina wa mina a le ka xibomba xa yini xa ku basa enkwani ta le ka xibomba xa ntima se hi nga vuya ni lemalela ku ka na strada cada viage segura é uma família feliz. Filó, você acha que um coelho tem que ir um bana?
12: Carimambu, né? Então, aqui, tricolor, tandam toca com a carima, sungula lá, e a bolo, que a expectativa, ancongometo, nishlaya-laya, le xirangelaka, ni go fambi sampalo lo, u enlekeke, a xifunza, a xina. Dato la kashka, vachamu birke, akune. Ida, kombela, meka, e da sukela kona ka hosi xibulacho ta phorisa ku tiva ka mpalwa lowu i va mani hi ntshimantshima lava a va kumiwa ku fambeni ka mpalwa lowu i swini leswi mi swi kumeke hi nga vula hi nhlelo leswi vonekeke hi ntamu ka mintsatsi ya n'wina leswi mi swi hleleke mona swa ku eyi ka masiku lama taka swa ku karhi swi ta khatisiwa hi ntamu swa ku karhi a swi laveki xitrateni
11: okay hi ku hi famba lomu mapurasa swikolweni mamerikado lava wu xavisa ndzeni ka xitrato a nkongomoto na na wona hi ntamu hi ntshimantshima hi lava ku famba hi swithuthutu i nga ma-taxi moto tanto ka Gaza tanto Nyemani tanto Maputo tanto Zambeze a swi lava ku famba hi swithuthutu hi ya hi va ya va tala le xitratwini i ya swi vona swa ku a mafambelo ma vona a hi manene porque a va na makarta dikondusan'we endhawu hina hi tsatsiya hi ntamu lava swithuthutu hi tlhela hi tsatsiya ni va nkarhi gadi yi nga va mamamani yi nga va papayi va lava swithuthutu buri ku vona va tsaka va ku n'wana hina ni xithuthutu se a ni movha i wa tirha maxi lowu a ntirho lowu wa mahoku lowu tenku u ni rega u ni maregra tenku u ma tiva a maregra leyi nga karta tikonisan'we swa ku i natwa nga bala hi ntshimantshima swa ku a karta leyi tirhela yini i pra yini buri ku hi natwa va dyondzisaka lava a va pasisaka endhawu hina hi kumana na vona maxi ku tala ka vona ku ni lexi nga ha xi vona buri lava tirhaka i vanhu vanyana va vatsongonyana va madada ma 15 bya 6 bya 7 a te ma 30 va famba te ma 40 maxi ni lava vatsongo hi ntamu lava va majovhe ya ma 18 va kona masikuni nchumu. Vatira mali tsongo le vai kuma ku xitratwini, vatira na vaphuza gwala. Igwala i droga lela ku loko li phuza nkongometo wa lona hi mahanyelo ya lona lo droga aluku nyiki energy ya ku kuma ntama ku tira loko tsakisa ku loko endla ku tsakisa ku tsonga ma minute nyana li gama li sungula kwini ku ku khanyevezela ku tshama na ukara lelo u twa urongo majivona vali va kuma ntama ma client a usukwini enkwanta pfukeni kama mu hi masezora a sungula ku phuza gwala li mukara lisi a usukwini lela a pimisa swaka loko tira. Anga ha swi koti ku loko a va na nchumu a tekela ku xi vona swa ku i ncini xi ni gwela yini leswi ni xi vona ku ni nga maha yini prani yi vhitara i lava switututu va va vona ku tala ka va vona ya va vona va yingisela malampada va tlhela va hambe va veka ni malampada ya ku tshuka ni ya zulu i nga malampada ya maphoyisa vona yikulu ku vona swa ku i phoyisa ngwanda yi phoyisa i mufana famba ku xithututu i nga taxi moto and a swi nyingi va swi mahaka hi emosawu ka gwala swi kona leswi munaka maka ni ku pandisa a loko se a phuzila nga ha controlar leyi nge velocidad endhawu leswi na hi swi kuma loko hi bula ni vanhu i mhaka va swithuthuthu endzeni loko va zi va phuza gwala va maha ma ultrapassage ya ku a ma ku kumperile nawu ya kona majini tshimatshima pur ka va na karta parleni di karta ku faltara responsabilidad ka lava. Endawu hi fambe hi ta mumapurasi mapurasi ya va tleketle mimovha ni ya va tlekelela va swithuthuthu hi fambe mabazari bika swi ta ku tala ka mabazari hi kuma va mamani a loko zo tsatsa hi ntamu luwa mamani u mu khumbukuxa swaku n'wana wa wena wa fa xitaratwini n'wana wa wena wa limala xitaratwini hi mahanyelo ya yena laha xitaratwini bika nga kumpiri nawu wa khinyavezeka wa vaviseka xa sala nchumu hi fambe xibedhlele na kona ya bula ni lava u chayisiwa hi mimovha hi tlhela hi twa hi vadokodela va hi gwela swa ku kasi loko munhu a nghena xibedhlele wa u chayisiwa hi mimovha i ncini swi mahikaka i va heta nkama manyingi xibedhlele mhaka munhu va hi xiklarisela i na vona lava u chayisa va swi twa na primera mawu ni maxaka ya vona na vona ma swi twa na primera mawu ma ta kota ku hi pfuna ku tsatsiya hi ta maradyo hi ta bula ni valona hi ta hoxa lisemi a ririmi la hina pura li tiwa hi xitshungu hi leswi hi nga maha swona hi tlhela hi marxara xitaratwini pura hi ta byela vanhu swa ku amasidenti ma hi heta maxi ma hi heta kwini hikuva hi kumprile minawu a movha o nena xithuthuthu nene purku u nkurta ra distansa maxi lowu nga kumpiri nawu hi ta fa xitaratwini a xitaratwi hinkwerhu ya xi lava luwa ku xavisa luwa ku fambisa movha luwa ku fambisa taxi luwa ku ya ntirhweni hinkwerhu laha xitaratwini hi ta kota ku fika laha ya ku kona
12: hakunene i tlangile swinene ku ri kumba xibulacho laha ha i ntirho wa n'wina lowu wa ku dyondzisa a ku tirhisa nkhuhlo wa radio hi ndlela yin'wana mi nga yi kuma ku va mi dyondzisana kambe ta tlhelanyana hi yalaha yana a yinatro hikuva ke yinatro a ni lowu wa hlengela ka ntirho lowu wa ku dyondzisa ka ntirho lowu ka mpalo lowu nga kona a mhaka leyi vekiwaka laha hi nkulukumba wa ta vuphorisa yinatro wa yi tiva hi ri hi tshamela va kona vachayeli va swithuthuthu hi nga vula laha xifundza nkulu gaza va tiviwaka hi n'wina swa pfumeletiwa ti kona tidyondzo ta ku chayela hi xithuthuthu laha xifundzankulukazi
10: mayelano ni vachayeli va xithuthuthu a nawu se u balile u vekisile leswaku hinkwavo va lwa nga muchayeli wa xithuthuthu ku fanela ku a ti balisa xikola a ya funda lomu mungo wa xikola dikondusawu a ya funda kona para ku a ta kota ku tiva swa ku i milawu yini yi fanelaka ku yi tirhisa loko a le xitaratwini hikuva ya va vona vatsongwana va vanyingi lava fambisaka swithuthuthu xitaratwini a va ma tivi ni regra ra lin'we la xitarato va famba de qualquer manera a va respetari tanto mumovha tanto mapasajero lava va tekaka tanto ni la ni lava n'wani va fambafambaka xitaratweni se swa laveka swa ku hinkwavo lava chayelaka swithuthuthu ku va ku va tiva a milawu leyi va tibalisa xikola dikondo sound va ya va funda va ta kota ku va kuma a karta dikondo sound leri ku a karta dikondo sound leri li importante swa ku a ta ve vanhu lava se va tivaka swa ku a xitaratweni ku fambakisa ku yini I loko se va ni karta lelo hi ya kota ku pumanyana tinghozi porque se va ta ve va swi tiva swa ku yini a xitaratweni ku fambisa ku yini ku a swoxe vo famba a va swi tivi swa ku vo fambisa ku yini xitaratweni ku fana na leswi a nga bala ku legala swa ku yini a magezi lama vekaka hambe wena u fambaka hi movha ma ku pala ku ma vona hi ntamu se swa laveka ku va swi tiva a partir de 16 tsongwana poda famba a titsarisa exikolweni a ya ya funda para ku a ta ve a ni karta dikondo sound a ta tivhikela ka tinghozi ni swin'wana swi nga tala xitaratweni ku a tiva ku fambisa a xithuthuthu leswi a hi bali va xithuthuthu na vona va movha na vona va fanele ku va titsarisa exikolweni va funda va ve ni makarta va ta kota ku chayela khwatsi movha ya vona na nga loko va khoma movha va famba va nga na a dokumento a karta dikondo sound ku loko va maha leswo a va yi tivi minawu ya xitarato i resultado a ta ve tinghozi ti tatisaka xirilo a makaya ya hinkwavo
12: leti ka ntanga leyi ya khumela malembe ntlhanu wa wona ni rin'we laha munhu a nga tibalisaka a xikolweni ku ya dyondza ku chayela a nga va xithuthuthu ku ni ntanga ku va munhu a nga tleketa van'wana a nga endla taxi motor loko se a ta va ni karta leli a ta va ni ku pfumeleriwa loko ka ku va se a chayela xithuthuthu kanile loko a le ka ntanga leyi ya n'wuntshwa hi ku va a chayela xithuthuthu leswaku kumbe a ya xikolweni kumbe a yo rhumiwa laha kaya kumbe i ku kuma mpfhuka wa ku na byarisa a mahanyelo se a ndlela leyi ya ku va seketela vabava laha kaya kumbe hi loko a yo va hambiloko va ni ndyangu laha ku tipfuna i ntanga muni pfumbetiwaka ku va nhuka i nga va jahana i nga va ntombi a nga swi kota ku tleketla vanhu taxi mota ndzawu ka loko a ta va
10: a nga va swi kota ku tleketla vanhu loko se a ta ve a fundile ku loko ka ha ku gama ku funda a nga se va ni experience xa ku tleketla vanhu ntanwu ka ha laveka ku a fambanyana a tikombekisa yena ka vanhu swa ku a fambisa ku yini se loko talve a ni madzoyitwanu xipodi se a sangula ku tleketla a maya a mativdad laha ya taxi moto porque ni responsabilidad lana lavo la laveka ku ve a li na lona mayelana ni ntirho lowu a ta va a wu endla tao tenga a xixima a minawu
12: hakunene ntlangele ngopfu laha inato ta jika hi sungula hi miso provincial de maputo laha ke hi nga ni murhambi wa hina a huma a muntini wukulu wa ta ku phorisa a xifundzankulu maputo kutani Commando Provincial la PRM la ya a xifundzankulu Maputo mamani Emilia bi Emilia Dzimba akunene oyoyo u phinda leswi ku mihoyo zela mpalo lowu u sungulile a xifundzankulu Maputo u sungulile rini a wu ri wihi nkongometo
7: mpala lowu usungulile vhela lani xifundzankulu ka Maputo hikola ka kuveni ku voniwe swa ku a tinghozi ta mimota ti heta a vanhu siku lin'wana na lin'wana se hi vona leswaku swa fanela a kuveni hi famba a mapurasa hi famba hi dyondzisa kumbe hi va sensibilizara hi timhaka ta kuveni va va ni responsabilidad loko va li karhi fambisa a mimoto

0: va a minawu ya xitarato swa ku laha ku fana ni endla leswi lani ku fana ni fambisa xileswi lani ka jikiwa lana ku jikiwi nawu nawu a va swi tivi se a mfumo wu endla leswaku ve ni hi famba hi va formara hi formara ngopfu lomu ku nga ni a mayor aglomerado de mototaxista xi hi vulavula ngopfu hi Marakweni Villa de Marakweni a Villa de Marakweni ku ni a ntsengo wu nyingi ngopfu hi tindhawu ta ku hambanahambana se hi lani ngopfungopfu hi zamaka ku ve ni hi tikisela kona a ku dyondzisa hi tlhela hi suka hi ya fika Villa de Bowani Villa de Bowani na kona ku ni ngopfungopfu a numero o ntsengo wa wukulu wa va mototaxista i na to tinghozi ti tlakuke ngopfu se hi lani nakona hi zamaka ku ve ni hi langutisa ngopfu hi va formara leswaku ve ni va ta swi kota a ku ve ni va famba khwatsi hi ta kota ku pumba o hi ta kota ku ve ni hi xitankara a tinghozi ta mimota khani ma
1: a kunene loko ku ta va ku landziwile loko ku kombeliwile kumbe ku voniwile ngopfungopfu xidorobana xa Murakwe ku va xi ni nhlayo leyi ka ntirho lowu nga endleka hi nga swi kota ku kumanyana a nhlayo kumbe leswi mi swi vonaka swa nga handzu wa ntirho lowu ku ta fika laha va ta va i ri vanhu va nga kumiwa va ta va i ri vanhu vahi lava vuphorisa ni swihubyana leswi ngopfungopfu inatro swi nga swi kota ku va ke swi bula na vona mayelano ni ku va timhangu leti ti ta va ti ehla xana
0: a ntsengo ni nga kala ni nga wu koti ku wu hlaya porke a ntirho lowu hi wu endla i ntirho wa siku ni siku a hi ntirho wa ku ve ni wo endliwa kumbe hi ku wu endliwa kan'we hi vhiki i ntirho lowu endliwaka siku ni siku xikan'we na inatru na police ya municipali so ke ha vatsatsiya po tinyamutlha hi vatsatsiya laha mundzuku hi suka hi nghena kun'wanyana mundlwana hi suka i ntirho wa hina wa siku lin'wana ni lin'wana wa ku tsatsiya tanto hi vulavula hi va mototaxista hi vula hi vachayeli va mimovha hi vulavula hi vatsongwana va xikolweni hi vulavula hi vachayeli va mimota alias va mimota ni va mimovha a ntirho lowu hi wu endla siku lin'wana ni lin'wana
1: kani mambo swinene ta mi nyika nkama ke chef Emilia Zimba ku va ta a kumanyana mati ku va hi ta tlhela emso provincial de Maputo laha ku gijima ya lahaya Terra de Boagent ndhawu yin'wana ya ku pepela ngopfu swinene a tshemba a ri mini masingi xitudio a mati ma tirhisiwaka ya kolon'wa laha ku va tihosi leti ti nga xitudio ti kota ku va ti timelanyana nkolo hosi ya tshemba eJustin Juan a nkarhi lowu hi nga kombela vito a tintambu a ti nga si tshamiseka kwatsi wa kusukela mutini wukulu wa vuphorisa xifundzankulu Nyambani avuxeni hoyohoyo ka mumbirhi ka nongonoko lowu a hi la ku tiva i ta va wa hi matlhelo ampalo lowu wu sungulile le xifundzankulu Nyambani ma nga va ma ve wa hi matlhelo lawa vuphorisa ni swibyana leswi va nga swi kota ku tshunela a ku va va bula i va mani lava va nga kota ku bula na vona i dyondzo muni va nga yi siya
2: hi ehleketa hi na kota vatirhi leswaku hi tshama hi ehleketa ku hi tirhela hi nga naku hi fanele ku mayini byini hi fanele ku swi chukwatisa kasi ha swi kota a ku haxa a mahungu manene kasi ya vahanyitiko va fambi ndlela va tiva leswaku ma fambela muni ma hanyela muni va fanele ku va nawu loko va helo munhu switaratwini hakunene i wawula na kulori xibulash wa le ka gaza leswaku le mali yi nga hi rhangela kutani a tema leyi nga hi rhangela lomundzeni ka vhiki legi ku hi xiputukezi va ku na xitrada kada viage segura e uma familia feliz hina hi li rimi la ka hina hi kutani a ku famba kunene lomu switaratwini a maxaka ma tsaka a ku va makhela va vuya kaya lava nga endzile na va nga kumanangi ni swikarato lomu switaratwini entan'wini leswi bya tsakisa hi ve lomundzeni ka ku ehleketa hi na kota maphoyisa ya ku vonela ma fambela lomu switaratwini hi patsana swin'we ni vanakulori lava vonelelaku mafambelawu ku nga institute national de transport rodoviarios na vona va direction provincial de transport de communications

0: conselhos municipais, lomo kungani a conselhos municipais, hivi na ujudropa lejungani a conselhos municipais, hitama hi ekeketa, hina hivulili a vikilegi le kamasingi, a vila le hitu ako distrito mais populoso da nossa província. Então, hivi akona kasi ekeketa, a hizukotili a kufamba lomo skoleni, hi famba lomo mercado, e famba uma praça e ava transportador reuniva motociclista na retiva lejaco a tipo ganha na província a hina ele está maquinho a co rio rombingu estrada nacional número 1 hine hine chipande chama 524 a um quilômetro então o conantiro romba que tu a estrada leite chona chi amukela co a mimova eu talango futani hunza co cona mimova eu tal e a gente trata de se chamar que é uma doropa, doropana. Então, eu com a interesse, eu com a preocupação, e que lugar na va o nele ele vai me fazer lá me tratar bem. A cuja lomo caso cuja nica o tive guiné, a va hani va doropana lés, a va chavis, va na na cuja colen, caso a cuja nova jocota a cuja viquela, a cuja cuja a cuja o nela loko va suka va a xikoleni va huya kaya loko va suka va ya ku xaviseni va huya kaya loko va suka va ya mintirhweni va huya kaya então hikwalaho a lema leyi hi vhumile ngopfu hina leswaku a cada viage a segura é uma família feliz hi ve kona hi amukeleka hikuva hi wa va rhamba va yingiseti kutani lava ya nga yi tlangana nawo kasi ha ehleketa swin'we hi tema leyi yaku i tema leyi ya kunene loko tshamile u ehleketa swona swa ku hakunene yi lava ku ndzi nyika ku pona yi lava ku ndzi nyika a vutomi byinene a xin'wana xa hombe ngopfu hi jimahaku sina hi jimaha hi masiku ndzhaku le vhiki yi nga hundza hino xi tshingisisa hi ku wona maphorisa loko ni mixo leswaku va nyima lomu ku nga ni aglomerado kasi ku vhunetela vahangi tiko kutani ku vhunetela vanhu ku tsemakanya a switarato leswi hi swi vulaka ku i xiportuguese auxiliary os peões atravessar a via pública então a ntirho lowu wa vuna ngopfu ga kona ku rhelela ka timhangu ta ku kandzeriwa vanhu hi mimovha hakuva hi kona lomuya kasi hi vhunetela hi kumeka ni mixo hi kumeka hi dina hi kumeka ni gambo hakuva i xikhati lexi ku nga ni movement wo tala ngopfu lomu a switaratweni hi lava ku bonga ku a vahanyi tiko hi lava va yingisaku a mesaji leyi hi siku yin'wi ni yin'wana hi nyikelaku ku hi nyikela ku hi famba hi ya tlhangana hambi laha laha hi nga kona nyamukhata siku mambirhi ni mambirhi hi kona kasi ku haxa mahungu hi haxa mahanyela ya hina lomu ndzeni ka vhiki hi leswi nga tshamela gaga switarato hi lava ku wona leswaku a vanhu va yingisa va landza leswi nga swi layela mun'wi ni mun'wana hi yena loyi a homboloxaka lowu nga nayo kani leswi a ni tirhiwa hini hi lowa ku simama hi huwelela hi simama hi nyika a gondzo kasi ho kheni ha tiva a swinene hi ta kota ku pona lomu switarateni
1: khani mambo swinene
2: a ka bulu leli hi ta tlhela hi tshikisanyana laha ka xivutiso lexi yi nga va yi liva mani lava mi nga swi kota ku tikisa ngopfu marito ya ku dyondzisa loko ka ta mafambela manene switarateni ala xifundzankulu Gaza ni le xifundzankulu Maputo vuhosi byi vula leswaku byi ve ni ku tikisa ngopfu ka va taxi mota kutani lava va tleketaka vanhu hi ku fambisa switututu laha xifundzankulu Nyambani a timhangu ti kombi va mani masiku ndzhaku kala ku za ku bohiwa a kungu leri i va mani lava mi nga tikisa ngopfu ka vona marito lawa ya dyondzo hi lava ku famba hi mikondzo wa ku tlelela switarato hi lava ku famba va kona lava va hanyaka ni vulema va fambisaka a mabasikeni lawa ya maroda ya ku tshama matlhelweni hi lava va ku chayela ni usiku na va tlhaviki ngopfu hi lava va mani mi tikiseke ngopfu marito a xifundzankulu Nyambani
0: lomu ndzeni ka vhiki legi hi tshingisile ngopfu lomu ka va moto taxistas nguva va moto cyclistas a hakuva i grupu social u kutani xigemu xa vanhu lexi xi wonekaku hi a masikwana lawa masiku ndzhaku wa nga hi navu wanga utivi mota na upakela vanhu kasi kuma a u mantiro wa ku pakela vanhu kana lebyi lebyi woneka ku masikwana lawo hikwala ho ve hi hoxa nguvu a ku wonela hina ka hina ka chigemu lechi cha vanhu vanga va motaxista lomundzeni ka zwidoropana zwa hina zwa province ya Nyambani hi hakunene awawula na kulori le ka Gaza leswaku va famisiwa mimota hi lava nguvunguvu va kalaka va nga landzi leswi swi nga swi layela yin'wana siku hi ku a va vutivi a nayo va nga wu landzoka a va wu tivi hi kona hina ka siku wu famba ha famba hi gondzisa hi yile le ka Zavala hi yile ya machichi hi lomu doropeni ka hina ka Nyambani hi ya ka Vilakulu hi ya ka Masingi hi ya reunire a gurupu leyi kasi ha yi nyika a wu tivi ga ku va swi kota ku va fambisa mimota ya lomu switiratweni a ku loko wona u ta vona ku i vanhana vatsongwana makinzi dza sixi dza setanu dzoito entawu va ni euforiya ya hombe nguvu hi ku lava ku fambisa a mimota leyi jungunigamasika va na makapaset va fambisa hi tixinelo va chela maluzis ya ku va xavaku va ta montarela lawaya zvonke leswi swi ni a swi karato a ku va laha va loko u nghena capacity di protestant laha u waku kutani laha u gumulanaku ni movha a hloko hi yona yi nga a parashok a va ramba hi va gondzise hi va nyika wonela lekile chukwana ku muxa makapaseti kutani mambirhi kasi u tirhisa wena yin'wana ka passagiri wa wena loko u vuka le kaya u tilongisela tshika xinelo boha a sapatile kutani a cilato hi swona swi tanga ku vuna khwasi a ku u tiphoyisela ka timhangu ni loko u nghena lomu mhangweni loko hi nyika passete u tanga u tivhikelile entawu a mesaji leyi hi wulaku ka vona ya amukeleka ha wona masusisonji masikwana lawa va kurumeta leswaku nga va xava marifletori va boha va chukwatisa mimota ya byi va xava makapasete entawu swoke leswi bya hi vula hikuva ha hungula a timhangu hi yile kambe a swipitali loko hi yile hi ya vhuxela hi wonile leswaku a vo tala va nga kona lomuya va fambisiwa mimota va hayekile ya minenge yi gwimbiwile hi vadokodela hikuva laha va nga va tshovekile minenge kutani ku tibayisa mavoko entawu zvoke leswi i xavamento da tensawu leswaku va fanele ku deja va mudare a forma u comportamento a ndzeni ka xitarato
2: karimambu swineke hosi i ta tlhela vuya ka n'wina ka un'wana nkarhi i ta vitanake ku va ku nga ri khale ta yamiso provincial de maputo kasi ku rhamba mutirhikulori leswaku na yena londzovota a ku veka swivutiso ku hlengela ka bulu hi ndzhaku a ta nyiketa Nyambani sweswi hi ta rhamba Ose Anselmo wa Direction Provincial Transport laya a provincia la Nyambani Ose avuxeni hoyohoyo ka bulu leri kuyozela vumbirhi kambe yin'we ka timhaka tikulu tikumiwaka lama i ntanga ni vuchayeli bya ku tleketla vanhu xithuthuthu mhaka leyi yi kona ka nawu laha provhinsia la Nyambani wu lini nawu mayelano ni ku tleketliwa ka vanhu i xini xi endlaka ka vonela ni dyondzo ya n'wina ku va vantshwa lava va phoqa nawu va chayela va nga ri na timfanelo
3: kanambe bongile inasene Nyambani a mahungu lawa ya mamoto taxi ma sungulele ben kwazilembiki ngambela va va lava ku fambisa a vanhu i a ntirho lowu wa taxi wu sukelile na we na byalanyana mafambelo ya kona maja leswi wu kumeka na we preocupação para hina como direção provincial dos transportes akusa hi wona leswaku i vanana va fambisaka mimota leyi a chawumbirhi a vanana lava a va na nawu wa ku famba laha ruweni Então, como direção, leite, ainda mais eu sungula e que combela a me fumo locais, ainda mais governos locais, leite, eu levo a município, numa administrações, a cuba, nzene cantiro adre, vavavanica a massico e a capacitação, de tsonguana de gonziço. Já uma fambela manene lá de Taratuin, lejo na Vaxengela ne comando provincial e departamento de polícia de trânsito, junto na Rina Vama Transporte. Como Ringa Olaco, Intiroaco, Wohoku Sungula, Anau, Waku, Fambisa, Antiro, a prestação de serviços e a táxi, tanto que a decreto 35. Loyunga revogareu ao anga prever a mamota táxi. E qual a ancama wonga sungulantiro lou ku mahewantiro basi hi na como direção e fama basi hi chumayela ku deve vanhu va famba lomunzeni ka segurança ya ku não pode hambi loko kunga hena ku khamseliwa kwazi lomu ka nawu mas va ve ni mafambelo manene lomu switaratwini lomu marhweni ya hina. A nawutshwa lowu hi nga u nga kona sweswi hi nga decreto 78/2025 de 31 de dezembro hi nga regulamento wa matransporte rodoviário. Wa khamisela kutsongwane a mahungu lawa ya mataxi makono wu nyika a tsitsimeto ka municipio akuva ma wumba mahanyela ya manene ka ntirho lowu wa mataxi hina komu dirisao hile ku wonelela ku zva famba kwatsi a zwi fambi kwatsi mas como e direção a kufa munhu mun'we a kubayisiwa munhu mun'we i preocupação ya hombe a hele ku hunguka ka kufa ka vanhu ne ka kubayisiwa ka hela ku kunga kumeki ne munhu mun'we wo bayisiwa ne munhu mun'we wa kufa hela ruweni hi ku fambisa ka switututu ni mimovha va kala ku va nga fambi kwasi.
0: O rio, a remagese, tipo muni a magese, a fanego chile o aqui, rock, rico de previsto. Canelege, a mun, hanga mun, a carata, a chuana corriça de harcons, a cuvela, maquine cavan. Mun, lucula leite, a dica laiola, leitiana, lucuiena, lucu, his chica, rejo, yala cava, cava mut, daxis, aloia, ola, ola, na uco, a magese, vada o joke, oh. Hina hi chela magezi lawa hakuva lava va mimovha ni magezi mambirhi xa loko a malumeka mo hi fokari hina hi woni hindo hi zama ku hina ho chela leki a kodi ku a yi wu leswo fanele ku u tirhisa magezi lawa ma taku hi le fabric ni loko gitshwa u ta tlhela u ya cincisa a wu ya cheka yin'wana ku ka yi nga hi gona leki a mubala wu nga hi wona lowu u chela gezi ka ku gikarata munghana loko a ta hile makhweni a swi laveki ngopfungwa magezi ma hi hluphaka masikwana lawa le mahiwa ku kona sinia kuni hunguva kuni hunguva ya hombe nguvu hi maheka hayi leyi hina ya yilo mahiyona magezi mana nda va ya va xa swigezana bya bya para hunguva le a zona ya tirami va ta ta machelo ta cheka mota wa ku i brandzi wona kwatsa a tshigezana le ya ji da ya matihlo mungana lwa ta ku hise makweni nda loko va byela le ve hita chicha hita susa kani le ava sus loko hi lumuka fiscal za ungala kanye ku tanyimisa mota we ungaya ya tsama siku gogo ne mota unga unyimisanga u hula hula naye loko la kuva ku mota va kuma laha ya price ya vakuna vanga hena munhu u va kuma u bula na ma loko wotsu ku yanyima u tsamuka ku hula ku fiscal zara u tira vanga loko ba xa va vona ku mapolisa lawa u jika u ta huma a hunza chingela na chinwana enda u zwa karata le chinga cha hombe ku na verdade lava tesaka swi mota a mi mota liya zwi vanana falta de responsabilidade a qual a responsabilidade yiwa hi kona a va ta swi tiva ku va lomundzeni ka ntirho a ntirho lowu wu va tisela ku vona a pawa ku sangula kasi ku wu tshima matirho lowu wu tisa pawa le kaya ku lava ku va mali leswi swi nga swona kati leswi u ta vona ka vafambisi wa mimota va karata ngopfu hina maphorisa hi kona hi longile ku tirha hi longile ku tirha na vagondzisi va komba swinene ni ku va lumukela tinghozi kasi gica kota lema yi vulaka leswaku kada viage segura uma familia feliz enta hi watsaka va suka hi le kaya va ya tirhweni va tlhela va tlhela ni gambo na va nga kumanangi ni mhangu hina wona hi nga ri vitaniwangu kasi ya wonelela hi nga reportaranga mhangu leswi hi tsakisa ngopfu wona va masingile ku hita laha hi ma tirhisa xiverho a vhiki leyi ku na ku nga hi na mhangu wa swona leswi hi tsakisaka swona ho bonyozela hi tsaka ku a vhiki leyi ku hi tirhile kwatsi ne mhangu yi nga yi vonekanga ma loko yi ni mhangu u tlhela pra kusuka hi le tirhweni u ta laha
4: utizo
0: isso chama se responsabilidade ku leswi nga maheka zwi wa fanele ku ndzi zwi vita riri kana ndzi zwi kana leswi a ndzi zwi kotangi ku zwi vita zwi mahekile zwi ta wela hlokweni ka mina kana leswi loko ho kheni ho kuma leswaku loko ndzi ndzi ya famisa mota ndzi ndzi mamango a tiki goga gita wela ku zwiwa wani mayili ma enzem iu mayimango nda u toma responsibility wa tona ku hi wanga tanta hi ta vulavula hi timhangu leyi wa ta ta vulavula hi swin'wana leswi na ku a ku antswisa a mindyangu ya hina swi antswisa tiko okay ni hi hanya lomukulu leyi
4: hi ta nghena ni mukaya swivutisi leswi nga vekiwa hi vayingiseti vo karhi hi tshingisa ngopfu ka vamototaxist xikani leswi buleke gi khumba vonke kwa ku vamototaxist hi vo va nga tala ngopfu va tisa ku chikarato kama tsikunzi akumu wati na mulawula kwalaha Radio Mozambique ku na chikarato cha ku lava ma hakukekeke lomu madoropeni hambi lava ma hakuendri provincial va ku tirhisa a swibombinyana ku fana ni doroba Ganyimbani hakochi chitarato cha doroba Ganyimbani chitsongwana i ta hi ku nana loko a suka laha prasa a nana ti changana lebyi cha ku nana a ya ku leta mafambelo yakwe we ha ku ndzundza kasa a nga fambi ni ku loko a la ku paka a nyima laha ka fasha de rodage laha xitaratwini ku ve na xitarato xitsongwana xikarato lexi mi nga ta na muhuwelela siku gin'wana gin'wana swi le muka kwini ma swi kota mu swi koti loko mu cuka
0: a hi swi koti a hi swi koti aku hakunene leswi vonaka ku swa ku ndzundzu swa ku famba hombe swi beteliwaku kambe hi kodi ku a kodi ku ya betela u nga woni ku va vekile sinali ya ku lomu xidoropanini ku lava ku u famba hi sesente wena u famba hi dash u ku ndzi u kumpiriri nayo a wu kumpiriri nawo wo hoxa nayo hakuva u ta karata lavan'wana va taku le ndzhaku leswi fanele ku famba hi velocidad moderada abash di sesente u kumpiriri u famba kasi va swi kota van'wani ku va fambaku hako loko u famba hi dash hi 20 wo betela lava taku hi ndzhaku wona ka va famba na hi tivaka xitarato xa hina xi hlongile xi tele hi makurva ku tele hi maedifici lomu mambirini endawu swignifikake hi fanele ku hi mobihi famba na hi tivaka va kona van'wana hi fanele ku tirhisa wa xitarato leswi swa ku nyima leheka ka fasha de rodage laha fasha de rodage swa simama swi woneka a tolo mejimni tolweni ni mixo ndzi ligarelo hi mun'we wa mutirheli a ku xi ta ku ndi parabench ndzi vona maphorisa na manyimile lomu maprosmi ni maparage la regular simamani mahazweswo mu nga mayibasi nyamuka hi mandziku mani jonga jikani leyo hi yona yi nga responsibilidad ya hina leswaku hi facilitara mobilidad leswaku endes minuti munhu a suka hi nyaposa hatla chikela loyi a suka home ku ve kona flux na yi nga ngheni lomu ka timhangu ma yi ve kona flux ya ku a vanhu va famba lomukuruleni na nga hi kona ni mun'we va fanele ku mbetela leswaku u nga hatli u famba nyima kala ndzi pakela u ndzi chisa hi kona ni to suka wena u ta sa wu landza now hina va fambisiwa mimovha ya kitleka loko hi chikela la parajini hi la kuma karga ni dixikarga ku nga ku karigari wa passageri ni ku chisa chika suka laha a fashe rodage a ku u ta a swi tiva xitarato xi ni makhele xi onhekile kani leswi u ta no hi ku xi endle leswaku ndzi ta hanyima lahaya enda n'wi preparari a parage ya wena u chika hakunene ha hombe u nyima le handle u pakela u chisa u gama u nghena kambe wa vanzara u ta vona leswaku a mobilidad lomu doropeni yi ta nga hi facilitado yi nga ta kumana ni constitunament yo kha leyi tala ku woneka kani leswi hi munhu basi a nga nyima lahayani kasi ku satisfazeri a manicidad yakwe a rivala ku lavan'wana va na interese ni manicidad yakwe
4: hi swona bavanselm kwalomu ka mimovha leyi akekeka hi vavulala xitutuli ku xi paka a vanhu vambirhi loyi wa muchemberi ni lowu wa ku pakiwa a mimova hi nwina munyika kutisesa ta ko munha mahakeketlo a mova wena ba masing u vhumela ku upaka a communicant wo communicant mu o munyika sesa le sesa famba tira u batalele zwimbelele vanhu wa wena upaka ku hila makulu loko ndzi suka ni mova ni sesa leya communicant mu wa vanhu ndzi huma laha ri wena ndzi kun'wa ni vanhu vo hundza lava nga tsala lomu ka sesa a mhaka leyi xikarhato lexi xi nga mbelisisa kwihi
3: xikarhato xa hombo xi vekaka maxi loko u vona lomu ka malisense ya hina ya direction provincial hambi ya ministeri o kwihi ni wihi loyi a nga ni autoridade ya ku pasela lisense a pasela lisense ya ni lota sound leyi a livrete yaku yi mi byelaku yona loko a livrete yi mi byelaku movha lowu woni 15 lugar entao a lisense yaku yi ta va 15 lugar makunu a ndzhaku wa masiku ya ma nga hundza ku ve ni ku kombeliwa ndzeni ka masociação ma kombeliwa ku pelemenu xo hi pakela a votlhe vanhu na va tshamile lomu ve i va ma 18 episode imagine va tshamile votlhe makunu xikombiso a swonani lowu wu wa ve kona hi ku lava ku resolvhera asuntu pontu wale ya kama luya ku nga kala a mimovha ku ve ni vanhu vo tala vanyingi va ku famba va lava ku fambisiwa makunu jan kama lowu hundzile kha hi wona lowu lexi hi xi wonaka ku xo sima macimaha a gondzo yo kala yi nga hi ya yinene ka vachembeli ka vafambisi va movha hileswaku a va ne ku tshamisa vanhu basi vo tlhela va tata va tlhela va hundza mpimo loko va tata va hundza mpimo hileswaku swi mahekaku ku loko ku ku accident va ku 28 pisoxo 30 pisoxo maxi ka movha ku nga ni 15 lugari a hweti yi nga mbela hi te hi fambaka via tofu hi chisile maxi di 12 pisoxo a maxi lomu ka movha wa 15 lugari 12 pisoxo a maxi hi va chisa laha ndleleni ntao a responsabilidade ya munhu hambi ho pakelani 8 wa vanhu lomu veni a malivrete hi machicha wokhe mama ha 8 maxi va nga loko munhu a nga hena ku ehleketa ka ku lexi ndzi maha ku tingi ndzima ya responsibilidade hi le rirandzu hi le hlaya swihambele swoke ntao hi swi ta simama kambe na hi vona ku va bakela a vanhu vo kala va nga hele na wena kani leswi maphoyisa na hina hi fanele ku hi chumayela evhangeli ya siku ni siku ya ku teki munhu a tiva ku a fanela ku va ni responsibilidade munhu laha ri wini para ku bakela vanhu lava a nga na vulomundzeni ka xithututu xakwe kumbe ka movha wakwe a va taxista va swi tiva ku nompoti va pakela vanhu vanharhu a mota wu mahelo para vanhu vambirhi loko wu veliwa vanhu vanharhu kambe wu ta mahisiwa swi leswaku wu ni vanhu vanharhu maxi leyi nga kona swi yima haku ntirho ya vanhu vambirhi ta teki va pakela vanhu vambirhi lomu vheni
4: ndzi ta jikisa xibamu xi ta senuka bava xo xi tino ka mhaka leyi ya ku hina ni communicant swa leswi swa pfumeletiwa kama wolowo ma hatila malivrede i bya se xidzoito psoxo na va tshamile va kumiwa 20-21 hi wu hetiriwa maphoyisa loko va nyimisa movha weni vanhu lava
0: hi ku landza a kodo kutani a minayo leyi fambelanaka ni mafambelano switaratwini hi vona leswaku loko hi kuma a movha wo karhi na wu hundzile a lota sound ku mu tsala xikhatiso ku nga avisi de multa kasi a ya hakela a xikhatiso lexi maringano ni leswi yena a nga wona a ku ta hi mahlweni lebyi vulaka immediate to police a na yo a wuli leswo maxa immediate to police leswaku hi ku chika chika loko u ngheni na u vona ku mayini wu tele ende u chika kasi u ta swa ku basisa kasi ma ndzi u gondza ku u nga ha mayini u nghena maxi munta ta xivezi hi na maphoyisa hi kuma na ni xikarhato xa hombo ngopfu vona ku maphoyisa mambirhi ma nga laha ya matirha manharhu mutirha u chisa 20 wa vanhu o dejo wa vanhu a movha u sala ni vanhu lava va ku wena phoyisa mayini hi nyiki a hi lavele movha kasi hi famba hina
5: já em rua só lá com na coisa bongo lá com o haiani então muitas das vezes a polícia mata mas que é um coco é matala a multa bas vai consumir um haien o famba nem vai não o vai ué mas ele tinha falado com ele lá vai com o time é e que o creme é requeita ele já com o pima ele já com o comov o hini lotação engangue o jahila o jangirinzela o mano o tata mov hakuwa mimo vai ir com ela curta hakuwa hina é fumela com o gundia na hema eline na hotel. Loco quando a família não ganha na hotel, na unzia para luta são, a mãe vai ir fluir. Chega que a tua vai dar fam. Quando ele nada, ele não vai ganhar na manhã e chovio. Ele tá chegando de rua nele aqui, ele chegou na Icarrel, a comodidade. A na junga, a mãe vai ter que na unir segurança. O que ela o prover a comodidade. Ele chega com sua mãe, com o tio, já com o senhor. Zelou movimentos lá, que ela passa a dia mina, ela lá vai cá. Mas muitas das vezes a Zonic zota tsa kula hila hanki kama doropa ku zakarata le hanki kama doropa hako amaruwa zvinkelangelana mimova yakona zvinsinyo machilo mu doropeni kungani ya asfalto yivumela ku yini hina ava passageiro lizwa ku hingena amanji kala nile vati inga valiu ndau tudo isso loko mhango yikumeka hina iva responsable zvinsinyo iva responsable porque hina inga vumela lizwa ku hita regular hita tira tiro wa ku controlar le quando ele não ajudou e finalmente a contribuir longe de casa segurança rodoviária
4: isso na hia magumu ka bulgahina chico na chuva disse chico falou que a chuva que o irmão da samba co pode ir de quando te saiu hika só lomu mahaku na samba co mahili lomu ka cannot wait ni yimu de hunzile co a lom província nyambane ama fambela kuve wa heti mango tingane tinga maheka zvikarati munhu zvinga humelela lomuchikari ka khanle what what lady neyo bashite
5: himbongile lo munze nika ka chikhatileje ujulule ku cannot wait neyo kusenjane lukara kala juni onile akurela ka timhango ni zvikarati zvati mhango loko ndzokula la zvikarati zvati mhango ma consequences yako hi relatele nguva timhango hi wa hini 21 wa timhangulo mzenka 6 meses contra 46 wa lembe jinga munzi kuoneka kurelela hikomeka ni 34 wa lavanga luza utomi contra 46 na konawo kurelela hikomeka ni 30 wa lavanga baisiwa sine kwa ni 72 a kugohekela ka movu kon 17 contra 32 significa ke lo mzenka 6 meses hi warilele hi zonke hi timhango ni va consequence kanileswi loko hi ta wona hi mhango leyi nga maheka sweswi loko hi ta mahandza kholoko laha ku hi ta mahavali ya sound hi tangana hi kwelile hi maconsequences a timhango ti ta simama tirhelela kanileswi leswi ku woneka kondzhaku ka maaccident o ka timhango ku nga maconsequence hi tangana hi kwelile ngopfu leswaku hi lava ku rhamba ku ehleketa ka hina onkheni ku ehleketa ka hina maphoyisa loko hi kumana hi tshama hi hlela hi vona ku hi fanele kuma hayini kasi evitari ku loko yi kumeka mhango a maconsequence ya mahi ya home hi na vafambisi wa mimovha hi fanele a ku tiva ako hi mahayini lomundzeni ka ku hi nga tati ni leswi na yi wuvulileko leswaku hi famba xokichikati hi nga betelo leswaku loko yi va 21 mahora hi wa nyima a hi betelo machi wona hi wexe wena muchembeli ni vapasajeri jaku hi phumile ngi tiyele usiku a matiko ma komile a hi chiwena ku hi humula hi ta vindzukela ke vula ku hi fanele ku hi contribuir bya lebyi nga wula ku ana yi wuvulile hi famba basi ukarela ukarela ngula ku chikela a resultat hi lebyi mahekaka leswaku hi kumana ni timhango ta tshisela ngopfu
4: hi zona ndza tshemba ku ve magezo yi gumesa ya wena hi sei hi ta kumbela magezo yi gumesa seno ka bava Anselmo hikwalaho ka ku lumukela a timhango ta mimovha
3: ndzi bongile xikhati lexi hi nga nyikiwa hina va Daily Sound Transport ku va hi ta hlengela swin'we ni polisiya hi mahungu lawa ya xikarati xa ma-accident a hi kombela ngopfu a vachimbeli leswaku va cinca ku pima a ku sa a ku fambisa vanhu swi hambana ni ku famba yexe hi ya wona xin'wanyana xikarati hi nga xikuma lomu ka ma-accident lawa u ta vona leswaku a mimovha leyi fambaku laha hi mahaxapa yi tolovela ku yi nga fikisari a switulu leswiyani loko a kumana imbati ni hambi yo va ya yitsongwana maxi loko switulu swi nga fikisarangi a vanhu va ta bayisiwa hi ntamu lomovheni jahela ku kombela leswaku avanhu lava nga ni mimovha va fixara switulu zvaju lomu ndzeni ka movha para ku yini para ku avanhu va kuma ni security ya yinene ha kombela leswaku kambe ha chumayela ha izortara aku avachimbeli va fambisi va mimovha zvinwe ni venyu ya mimovha tinga valisisiyara mimovha yaju va famba hendzeni ka nawu hakusa loko va nga fambi hendzeni ka nawu u ta ku maphoyisa ku a akeli polisi xi ta kontra mi ku va a hi kontra yena u tirhisa nawu a nawu le famba ni lisense loko u nga hana lisense tirhisa large minimum a tirhisa large minimum masiku na lawa u ta yi kuma ku hivhinisexi mila alguma cosa para ku ya riha yi nyingi mali leyo xa a cha hombi ku ya tiratira lisense a lisense yi setimay a vhinisexi mili ni setimay loko hi ma ha kombarisa hi kuma difference ya hombi ngopfu hi kombela leswaku votlhe va chimbeli va famba lomu ndzeni ka nawu va famba va ya tiratira malisense ku ta va ni kampanya leyi hi to va tshimetshima hikusa a nawu luwa wutshwa wa decret stende wo 2025 di 3 December effectivement hi dia 1 di November a wo nghena di forma completa a wa hena yisisangu ku lweyi a hi kala wa tirha a nga ha tirhi nawu di forma completa para todos tratament igual ntaw hi kombela leswaku wenke lweyi a nga lomu ndzeni ka kuma hativitat transport a wa famba ya wona loka ritiku 15 a ta kuma marequisito a tiratira work a gama ya direção provincial wa ya municipio wa ya ministério dependendo ya rota ni ntirho waku lowa mahakuwa hi lexi hi xi kombelaku ka va muti taxikixa kambe ha kombela leswaku va wa xave maequipamento ya ku fambisa a mimota yabye a makapaseti a swilatu va tolovela ngopfu ku famba hi maxineli a swilatu hi byona swi nga bya swinene para ku fambisa mimovha hambile ka va lavo fambisa mimovha a nawu wutshwa wu vula leswaku nompodi ne cobrador ne motorish nompodi a famba hi xineli tinga famba na bohi li khwatsi xilatu hambi wa cobrador tinga famba hi nganju nompodi a famba hi mugangu tinga famba na bohi li khwatsi i ntirho wakwe kambe a nga fanele ku famba na ya purumato ntaw ndzi bongile
4: Kizona hi bungile ku vela ha magezo ya baba Justin Marcos wa kutela department de transito a comando provincial ya PRM zwingwe na baba Anselmo Bie wa kuta hila ha ka ndzawulo ya takeke kloneti kunga loma nyambalo mukadukutisana lowu wa sikuka nyamuka muve na mina Armindo Basinge zwingwe na Marcos Pedro na hita ku amtiria chitswa na yona igumesa kwalaha salame
6: Doka dokisanu adzongeni katiko.
7: Mabulu ni varambiwa, zvikalo kutani maonela even state.
8: Ndivela inkwayo, lana a radio, Msambiki.

hi khunga hi kongoma kona ka xinsimbana lexi hi tivekiseleke a ku va hi ta kota ku kuma leti ti yelanaka ni mintirho leyi Radio Mozambique a yi vekiseke hi vunyaminyami hi vulavula hikuva valikwerhu va ta hi kombisa a swihundla swa mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa mpundzu swihundla swi yelanaka ni majele manene i nga nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele lama nyikaka a vutomi byinene nakona vo hi ta ve ni xiyenge lexi ka xona vayingiseri va hina va nga ta hi bela ka tinqunga hi ka matlhelo yo hambanahambana ku fela ku fakaza ku

mabele mankentiwile hi ndlela yinene na ku navo hi kongomaka vayingiseri va hina lava va pfumelaka leswaku hi nkarhi lowu impela hi va hi longoloka na radio Mozambique hi tindlela to hambana. Loko u phuzile u nga chayeli, loko u chayela u nga phuzi, longoloka na hina hikuva haleno swa nkensa papayi, kambe ku nkensa ka swona swi nga hi heleketeli xirilo kaya. Sweswi hi sukiseke swona a hi tlhelise sweswo, hi suke ni mahleko a hi tlheli na wona. Meia-noite, tlhandlakela 26 minutos. A upeleni ka wena wihi kumaka sweswi muyingiseri wo rhandzeka. Hina va ku zondhana ni vurhongo, kambe hi tsakela ku longoloka ntsena ni wa hina muyingiseri.

Na kunene hi khungisa sweswo hi lavetela nkarhi lowu hi tshembisaneke a ku va hi ya yima ka wona ku va hi kwehleta va likwerhu ku hi kombisa a nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele. Hi meyanoiti hi tlhentekela 39 minutos. A hi nkarhi wa ku veni nempela hi lahlekelana. A hi nkarhi wa ku veni nempela u hi lahlekela. A hi nkarhi wa ku va u ti fihla hi nkarhi wa ku va hi vonana mpela. Hi ku khedile hi ku pomile hi nkarhi lowu. A hi gwente hi wena hi hlawule wena mpela.

0: hi longoloka hi ku tsenga, hi longoloka hi ku rhula, hi longoloka hi ku tiva leswaku lowu nkarhi i wa hina ni wa hina muyingiseri. Meyanoiti 45 minutos i nkarhi wa nongonoko wu vulavulaka hi ta majele ku chiwa Sawudi inutrisaun wa ri khaya hi kun'we.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: zaka munanga byo kuxongo swinene hi nge le ki byone hi hlaya leswaku hi tsundzekelaka nhlokamhaka yezo kutani mamana tatana nwanyana ni nga koka a xitshamo mi kumeka kusuhi ni xikhoma hi xenu a ku va mi kuma leti hi n'wi telaka na tone ka nhlokamhaka yezo. Infirmera Marlene, hi tlulela ka ku va hi vonelela mamana ku fambeni ka nyimba. Hi byini lisima bya ku va mamana voneleliwa ku fambeni ka nyimba? Hikuva kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya doxi kumbe 3 meses ni enca yini ya ku va ni ti vhikelela mina ni va ni vhikelela ni n'wana a kula hi tindlela letinene.
1: A wansati leswi ndzi nga ka swona na wa ha tsumbula nyimba a famba xibedhlele i mhaka mu hala xibedhlele a fana nyikana makomplimenti lava ka ku ma ta vhikelela a nyimba leyi hikuva tihuti ta wu tshangula i munti importanti ka wu kumeka yini hi ku kodiweni mavabyi lawa u ma tivi ku tshama kaya maka mama ma vuya mati nsaku u yonca yini u lusa n'wana ndzi ya wuka na yena kuriso ke i munti importanti na wa ha kuma nyimba loko u tsumbula ka nyimba ya xikiritana hala xibedhlele tsundzu kwa mbya mahijana amaenzani lawa lawa ma hi pfumelaka ku va hi vona ka mavabyi lama nga koho ku tibohe hi ku heketa miri tetaka xixi a te u sukuna lawa ka munyuna
0: kunene i mhaka ya lisima ngopfu swinene i famba xipiritana ni tin'hweti tingaki primero mes segundo mes tercero mes kutani i ntswini leswi n'wina mi swi encaka njhani ka ku va mi hi vonelela hina loko hi ni makhuzi ku va hakanyinga o mina ni nyoxile mina ni papayi a ka ya ku va hi ta yamukela xihlangi la ni ndyangwini kambe vanyingi va tshama do primero a 9 meses lava nga tshamanga va ya xipiritana
1: na wa hi tshangula ku kuma nyimba na wa hi na a nga ma u tsivisa ka mbhuka ku tsivisa ku tlhela se laha ku ni n'wana leyi a vuyaka xa ku se ni swi na tinyana ku ya xibedhlele loko na wa hi tiva nyimba swi ri ku ya xibedhlele
0: kunene i mhaka ya lisima kutani hi swini a swi rhalanganya leswi swi nga tshukaka swi humelela loko ni nga yanga ni ya phuza mavhasina ni phuza amasalferoso ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana hi yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni khuzi leti
1: loko u tlhesa seni xipiritana a ku pfuleni ka swixa sendzi kwambi wa mahinzana a mahinzana ya yena kwamba mahinzana lamaite ya masisi leswi a sikulei nefe sound leti masetanga na tona na ku kodwa ve na lona a wu timinza ka yena se loko tiku ve ni a mavabyi lawo loko nawu ni nyimba yi nga swi tsumbuli hi ku a wu yanga pesi va vaati va ni va ya pesi kuta ku nyimba a wu yanga pesi a mavabyi lawo ma kona ka a wu timiza ka yena a n'wa mavabyi lawa ya ma ta ku xibekara n'wana ma ta mpe xibekara va ta mpe xibekara na vivonela wa ya kona a n'wana poda tsaliwa nani va xipesi poda tsaliwa ndzavoni vo mutame vo dyisisela nga jali n'wana a n'wana a nga gwenti mavabyi laya ndzeni ka yena na ku hala xibedhlele kwamba va ta xi laya kwamba va ta xi la gayivhe a gayivhe ya swi swa ku mavabyi laya makulu ma nga kula le misaveni loko mamanambu va ta xi la gayivhe hi nguma swa ku phela mani a na lowo a ni mavabyi lawa a nyikiwa makinini ya ku a masiku ni siku loko swa nyikiwa makinini lawa ya ni ya gayivhe va ta kota ku ma wona i tlhele hi nyika rikambi ni makinini ya tiberikulozi a makinini ya tiberikulozi a nyikiwa mhaka a ya kuma mani kwa ni tiberikulozi manjhe u n'wi nyika makinini ya tiberikulozi para loko lihlangani nyimba ye a dlaya na gayivhe a yi munhu dadi ya yena hi hansi a mavabyi laya ya ku tshuvela ma nga nyimba ka mana byi swa nyikiwa ka makinina lawa hi tlhela kambe yamba hi mi tshava a vasivele lomu ngo i vat prata lexanisi ra mamana nga kumini a mavabyi a masalferosi a salferosi laya mhaka a nyikiwa salferosi ni ya swibifole a salferosi ni ya swibifole loko pra i pra ku tiyisa a marhambu ya n'wana hi tlhela yi tirhisiina yi ri a ni liya ka mamani dyone ka swileswi hikuva swa kwa mudzingi wa mamani se u tirhe ndzami ku tirhela doxi vavani tirhela mamani tirhela ni n'wana nonyambini
0: kunene mhaka ya nkoka infirmera yi nga yi tlhamuxela hi ku ni ku hambana ka masalferosi lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia xana ku ni ku hambana laha
1: ku ni ya ku hambana ku ni salferosi so ku ni salferosi ni acidifoli
0: okay hina va tinyimba hi amukela wini wa kona
1: salferosi ni acidifoli ikini na la lin'we mai ku nga ni doxa makina ikini na lin'we leyi nga ni doxa ma kombisanzweni ta lowo
0: okay
1: na ku ma tirhela doxa wa minchumu a ku ma tiyisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenela ku yini a ku ve ni anemia
0: kunene i mhaka ya nkoka ya dontra leni va mamana ku va hi ve ni ku ti vonela ngopfu swinene kambe ja n'wini va xengilexa udawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasani a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo i byinelisima bya ku vamamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko ka nyingi va le munhu wa le nyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama jaha a ya xavisa i nga hi tlhamuxela infirmele
1: a wu kuma leswaku hi nyikana a marito hi xikitela mhaka mu hi ta kota ku prevenira a malaria hikuva malaria i mama ma makulu ngopfu ka wansati loko a ve ni yena hikuva loko za mamani u ve ni malaria i ta pfundzukela n'wini ni n'wana malaria a n'wana a nga mi kuma na valendzini ka tiimanani wa yena ku tshunukela ka marito hi xikitela malaria ku teka marito va phakelisa va xavisa va teka va mbona a makhofi masin'wini nampo hi mali
0: kunene xalisima xin'wana lexi nga na xona a ku va hi byela ku va vamamana na vona va tivonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
1: ka kumbe vamani va nga tshuki va luza amapeu senge va famba sente loko vo zamari va marikara siku ka fisha efambeni xibedhlele antsumtsuka lexi ni thaka xo a wansati wa nyimba a nga ni kwalikeri na kinyimba kwalikeri xitsongotsongo lexi u xi twaka tenku pandla u ya materinidadi nambe hotiwa nhloko famba materinidadi hi tlhela funsi vamamani va tinyimba va teke va tshama nkama ni nkama hi ku kuzetela mati hikuva mati ma pfuna ni ntamu swinene kwalikeri nchumu lexi va xi twaka tenke tambe hi tema a matensamu hikuva tensano le mavabyila u makulu ngopfu swinene ka vavabyi lava tinyimba tenge va pumba stress va tshama na va le kalmi va humula ku holovolo va tivaiinimana na la kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va swi kumaka swona kuni kuva vavasati va vanyimpfuni leswaku a no va ni nyimba lexa ngati kodi u dla sini wena lowo hamba muchumu leyi yin'wana va tikurendi loko tshoko sweke hi mafurha umtsoko hi mafurha swi ni ka tshana sweke hi mazumani wa swihlawu kati ni nga tiki kuda hikuva malimi hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni ma fruit a tibanata dash wa tikuma phebazari ma swa tibanata dash lava ndlela dash se ni ndzimburile ku nyanyile hinkwayo hi dya tihlansi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakuta hinkwaswo swa laveka hinkwaswo swa dyilela ku na leswi swi tsindzisiwaka xoho swi most important
0: hi tlangile ngopfu swinene infirmeri ya Marlene Sidumu loyi kutani a hi dyondzisiki swinyingi xilaxo vamamana hi nga dyivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmeira Marlene namuntlha swa dyingana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Voronzeka inkarhi wa ku va ni ku ehleta walukwerhu ku va hi nyika nokonoko unge xihitana xanga. Ka swona hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ku nga le khale hi ta va hi nghena ka tin'wana lipelile.
2: Xihitana xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xihitana xanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki, emisor provincial de Maputo.
3: Hoyo hoyo vale kwe zuka nongonoko xihitana xanga wa siku ra namuhla. Namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumikela ha ya ka mbuva. Na manje hi ya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeli wa xiyenge xa kukazi a vuhangeli bya muganga wa le ka mbuva. Namboso hi mu zambile leswaku a tata hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo, kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge haku hoyozela. Hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laha byilekaka ha kona, kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
2: Xihitana xanga.

0: kunene hi tlangelile
1: hi navela ku va hi nyika xitshamo moni ka novela kunene ku va a li yene a londzisaka amabulo lawa na mama na Gloria Xivati hi nga vo vavasati kumbe ku nga za ku huma amongo la Monica u na wani mazito lawa u nga hi tshandzelaka na mama na Gloria
2: hi ta bula ni mama na un'wana hi nga ta kombela ku va a hi byela vito
3: Gloria Julian Xivandza
4: xita na xanga
3: tanam mene no tswaliwa lani ambuva a ku tswaliweni ka hina hine vatswali va hine livadzimi ni ku tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyeni bya ka kweswo pura namuntlha se hi kota ku va hi kula gamala hi hlupheke ngopfu ku salani a ku tswaliweni ka hina impi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni maje khola ka wusiwana mpiku byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zala hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile swa ku xava swona mpi swi kala impi yo xava zvali ni mudahuku para hi tata tlhokola mudahuku lowani hi ta hi va hi xava makhufu hi tata teka mazvali hi nonisa xikoputana xa zvali hi chela ka panela bya makhufu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona swa ku swa yabya
4: xita na xanga
3: swa yabya swihoxi para ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zvendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke va valungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata ku holela poda ku nyika siye na munhu wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hina
2: kasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
3: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonele xikola ku hi tsona ka hina xikola hileswaku impi a hi bekala ka mbuva napa hi susa hi sa amusawuroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hina ntirho wa hina hi lowolowa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi ni tiketeza swona
2: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
3: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
4: xita na xanga
3: a nuna wa mina a fambile xani konta se xani xani a fambile majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko bya ka kwesu bya ka mbuva i nge dzi ni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko hi ntamu swinene futhi hi kule hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va tiva hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana mazwiri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina hakakunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo swa ku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swa ku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala nahambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a lo wena wa wo trapasati wene yini va dixina n'waka yini hi va domokrasiya a hi byi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swo leswi tiko bya ka kwesu byi ncangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko bya ka kwesu hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga yencekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani loko ma lavisa makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va vuyelela a vana va hina munhu wa etlela ni mamana wakhe na ni byi ntiyanxi andlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxakoka a nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati a kaya va nga sweki basta yena nwaka zvazvenja ku atikudzoneka atikudzoka kuzo dzaoneka akakunene president tangana pfinene munhu varaidiro kumushikotera kuna munhu mutitai thaisela la kambuvana ekusa shimwanyani mutaipfuna na mwene ka zvone loko musvita zvolesho ni vola va matiko man'wanya loko va swita swona swi va ta hi zamela ndlela ya kona vona va nga hi posela hi ndlela ya rido leswaku hi nga za hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezo va lulama va kula hi makunele lamanene hi leswo
2: xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mi famba va dyondzisa ta
3: va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela i futhi swo swi vhela ku va nga ni khokuda xikolo a va hi ka swa tingopfu nahambiloko yi nge si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku wa ya xikolo kusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva swaku hala xikolo a ta ha dyondza maxatanda kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka kusa swi ta kama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swaku nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maswo swi kahadiwaka a vana hi byiseli va wu tiva nkama wa ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni fanele ni yenca yini fanele ni nghanya ku ya xikolo a wu dzimi yi longoloka na vona ya wu dzimini lexi eka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va tihlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va encangile ku va hanya ni vanghani va vona hikusa a va ti koti ku tikhota nyama ya ka kwavo nambiloko u huwelela wena ni tela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko en'wana ngo a nkhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku a nkhancelo u nkama ni nga hawula xitola ni u kumanga na woni ka pulana
4: xita na xanga
3: xa swi hi karhata leswaku hi xini lexi hi ta ka enca xone pravaza va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezo va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi va lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta kunwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swo leswi swi endla ku a ti ku dzoneka
4: xita na xanga
3: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va tlela mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yona namuntlha ni pfala 40 hi 4 rand maxa a byala ndzi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigari a ni xi tivi nambi hi moya
4: xita na xanga
3: maxi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a ti ku dzi honeka hi swoleswo khani
2: mambu swinene a ku va hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
3: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka laha ni khu loko na ni tshame na vona ni le ku se na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separara leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga za hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hini leswaku a vana va hini va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku ku sa khale yini loko va vona swo ku a hi nci swona va byele a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ke hile kona ku tshova nkhavi u mu kwapa n'wana kusa nambiloko u nga mu banga hi ku mu vulavulela po da teka nyandha ya tlhasa maphoyiseni a ku swaku mamana a ni bile ala ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa va ka va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana swaku a ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana vamakereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka vupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni
1: Kunene hi tlangelile voni ka novela hi tlangile vamana Gloria a ku yingiseta hi loko munhu a gwaqa endleve leswaku a swi twisisisa impela wa ha ta va kuma va xitolo va ku loko byixa u tsemeka nhlanga swi kone leswo loko byixa hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke Tho inga pheli ya hlola kunene nango noko wa fiki titaka ita tlhela futhi hi va khola nwine hengele
0: mama na wa bebe mama na wa papa yana

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

mabele ya Justino Baca nzaku kanongonoko xihitana xanga 1:28:54 ikhunga hi kongoma ka nsimbi ya 1:30 lani hi nga ta va na hi kuma nongonoko lowu vulavulaka hi mintirho mi landziwaka hi valikwerhu la byi yaka kuxeni.

0: Jonah, Helloseli Enakolori, Helloseli Vaingsetwa Radu Mozambique, ka jutiche junharu ja dzongeni Maputo Gaza na Inyambane, heka ndzimali ya mabulu laha hibulaku ni vanhu lava va tirhaku usiku. Nyamuhla a iphondla mthetho hi ni murhambiwa wa hina. Sangula ku hi byela ku avito.
1: Avito imina José Luis Vitorino Gamba.
0: Kota hi konaku u jaha u hatiswa. José u tswariwa kwihi?
1: José tswalwa lomo Professor Dinyambani, kwa mudorobheni ya Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni, 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a Professor Dimanika, Cidade de Ximoio. Hi kona a nga kulela kona gondza kona ti-decima classi. A ti leswi ndzi nga wa kambe lomu
0: U suka lembe muni lomu Nyambana?
1: ni sukile hi 2002
0: Wo ya gonza manika.
1: now a ndzi landza mamani wa mina a nga hikwalo niyani leswi a nga ndzi vitana maxele gume a huya maxepa mi ndzi sele ndzi tolovela mbiyente liniyani epresi hambi mawulelo ya kona da presi beri kepa ku kwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniyani
0: Jona. Kota uleleko u tswaliwa lomu Nyambane. Inyambane kwe seo machiche kama singi kwe kwa
1: A Nyambani seo a Shalambeu zona ya Matadori ku ndzi nga tswalelwa kona
0: Usuka lomu Nyambane na hini malembe mangani ka siku ya ximoya
1: ndzi suka lomu Nyambani na ndzi ni dozi yana
0: nga hi alakanyisa chikale kama lowu nga ha kula mo hlekana hi yini
1: kama loyi hi nga ha kula hina wena mahlakanela ku tala kwen mahlakanela ku hi banana ku nga sombali bya matelefoni hi waya xingwereni wa yimati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi zwona mexe mula ndzilweni lahaya
0: Namocha Japan.
1: na wacha swiphaki kama wa timanga na hikati nga timanga tave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana lahaya na va hi gondzisa mahanyelo kwepa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u ti tiva kuma yini
0: Wo hanya na mamani na papai.
1: mina a kula ka mina a ndzi hanyangi ni papa yo mina papa yo mina ndzi hambe na ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
0: Ja a zwigonzo ugonzile kwihi
1: ndzi a gondza bembe mejo lomu nyemba ka madzinga ya ximoyo ndzi wa hani sigunda class ja a ku partir de segunda de décima class ndzi gondza le ximoyo a epc de kafombe la distrito de gondola
0: Fala kama lowu a chokoleni zwa karata ngopfu loko sikophazama tikonta u biwa mwa biwa nangu nawo
1: madala twa huya mina vhela wa kama lenga gondza hina kwabiwa hayi zwezwi zwonako zwako pangwana la kumukhwaya xa hi problem hi wabiwa mejo ku fanya ri konda base epa twa huya madala wote ku nyikela mangi lomu vaba kwa hini regwa hi regwa leya zwezwi yo ya madera madala mas mina epa xa ki ndzi wa ipoko profeta dyandziziwa ngu hi ku kubiwa mejo ha ku biwa mejo exikolweni ndzi nga ta hemba
0: a ku chotlovila
1: ha mina ndzi hahlulela swose a ndzi ziwa ngu hi ku biwa mejo a ku biwa ka ku tiva sopfuti ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxe ku tiva nada madana
0: makundi lava unga gondza navu u havalakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
1: van'wani ndza losana nawo lomu ka ma-Facebook sweswi ndzi wa tsumbulaku sweswi van'wani ndzi hlangana navo loko ndzi famba
0: u suka lomu doropeni ka Inyambani na hini dozi wa malembe dozi wa malembe masikona lawa majaha ni vanhanyana tani vanhwana va sangula ku na morara kama lomu wana morara ka molo hini
1: wanga swi tivi loko ku na morara zwini buruka kwa hini na wako loko ku u ta swa xa wa hi wa tshama ni le dele loko khoma wa sati u nga si chikela ka malembe lava mawulaku u ta swa xa hi wanga nga yena zwona hina wanga swi tivi kwe ku hlakani vanhanyana ta va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa hizwi hizwi zwona zwa kwepa dejo onzi dozi xa angoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
0: amunga rumile a xipapilwana
1: aka maxa hi nga va loko kha u tiva nyana wa mbeta se benda okhe hi ku tsala basi maxa mbeta vhiki wa hanyime resposta xa zwezwi zwa hi kona edake prake basi xa li rhandzu xa wa zwa presi mahanyela kona zwezwi pa makarata
0: na hini dozi wa malembe wa hi munhu muxwa usukile lomu doropeni ka Nyambani u hanya a ximoyo swi karhatila ku ve u hanyela leyo kama nga chikela swi makisile kwini?
1: Ya a wu ku zwi laha a kama ndzi nga chikela ximoya hi doxi mili doxi swi kha swi ndzi karitelenyana kutsongwana maja dayi ndzi gumile xa ndzi vala ku practikari ndzi nghena ka kultura ya vona maxi ndzi hakise ngopfu ku khoma alirimi ya vona ni ambient ya vona dave xa kama ndzi nga khoma ambient liniyani epa ndzi tidabita ndzi tisangula ku rivakela kultura ya nyembani xa ndzi nghena kultura ya liniya swiswa swi ndzi nghena xa swi mukanyama xa ni epra ku lavula xitshwa xa kwa hi tirho kwa hepa ya xona ya liniyani wa swona kama ndzi nga chikela liniyani epa swi ndzi karitelenyene maxi ndzi gume xa ndzi nghena ka rhythm leswona ku anada maxi liniya ka hanyeka ku tlulanyana se fika linga kole kole murombe liniyani kama wa kona walowo mexi automiki wa tikanyana ya maxi kama ndzi nga chikela liniyani ndzi wona magela kona ni ya ku giwa ngopfu vuswa ni leswi a timhaka yawo mahanyelo ya vona si ndzi vimbetile ku ndzi nghena ka kulto ra vona ndzi tolovela na mina
0: swona jusi basi loko u bile ya desma u gambile u mahayini
1: iya loko ndzi mahile desma brike pra ku zo ni chikela ka desma ebalanga ngana ndzi gondzisa ya mme falsi da mamani davi ja ka mamani wa mina a nga u ya seno kaya hi 2002 ya ta luza ndzi sala mina liniya ya ximoyo a ndzi ha gondza nona akama ndzi nga mbeta nona xa ndzi ma desma xa swo ndzi swivona ku laha ndzi sala xihundza sangula ku ti lavela munghana munghana munghana xa i nyimba ndzi vala ku ndzi komplikari xa wutona ve ndzi komplikari
0: gitika
1: gitika xa pra ku ndzi ya xikolweni a ndzi tender familia ero mazona rural si xa swi va tikanyana kwa hini desma basi pra desma sibuna swi vala ku ya doropeni o ya district xa swi ndzi karitanyana ndzi yinyimanyana kwalaho
0: sungula ku lavalanyana mitirho
1: ya ndzi lavanyana mitirho hi swona ve ndzi lavanyana mitirho swi gwazagwazanyana ta ve
0: ntirho wo sangula wa walakanya
1: ntirho wo sangula ndza walakanya ndzi wa tirha ka un director provincial ndzi ri kusi minerais de energia Olav Denias ye ndzi nga mutirhela kusukela ka 2016 ati 2020
0: hebula na José ijaha kitirha kwa usiku laha sabwerex di nyambane a hi bulela hi matimu yaku ya wuhanyi makunu na hi leka tsutsu wa bulu ku tirha usiku u sangula rini a ku tirha usiku
1: ya loko ndzi wuyile hi 2020 ka Dstingo de Junho a ndzi kumeka lomu nyambane xa koneka leswaku kwa hi ni vhaga yi nga yi laha sabwera leswi ndzi nga vitaniwa a ku ndzi ta nghena hi dia 1 de julho ndzi tirhile parti di dia 1 de julho ate dia 23 xa a ndzi tirhele ka maturno xa ku ta onheka a wundhawu seni ka a furu seni ka segurança hi ku kela ka munhu mun'we leswo a nga teka va ndzi chela a kusuka ka dia 23 a tinyamuhla ndzi tirha seni ka ugwarda xo
0: kama u nga sangula swi makisikele ku yini kumbeni ku hambana eka matirhelo ya kona lomu nga tirha kona kale ni lena
1: ya kweni ku hambana ngopfu nguvu porque ele nem andou a trabalhar com gente 6 horas 14 horas na zecaia na zecaia caia já a conseguir cada dia 23 já vai para o ena o da terceira série le juntos a ter que o calhar vai o da ter que o tangue na negambo sim a ter que o gente mais 17 lá é qual é o tizamo tizama já andou a olhar com ele andou a trabalhar 8 horas do tempo já sei no 3 horas do tempo le juntos a zoar pa mas é nesse tempo da relata os antolos vela já xale ndzi ku ndzi swivona ku se ndzi nga kona ku bon a ku kila liniya ni nga yi kona a wu ti wa ri temple ya yi wa hi tsongwani se ni nga tirhisa ritemple ya hombe maxe matirhela xa mahambana
0: va leyi a ku tirha kusiku a ku toloveliwi
1: ya a ku tirha kusiku a ku toloveliwi maxi ka tolovela ka tolovela maxi pra mina xa a ndzi tolovele
0: a siku sangula a wu chava ndzi ku tirha kusiku
1: leswi a swi kelangi a swi kelangi ne prika hambi ku pilimeju uku hobinyana hi urongo na da gizwange ku ne kuya hi ku chamaxina ndzi rendzelekele kumeka ku nada ku na chomu xa lavayani va makolega wa mina wangeku wa ku ku chenga cha chomu ta tolovela maxa dia sigindi xa depois de mejo bas zwingelo munyameni xa tolovela porque u suka mina ndzi tirha masiku mambirhi a usiku ni masiku mambirhi ni hlekani masiku mambirhi na ndzi kaya xa swi kha a swi bayisi ngopfu a swi bayisi ngopfu xo
0: loko u tshama masiku mambirhi kaya u mahayini masiku lamambirhi
1: ndzi tendela ku ti-movementari ndzi mahanyana chumanyana
0: bulga hina na giya magamu vatele majaha vatele vanhanyana va nyimela ku tela xikiritori basi magezimuni masiyaku ka majaha lawa ka vanhanyana lawa.
1: Problema le ndzi vona ngopfu na yo maheka a munhu leswaku a nga la ku tididikari a la ku xikoleri mitirho a vona ku tikonekana mitirho ya karata wena munhu loko u vona protein dadi tinyikela a chumu chula ku tinyikela hambi va ku epa ku la ku ta trekiteleni u hlaya swa tinguhle swa mapurado epa wena ku la ku tinyikela pra u ta kota ku kuma pangu la kaya epriso ojidia hi vona majaya manyingi na mamamasao hikwini ku a va la ku tirha exemplo wona tirho lowu ngwe pa magwari va u dispresa ngopfu loko zo ku egwari mina ne yo trabalhar guarda yo estudei pa ekrita ban escritor ola ku tranjani escritor wena eh ola tranjani escritor si wona gonzo ku la ku kuma tiro qualquer tiro tira ku apela mina le jogo pa hena majaha ali ku kuma tiro opportunidade ai tirene qualquer tu cane biscado ku ma ku munhu ti nyiketela porque loko nga ti nyiketela xa u ta na vende ku famba ku yiva o jona mina ndzi ta tirhana usiku xa ku sa u chigwanzela xivatana xa mina xa loko ndzi ku kuma mina ah je swi ta onheka xa no fika bank kula ku wena u nga dya u xitiwa ku pandzima yini leswi gingaxi teki ndzi ku yini
0: Jus, akama uhibile madala kasi ku vala amabulo lawa tilangile lisimu
1: vula loko munhu ndzela vele simu ya general musica liya ku awusiwana gichava mawoko awusiwana gichava mawoko loko ti nyiketela wena munhu awusiwana tagiwona ate achisiwana hi gayi ku kalanga hina matihlo ni mawoko wena u nga ni zwilo sweswo complete mesh u ti byeke uchisiwana u chisiwana ingondo weka nga yi bon a wu la ku ti nyiketela
0: Bas, nyimalaha ni mabulu ya usiku nyamuhla hi bulele kuna Jose. Jose mani?
1: José Luiz Vitorino Giamba.
0: José Luiz Vitorino Giamba. Abituzi amare kumukumba ina kulori va inkisete. Bongile lokumukila chikati kuve hi bula ka mitirho leyi ya usiku. Ciao ciao.

0: Warila warila detetive kama pele ya Seijen Dikidana na General Música, 1:52:27, ipoko pela kampunzu, ipoko pela kajambu rikomba kakuya kusheni, ipoko pela inkarlo wa mpunzu wa shivungu, ipoko pela inkarlo varkweru vanwana vangakare vahiseka hikushusha, vangakare vahiseka hikulanza leti tikongomaka. Akuva inga yendla shokari lexi mpela xinga kombaka ku hluvula mindyangu ya hina ku vulavula hi hina tolo ava ku swayila tolo ava ka swikoteki kambe namuntlha hi ndzulu ta xiyandla na hi komba leswaku mayendlele lawa inge hi loko ma nga fambi khwatsi inge hi loko ma nga li wona leswa swiyila tolo hi ku komba nkongometweni wa ku ve nini mpela ku nga kota ku pona ehenhleni ka swona kambe leswo swi endleka ka mabulo swi endleka ka ku longoloka na Radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyembane
1: izokuthi batholane ngami abengisifundo